Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfa da ta gurfa da gaba ga zakin ka da gurin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tafiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshinsu da gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawowar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zama da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajil lafiyana alai wa afina lafiyana alai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sirifu anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alai innahu la yazilu man walai ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين

0: harshen Afrika.
1: Wannan haka yake.
0: Zancen ki karfe in ji masu iya magana.
1: Ya ku yawa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasar mu cikin zukatan mu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatan mu su yi raunin da za su sanya mu yanke kaunar samun gyaran wannan kasa tamu.
0: Kasance daga cikin masu kudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
1: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da taru baki daya.

0: yayin da Allah ya saukar ku bar al'adun kan sai da ke ban a'a na tabi ma wajana ne a bana muna biyan abin da muka yake ubannin mu a kashi muke yi haka ma suke kana da Allah sai an yi ayatin ula ku da sai an da su bin abin nan da uwa ubani ke yi wallo kana shedan da ku ko da shedan ya san yana kiran su ila azab sa'ir zuwa ga babar huda wato lokacin da yake kiran su wato yin abin na aisha da yake kiran su zuwa huda to za ka duba ne ruwa huda ne kun gane ku a ina yan bage da mutum ba wani bayan nan baya halatta ga mutane su bi ubanni bi shaykin da ruhun bi shaytan ga wani abu wanda yake shaytan na kiran ubanni da shi ila na zaka shiri zuwa ga baba ka mai bayani kun gane ku a ga ku da
1: wanda suke sa
0: malami guda ne wanda ya komi ya faɗa kan shi ne annabi sawar kuma kowa kokari ke ce ga abin da ya ce
2: ka gane saboda ka shirya malami shirya malami

wato ruwa ne da mutane dadi a duniya kalilan kadan a jama'a hayatin saboda ba da kudin al'adu ko sun yi dadi da lokaci kadan ne na rayuwa kuma al'adu sada mutina sadda su daga lahira ila azabin gari zuwa ga azaba mai tauri wa mu azabu na shi azaba mu

Allah ya ce sun san Allah gaskiya ne amma ba su bin nabin nan ba su da tunani wannan yan sauta mu wallahi har in ka tambaye su su ba su na kai ba ga bin al'adu bane to ma kana ka sama da nan wa ne ya hana ta samu da kasa ne ku nan Allah ne ku kace alhamdulillah ka tada wannan Allah ne ya hana ta samu da kasa kuma kun ka gogo kun ka bai'a kun ka ba abin da yake kuna da abin da kun bani ke yi to ni kana ga hadiya alhamdulillah godiya ga tabbatar ma Allah baraka Allah mu kai mai yau dai to tunda ba tauhidi ke da ya bayyana ko ya bayyana bai yi ya yi wata ba shi don kasa amma mai yau su dalil ba sai annaha annahu mutum mafkure bare ki dai tauhidi bare ka dai na tauhidi ban dai wa da dan kun shiga ga al'adi Allah

ta samawati wa ta abinda cikin sa bai da abinda cikin kasa duna Allah ne ya bintika mulkan shi ya mallake su kuma shi ya halitta su kuma bayan sa ne bana ta ta liman ya kai ko amra ku shi ne wa saboda ka in dai cikin kasa ka ji ko cikin sa bai to in wani ya saba ma umarni ya saba ku ta abai babu ta abai shi ala ahadi da kowa man ara saba ma Allah cikin sa bai da kasa to kakan mai saba wa nabi ya dai kare ka kuma ya ko ala ani da kuma Allah shi dan uwa dan inna Allah wallahi ana huwa da shi wa da nake alƙalbi a sheke na kuma da yake ku bi shi

fanyar shaho ya muna binda cikin samai da binda cikin kasa ba na ku albagan nyama da na ya zuba nigimomi gare mu na ba na alaƙa da cikin karaja ya yi wani tambayi waɗannan abubuwan nigimomin da ya ba mu yawa gare su bai ne su da ita ana suna kuma daga aikin Allah adala da lafiya da timayi masu nuni da ikon sa na tsaka da abubuwa wahalaniyati da kaɗai da shi wasi kaji yi da ta da kuma shi dai ya cancanta ga abin da za a rabu a halin ta da tura mu gare shi wa kana lau an ma ta annabi da kana mu ku dai ba wa tau innan abubuwa kawai na Allah ba wai ba ku abubuwan ba ba yawan ba sanin yawan gidajen ka ba sanin wai gidajen da suke ba mai tsari ka ba ko mai abin nan kuma ne ko shi da ayyan lau an ma ta annabi da don abin da a cikin kasa ne shajarati na icce a kalam bi ya ga inda ya ga alkalum ma don amma yake alkalum ma wal ba ya mutu sannan teku duka tana mai shi tana zama ta wada shi min ba ke sama ta kuma bayan wadannan na duniya kuma akwai wasu teku na ko kuma abin nan bakwai malam da kalma da kalma da bandu ba su kare ba da wasu kare wa ta rubuta su kawai bai sa gida kaza gida abin da doki kaza mene kaza ba da wani nemonin da an gare shi ba da kayan mulkin sa ba su kare ba alma bai bi ha ma'lumat wa kalma wannan da za a yi sura za a bayanin mai abin nan halitta shi da kan bi ha cikin karakan da an rubuta su da wannan kalma da zalika gida da wannan tawada wanda yake ku duka ha kuma da wasu kula bakwai ha kuma da kai wannan wanda aka karanta da koda ya yi haka nan da ana maluma ke ta alamiyar mutum na da mu sannan ku bari ba sai iyaka baka ana wuta ala ya kuru wannan wannan amma Allah na cewa amma wannan wannan ga abin da ya ce ilamu ma Allah ku na ku ne na sani abin da Allah ya sanar da ku wa amanu bi ku yi aiki da shi ko kuma ya faku shi ne ke amfani wala ta dawo duka ku ke tare da amali da aiki ma hatta da kula ku ne ce ga iyaka abin da za ku duka ku ke tare kun gane bayan da maluma bi ka da don sanna Allah ma fi yawa ne na hakan na ba su da iyaka inna ma hamilu Allah ma wa'i da ke mulki kamar da kana bayi da kai na hanya da kake ba ta bita in ka banda ka kama wata ta kaci ya ko ruwa abin da ka ga kullum ne wai gobe ne wai ka ruwa ka ruwa ke ne an ka kuma da ko wa da Allah ma wa'i da ke mulki da ya hadu da shi ne da bai ke wai ko ne da innan sa hakim kuma yake ma ne ma da fara kula ko ake ne innan da ya ba ku shine zai amfane duniya da lahira ci gaba ma ka

Yeah.

kawo ba saboda ka kadi Allah ganin maruwar gonanka waya ya madina har ko shi dan ya sa abin da yake mahaifa a zakaran namiji ne an muta ko mace wala ya alam wahidan min hadhihi thalatha ghayrun da a ko wahidan ne

0: mu da dawowa labarin kuma za su dora. Kungiyar ɗaliban Najeriya nan tsirashin shiyar arewa maso gabas ta umarci mambobin ta faɗin yankin da su shiga zanga-zangar lumana a domin nuna goyon baya ga ɗalibai 42 da aka sace na makarantar sakandare Musa a ƙaramar hukumar Askira Uba ta jihar Borno. An yi shirya gudanar zanga-zangar daga ranar 5 zuwa 7 watan Yuni nan na shekara ta 2026 a lokaci guda a jihohin Borno, Bauchi, Gombe, Adamawa da Taraba. A cikin wata sanarwa da babban sakataren ofishin mai kula da shiyar Lukman Yusuf Iftar a jiya Laraba ya ce manufar zanga-zangar ita ce jawo hankalin gwamnati kan halin da ɗaliban da aka sace suke ciki tare da neman ƙara ƙanyi wajen ceto su. Kungiyar ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙarfafa tsaro a makarantu da sauran cibiyoyin ilimi a faɗin ƙasar nan. Nan ta umarci dukkanin rassanta ciki hada shugabancin kwamitocin haɗin gwiwar makarantu JCC, shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai SUG, wakilai da sauran masu ruwa da tsaki da su wayar da kan mambobi tare da tabbatar da cewa zanga-zangar ta kasance cikin tsari da kuma lumana. Kungiyar ta ce zanga-zangar da an shirya ta ne domin nuna goyon baya ga iyalan da lamarin ya shafa da kuma ci gaba da jan hankalin jama'a kan halin da ɗaliban da aka sace suke ciki. To idan muka je ga fagen wasanni, ƙasashen da za su halarci gasar cin kofin duniya na ci gaba da gabatar da wasannin sharar fage domin tunkarar gasar. A sakamakon wasannin sada zumunci da aka fafata a jiya, an tashi daga wasa kowace ƙasa na da ci 2 tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagles da takwaranta ta ƙasar Poland. Haiti ta lallasa New Zealand da ci 4 da nema, aka kuma tashi daga wasa kowace ƙasa na nema tsakanin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Denmark. Algeria ta lallasa Netherlands da ci 1 da nema, yayin da Albania ta sha kashi a hannun ƙasar Isra'ila da ci 1 da nema. A wasannin sada zumunta da za a gabatar a wannan rana, Kenya za ta kara da Lesotho, ƙasar Iran da Mali, Sweden da Greece, yayin da Spain za ta fafata da ƙasar Iraq. Sai kuma wasa tsakanin ƙasar Faransa da Abricos. Yanzu kuma sai ƙasashen ƙetare. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ƙasashen Isra'ila da Lebanon sun amince da fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta domin rage tashin hankali da ke tsakanin ɓangarorin biyu. A cewar sanarwar, yarjejeniyar za ta fara aiki ne idan aka samu cikakken dakatar da harare daga ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran tare da cika wasu sharuɗa da aka gindaya. Wannan cigaban ya zo ne a bayan hare-haren sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon ranar Laraba, waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 9 yayin da Hezbollah ta harba rokoki zuwa arewacin Isra'ila, lamarin da ya sake jefa shakku kan yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cin mutum a watan Afrilu. Har ila yau yarjejeniyar ta tanadi cewa dole ne a fitar da dukkan mayakan Hezbollah daga yankin da Isra'ila ke iko da shi a kudancin Lebanon daga kogin Litani har zuwa kan iyaka. Sanarwar ta kuma bayyana cewa Amurka za ta taimaka wajen kafa wasu yankuna na guji, inda rundunar sojojin Lebanon za ta kasance ita kaɗai ke kula da tsaro da iko da yankunan, ba tare da kasancewar wata ƙungiya mai ɗauke da makamai da ba ta gwamnati ba. Da can Ghana, ma'aikatar harkokin wajen ta Ghana ta sanar da guraben ayyuka tasirin da samar da guraben ayyukan yi guda 120 ga mutanen da aka maida su gida daga Afirka ta Kudu bayan tashin rikicin injinin baki da ya kicinewa a ƙasar. A cewar ma'aikatar harkokin wajen, an samar da guraben ayyukan yi ƙarƙashin 'yan kasuwar ƙasar a wani ɓangare na tallafawa mutanen da suna ji suna gani suka baro dukiyoyi da sana'o'insu a Afirka ta Kudu da nufin tsira da rayukansu. Yayin da yake wannan jawabi, ministan harkokin wajen ƙasar ya kuma buƙaci 'yan kasuwa da kuma mamallaka kamfanoni masu zaman kansu a Ghana da su ɗauki irin waɗannan matakai mutane aiki. ana aikin samar da ayyukan ne karkashin ofishin kula da maido da bakin haure kasar daga ketare bisa jagorancin shugaban sashen Alexander Grant din Takwa zuwa yanzu da gwamnati ta maida mutane 300 zuwa gida daga Afirka ta Kudu a kokarin da take yi na basu kariya daga rikicin kinjinin baki da ke faruwa a Afirka ta Kudu gwamnatin ta kuma jaddada kudurinta na ci gaba da maido da mutanen da suka nuna sha'awar komawa gida tare da shan alwashin daukar matakin diplomasiya game da wannan al'amari to yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye har ma da wasu sassan kasashen
1: Alhamis din nan da yardar Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dabbatun dingiwa rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 35 dutse da ke jar jigawa da katsinar dukku da yardar Allah yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 30 Kaduna garin Borno da babban birnin tarayya Abuja da Silaja da ke jihar Niger ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 26 Jos da ke jihar Plateau da Rafin Bari-Bari da ke jihar Nasarawa da Benue mamakon ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 24 Bauchin Yakubu da Damaturu da ke jihar Yobe da Maiduguri jihar Borno rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 38 idan muka tsallaka kudancin kasar nan Ibadan da ke jihar Oyo da Iko-Ikun Allah da ke jihar Lagos da kuma Port Harcourt da ke jihar Rivers ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 18 daga kasashen ketare kuwa Niamey da ke jamhuriyar Niger da Dubai da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 38 rahoton namu zai ƙarƙare ne da madinatul munawwara da ke ƙasar saudi arabia rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 39 mai rahoto muhammad lami
0: Tudurotun na hasashen masana yanayin ne muka kawo ƙarshen labarin safiyar na wannan lokaci sai dai kafin mai sallama ga kaɗan daga muhimman kayan da kuka saurara tun da farko. Gwamnatin tarayya ta gudura ne da jawo masu zuba jari domin jaddada alaƙar tattalin arziki da ƙasashen duniya. Ƙungiyar ƙwadago ta jaddada goyon bayanta ga hukuncin ƙungiyar NUT na shiga yajin aiki a fadin ƙasar nan. Wasu 'yan bindiga sun sace ɗalibai a kwalejin fasaha da ke jihar Zamfara. Daga ƙetare Isra'ila da Lebanon sun amince da hawa kan kujerar sulhu domin neman tsagaitar ta. Saƙon hikimar wannan rana na cewa duk wanda yake karɓar gyara a yayin kuskure yana ƙara ilimi da ƙwarewa, amma mai ƙin gyara sai ci gaba da maimaita kuskurensa ne domin shi kuskure ba abin kunya ba ne, abin kunya shi ne a nuna maka kuskure ka ƙi gyarawa. Da fatan Allah ya sa mu dace amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio French maluma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin sun zo kullum ko musamman Mubarak Hamza Adam da ya tashi labarin sunana Fatima Musa Musa da na karatu nake fatan a huta lafiya.

0: da juna biyu da yadda yake zuwa. Kusan alamomi masu haɗari a lokacin juna biyu domin ɗaukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
1: Ya kamata majiyarta musan waɗannan alamomi masu haɗari, sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomi: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzaɓi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku.
0: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu haɗari.
1: Mahalarmu domin kare iyaye mata da jariranmu.

Lamar Dearborn Chiyo Lama Mita Tsayin da Boko da Dugo ku zango FM ake cigaba da kasancewa tare da mu labarin duniya yazo daga sashi labari da al'amarin yau da kullum. A kasance tare da mu misalin karfe 10 na wannan safiya zamu koma sashi na labari da al'amarin yau da kullum makamu ku takaitattun labarin duniya. Karfe 8 sauran minti 3 misalin karfe 8 din daidai maimaci shirin harshen ka alƙalinka daga sashen siyasa na nan tafi da fatan za a biyo mu.

0: can pour into the world. Yagan Kabusha, Kagabula, Jay, Brian, now what to take a couple of people.
1: Idoko Kadio, Sana Hankali. Za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku. Taskin wani sabon shiri na harshen kalkalinka. Shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma ba bisa doka kamar yadda a sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Suna Abbas Salisu, sauran ɗinki da ke riƙe da akalin shirin halin yanzu. To kai tsaye mu fara shirin daga babbar kotun tarayya da ke babban birnin tarayyar ƙasar nan Abuja, inda a wannan rana kotun ta dage ci gaba da sauraron ƙarar da tsagin Nafi'u Balagun bai shigar gabanta har zuwa ranar 8 ga wannan wata na Yuni da muke ciki, dangane da takaddamar shugabancin jam'iyyar ADC wannan ƙasa da suke fafatawa tsakaninsa da tsagin shugabancin sanata David Mark, inda bayan da lauyan masu ƙarar ya nemi kotun ta ba su ƙarin lokaci sakamakon rashin halartar lauyoyin wasu ɓangarorin da ke neman shiga cikin shari'ar kotun ta amince da hakan. Alƙalin kotun Peter Alifu, bayan gabatar masa da wannan bukata, ya amince da ita, wanda watakila hakan ba zai rasa nasaba da rashin sukar da ba a samu daga lauyoyin ɓangaren waɗanda ake ƙarar ba, ciki kuma har da na sanata David Mark da ma na sauran shugabannin tsagin nasa. Sai dai kuma lauyoyin sun nuna damuwa kan yadda shari'ar ke ci gaba da yin tafiyar wahainiya, duko da irin umarnin da kotun koli ta yi cewa a gaggauta sauraron ƙarar ba tare da wani ɓata lokaci ba. Amma kuma rahotanni sun bayyana cewa wakilan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC gami da sauran waɗanda suka nuna sha'awar su ta shiga cikin shari'ar ba su halarci zaman kotun ba, duko da cewar an tabbatar da an aike musu da takardar sanarwar zaman na wannan rana. Wannan ce ta sanya alƙalin kotun Peter Alifu ya ba da umarnin a gaggauta sadar da takardar zaman kotun na ranar 8 ga wannan wata da muke ciki ga duk ɓangarorin da ke buƙatar shiga cikin shari'ar nan da sa'o'i 24 masu zuwa. Da yake batu muke kan takaddamar shugabanci da ake ci gaba da yi a babbar jam'iyyar hamayya ta ADC, wadda wasu ke zargin ba zai rasa nasaba da tsoma hannun mahukuntan da ludayinsu ke kan dau ba, domin kuransu hana su rawar gaban hantsin samun lagonsu, su kuma su ci gaba da cin karansu babu babbaka. Kuna sane da cewa a baya-bayan nan jam'iyyun wannan ƙasa suka kammala zaɓukan cikin gida na fuwar da gwanin waɗanda za su riƙe musu tutar takara a babban zaɓen da ke tafe na shekarar 2027, wanda zaɓen ya zo da salon baiwa 'ya'yan jam'iyyun damar fidda wanda suke ganin shi ne ala da ya kamata su baiwa damar ya zamo ɗan takara a jam'iyyar tasu, maimakon yadda a baya ake baiwa wakilai da ake kira delegate wannan dama. Wannan ce ta sanya muka koma ga masana kan kimiyyar siyasa.

0: yayi mana warware kan wannan masala game da salan kamun luda in hukunta cikin shekaru uku da suka shafe ludayinsu na kan dawa yanzu
1: da abun da ba abu kai lojin sa ba mana kana cewa ba ko miskan narrative to sun da kan kudin Najeriya har yanzu ta take ka dauki magana ya zaben cikin gida yana da daga cikin kalilojin nan a kasar kowa ne kuka da shi kuma shi kansa ofin efo din da aka ce a yi amfani da shi a rage bayan alaji ko rage bayan gajiya a duniya ko ne ya sa wani masu kadan su yanzu su ba san shi ba saboda idan

tsani da aka furta a akansa da ake cewa delegate an kashe maguɗi a ƙarƙashin sa akan yadda za a bawa ƴan jam'iyya dama su yi layi su fidda wanda suke ji shi suka fi karsuwa ya rike wa jam'iyyar tasu tutar takara.

0: wani abu shi ne kwarai da gaske. A saboda mutum ya ce da tsari na al'adu da karfin tattalin arziki da shi yadda su 'yan kasashen da suke Afirka suke wani. Ita kuma duk ƙasar da ɗan ƙasa ba zai iya samun abin da bai gaza dala 7,000 a shekara ba. Kutankucin ka ce kowane wata ko mutum turo ya bayan kenan sai da nuna kuɗa to kada ya gaza samun akalla ba a tsaya ba naira 5,000 a wata. To suka ce don kwaɗiyar ba za ta zai yi ba.
1: Ita gwamnati ma'aikatanta ake misali ko ko a'a su 'yan ƙasa hannun da suke kasuwanci tun da gwamnati ba

0: sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa duniya ina za ki da mu wata amarya ta kashe abokiyar zamanta kan rikicin rabon naman sallah iyayen yaran da aka kashe sakamakon rikicin fadan daba wajen rantsar da wani mai madafun iko a nan jihar Kano sun roki gwamnatin jihar da ta bi musu haƙƙin jinin ƴaƴan su
1: mun ne mun haƙƙin jinin ƴaƴan mu ne saboda haka shine zai ba ku ruwa cewa don kana son ka ta kawo ƙarshen gungun irin wannan a kafadan da kashe mutanen da ake yi ba ji ba ne
0: sannan za ku ji yadda wasu daga cikin angwayen da suke shirin angon cewa bayan sallar nan ka koka game da karancin gidajen haya a nan Kano wanda hakan ke haifar da daga bikin su
2: biki na har ya zo ma ya shige sakamakon rashin gidan da za a zauna na haya a daga shi ake so uku yanzu da wani babu basa da ra'ayi sati mutum za a daga shi an daga su mutum na biki
0: waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanar rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin rahoton na

0: dai kamar yayi masa
1: sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci
2: inaji ni kuma ka wannan
3: abubuwan da su ne kuma kamar sayar ma'ana ba san shi da kansu ne ba
2: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
3: ai duk nau'in kayayyakin da muke bukata ko saka ta fara kantin da sales store
2: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangojin su
3: wannan ko wani gida da sales store na yanzu ta ce baya da masu safara sai ga ruwan da masu intima kayan haɗin miya ba a bar ba su yi to a baya ba kuma ko yana da alayyar huda ka biyo gami da gani tataccen manjan da babu gora a cikin sa
2: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
3: wani gida ai ba iyalanka ta fara ka tun ba su yi to ya tsaya ba muna da kayan shayin gurba

0: samun fitifar yin tuwon a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
1: To barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com. Yanzu kuwa bari mu buɗe shirin da jin rahoton asalin karin maganan nan mai tafiya da labari, wato dai irin waɗannan karin maganganu waɗanda suke samuwa sakamakon faruwar wani abu, wanda hakan ke sa Hausawa su ƙirƙiri wani karin magana da zai yi daidai da wannan labarin. Wakilinmu Kabir Abubakar Sheshe ya haɗa mana rahoto a kan hakan.
2: Hausawa na cewa karin magana zancen hikima ne, domin kuwa karin magana ce takaitacciya mai ɗauke da dokoki.

0: komai sauraro ya san salon wannan karin magana da kuma darasin da take dauke da shi domin jin yadda abin yake da kuma tushen wannan karin magana ga Dr. Kutar Sidonki Muhammad na sashen koyar da Hausa kwalejin ilimi ta Sa'ada Tilini da ke Kano.
1: Abu mai sauki ne mutuwar bako a Ringi, shi ma daga tushen tarihi, wato an ce zamanin sarkin Kano Usman na ɗaya. Ana sarkin Kano Usman na ɗaya, ana sarkin Kano Usman na biyu a Kano. To lokacin sarkin Kano Usman na ɗaya da shi da sarkin Hadeja Buhari, an ce aminan juna ne da sarkin Kano Usman da shi sarkin Hadeja. An ce wata rana sai sarkin Hadeja Buhari sai yi wa sarkin musulmi na wannan lokaci tawaye. An ce sai sarkin musulmi ya umarci sarkin Kano ya kamo shi. Sarkin Kano Usman ya ce to inda ya kamo shi yana roƙon alƙawarin kada a yanka shi. Aka ce ba za a yanka shi ba. Saboda haka sai ya ɗora ɗamarar yaƙi. Aminan sa ne sai ya tafi saboda umarnin sarkin musulmi. An ce a Ringin sai ciwon ajali ya kama shi sai ya rasu. Dalilin da ya sa ma ba a yi yaƙin ba kenan. An ce da ya rasu a Ringin ba a dawo shi Kano. Sai aka yi masa sutura kamarinsa yana nan gidan da yake Ringin. An ce har yanzu ma kamarin yana nan. Sai kuma tawaga sai ta koma ƙarƙashin Galadima Abdu sarkin Kano Abdullahi. Daga nan sai mutanen Ringin sai aka samu magana cewa ko da wani baƙo wani yayi ya mutu ya aikata mai gane abin da shi ya aiko a harka bani abin da shi aka danne sarkin Kano ma irin na Kano abin kana cewa wani abu mai sauki mutuwar baƙo ai ba za a yi mata wahala ba ne da wani ne ta an yi mata wahala ba za a ce ne ban ya yaba yi mu sarkin Kano ma su mutum da guda irin na Kano ya rasa abin da shi a nan to kuma ina da wani baƙo kuma to shi kenan sai ake cewa wani abu mai sauki mutuwar baƙo a rinjin
0: zamani
1: saboda aka yi karin magana ka da shi na bin mutumin tarihi
0: domin jin da bayanin wata karin magana a kasance da mu shirye na gaba rahoton kenan kashiyar Abubakar Sheshe Ukarkade kunyanku
2: to sheshe ai dama shi karin magana ma'ajiyar tarihi ne to a nan kuma wani matashi ne ya shiga koman rundunar vigilante ta unguwa uku sakamakon kama shi da aka yi dubu dubu yana sace kayayyakin ginin mutane kuma ba wannan ne karo na farko ba da aka taba kama matashin sai dai a wannan karan an kama shi ne sakamakon bi cikin dare yana karya fulolin gini da wayoyin wayarin yana kwashewa yana siyarwa ga dai yadda kwamandan bujilanci na unguwa uku wato Adamu Abubakar fiya-fiya maganin manya da ƙananan ƙwari yake zantawa da shi a lokacin da ya shiga hannu.
3: Bayya sunanka?
4: Salamu.
3: Salamu kai ne yare kai?
4: Malami.
3: Shekarunka nawa?
4: 17.
3: An kama ka a wata unguwa a kama ka?
4: Rege.
3: Me ka aikata?
4: Sata ne.
3: Me ka saka?
4: Lulaka.
3: Wani irin wurin a yaya ka same su?
4: Na fara na kakkare su.
3: Ka fara na kakkare ka kakkare su?
4: Eh.
3: Me za ka yi da su?
4: Ciyarwa.
3: Sunan mu kama ka sata?
4: 17.
3: Kana yi a unguwa uku da muka ci gaba da kama kai na ka zama ka kuma yanzu?
4: Kuri.
3: Kuri ne ka koma yanzu da sata?
4: Eh.
3: To in ka samu kuɗin in ka kwaso kayan mai in ka sai mai kake da kuɗin?
4: Abubuwan yake shi.
3: Me ya yi abubuwan gaya mana?
4: Da taba.
3: Wani irin taba kar sunan ta?
4: Mimi.
3: Eh?
4: Mimi.
3: Da mai kowa?
4: Da Yanzur.
3: Da Yanzur?
4: Eh.
3: Aƙalla ka kai shekara nawa kana wannan sace-sacen?
4: Shekara ɗaya.
3: Shekara ɗaya? Kuma a shekara ɗaya in ka aka kama mace bakwai?
4: Eh.
3: Ina kai da ya ka taɓa zuwa sata?
4: Da kwanan yadda ne sai ba mu makabarta.
3: Ba mu makabarta a jawuwa?
4: Jari.
3: Eh?
4: Ba mu makabarta jari.
3: Na kake sata?
4: Yau ne mun mawaki.
2: Adamu Abubakar fiya-fiya ya kuma faɗi irin matakin da za su ɗauka a kan matashin yayin da yake yi wa wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ƙarin haske.
3: Wannan mun sha fama da shi a nan a Ugwamu kuma sai koma ku yi ɗaya tsallaka wanda cikin ajiyar nan mun kama shi ya fi ya samu wani guri za a duba dukkan a gidan wani bawan Allah duk wahalar rayuwar da ake sha na tsadar kayan gini shi ba cutar mutane yake an kama shi an kama shi aƙalla a hudu na ya kai sau bakwai. Matakin da za mu ɗauka yanzu ne ga shugaban hukumar ƴan sanda kuma mun ba za mu gaji da aiki mu ban shi ma bai gaji da abin da yake yi ba insha Allah kuma duk masu hali irin nashi to wallahi su kuka da kansu sai kokari su daina domin wallahi yanda ake kama shi dinnan yayi to haka duk wanda yake kokarin yayi ko kuma yake yi shi ma zai zama insha Allah. Allah kuma ya shirya Allah ya sa ya daina mu kuma Allah ya kare mu.
2: To da fatan Allah ya shirya mana matasanmu shirin addini. Yanzu kuma sai rahoton nan naku na sanin asali wato rahoton da yake zagayawa unguwanni ko garuruwa domin jin yadda gari ko unguwa suke samu asalin sunansu inda yau za ku ji asalin samuwar garin Gamoji da ke karamar hukumar Gaya nan Kano. Tar Ahmad shi ne daga cin garin na Gamoji ga yadda wakilin Musalisa

0: zaku iya samun kamfanin Abdallah Ham and Deco akan titin Bashir Tofa kantin Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07 701 111 101 ko 090 601 101 101.
1: Tubarkanmu da dawowa. Yanzu kuma bari mu leka jihar Kaduna, a inda za ku ji yadda wata amarya ta kashe abokiyar zamanta sakamakon rikicin rabon naman sallan layya. Tun da farko dai amaryar ce ta zargi cewar an fifita ƴaƴan uwar gidan akan ɗanta wajen rabon naman sallar. Da dai cikakken rahoton da wakiliyarmu Fatima Musa Musa ta haɗa mana.
2: Masu sauraro, wani lamari mai ban tausayi da tayar da hankali ya afku a garin Zaria da ke jihar Kaduna, inda rikicin cikin gida da aka ce ya samo asali daga rabon naman sallar kare da rasa rai. Rahotanni sun nuna cewa wata amarya da ake zargi ta hallaka uwar gidan mijinta bayan wata gardama da ta barke a tsakaninsu. Lamarin da ya faru ne a unguwar Gwargwaje, inda makwabta suka ce abin ya zo musu a matsayin babban abin mamaki. Abin da ya fi ɗaga hankali shi ne yadda wani saɓani da aka ce ya shafi rabon naman sallah ya rikiɗe zuwa tashin hankali, wanda ya sanadiyar mutuwar uwa mai ƴaƴa takwas da jikoki. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da kama wadda ake zargin, yayin da bincike ke ci gaba domin gano hakikanin yadda al'amarin ya faru. A cewar wasu makwabta, margayiyar ta kasance mace mai haƙuri da son zaman lafiya, lamarin da ya sa mutane da dama suka kasa ɓoye alhininsu bayan jin labarin rasuwarta. Sai dai abin da ya ƙara jan hankali shi ne kalamun mijin matar, wadda ya bayyana cewa margayiyar ce ta taimaka wajen haɗa aurensu da amaryar da ake zargi. Kalaman da suka sanya mutane da yawa yin tunani akan yadda rayuwa ke cike da abubuwan mamaki. Tambayar da mutane da dama ke yi a yanzu ita ce, ta yaya rikicin da za a iya sasantawa cikin lumana zai kai ga zubar da jini da rasa rai? Wannan lamari ya zama wani babban darasi ga iyalai da al'umma baki ɗaya kan muhimmancin haƙuri, yafiya da kuma magance saɓani cikin nutsuwa kafin al'amura su kai ga abin da ba za a iya gyarawa ba. Allah ya ji ƙan margayiye ya kuma kare al'umma daga irin waɗannan abubuwa masu raɗaɗi. Fatima Yunusa Musa, ku karkaɗa kunnuwan ku sha labari.
1: Ko Fati a nan, sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, kuma Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu. To a nan kuma wasu angwaye ne suka koka a nan jihar Kano sakamakon wayar gidajen haya da suka ce ana yi a jihar, lamarin da suka ce yana sawa ana ɗaga auren nasu. Kano dai na ɗaya daga cikin jihohin da suke wayar gidajen haya arewacin Najeriya baya ga tsadar kuɗin hayar, kamar dai yadda wani binciken masana na baya-bayan nan ya fitar. To kowa ina gizo yake sakar? Ga dai wasu daga cikin angwayen da bakin su.
3: Sunan Umar Musa, nake tabbata ko idan ya buga dai shi wanda shi ne wanda zai yi wa gwamnati. Gaskiya gidajen haya suna mana wahala sosai, sun yi karanci. Idan ma kuma an samu tsada tana yawa, kawai misali da yanayi. Idan an samu yare wani suke mana magana da shi ga shi sai ka biya kuɗi, kuma kuɗin har Allah yana hai. To gaskiya shi ne kira gwamnatin da wata mu guda ɗaya a taimaka a gida mana gidajen gwamnati wanda su za su tallafa mana. So gaskiya muna cikin tsadar rayuwa sosai. To shi san yau ta tima kaman mu an baye ne biki na har ya zo ma ya shi sakon kurashin gidan da za a zauna na haya. To shi san da kira gwamnati yanzu an daga shi akai su uku yanzu da wani bayan basa da za a yi za a daga shi an daga su mutum na biki so da yin tsadar da muke ci gida ta sun yi karanci ne sosai a inda muke zama gaskiya. To shi san da kira gwamnati a tima kaman a duba mu.
1: To amma wasu suna ganin cewa mata kuke ba wa zaɓi ba kwa samun irin wanda za mu kama daidai ƙarfin mu.
3: A'a ba haka bane, idan an kai kama daidai ƙarfin naka kuɗin yana yawa ne, muna samun hai kuɗin yana yawa gaskiya kuma daga tsadar da muke ci gaskiya shi yasa.
1: Isa Jibrin Isa Kaci Ƙasa shi ne shugaban kungiyar masu sayar da gidaje da filaye da bayar da haya na jihar Kano, ya dora alhakin tsadar gidajen hayar akan gwamnati da masu gida gidaje su bayar da hayar, inda ya bayyana cewar tsadar kayan gini da kuma hana awon igiya da gwamnati take yi shi ne ya haifar da wannan karancin gidajen haya. A zantawar da filin ku karkaɗa kunnuwan ku sha labari yayi da shi.
3: Gaskiya abubuwan da muke nuna a yanzu a hannun da ake ciki sun yi tashin gwamnati, shi yasa za ka ji cewa ana ta koke

0: kawo din yayan mu
1: anan kuma wasu daga cikin iyayen wanda aka kashe musu yayan su ne sakamakon fadan daba a wajen taron rantsar da wani dan siyasa nan jahar Kano suka kawo koken su zuwa ga mai girma gwamnatin jahar domin a biya su diyar yayan su wanda suka ce babu wani jami'in gwamnati da ya jajanta musu tun daga wancan lokaci kawo iwar haka
2: sunana

ran sai na ga yara da bayi da kuma suna cewa ga manzon Allah nan ya so ga manzon Allah nan ya so ga manzon Allah ya so kuma ja hatta qara'at bai zo ba madina har san da na karanta wannan sura na da cikin shine hatta qara'at sabbi isma rabbika al'a ba da wannan da haka ya kira wasu nan sura gaba daya sabbi isma rabbika al'a ni suwarin ne da cikin wasu suroni makamancin ta wato menene wani suke matabbacin matabbacin da ke nuna cikin suroni inda na matabbacin ta wato suroni da suke isarun mafasar dinan na haddace da yawa daga cikin suroni da na haddace akwai sabbi isma rabbika al'a kaga yana akwai ciki mai shi ya haddace suran nan kuma ya hadisi ya lalata cikin Bukhari da Muslim da hadisin ma'amu bin jabal radiya Allahu ta'ala anhu wanda ya je ya yi wa mutane sallah ya ja baƙara da sauransu ya ja baƙara da Ali Imrana ba gani to shi ne wani ya fita ma daga abin da sallah ɗin ya je na yi sallah ya ce tafiyarsa ake ce masa munani ɗin ba shi wannan nan waya shi ne bayan ya je annabi ya aika a kira shi ya zo yake cewa a fattarun nan da yan ma'amu a fattan an kare ma'af bi ma'ana yuridu an taftina nas kana so ka tin mutane a addini suke da dan da jamu da wani sura daga wannan lokacin ne to saboda haka sai ce sai a cikin ruwaya sai ce da shi halla sallaita bi sabbihi isma rabbika al'a a ranar ma haka

sama na sabbih ka dani to yana amma anan Allah annabi ya kira yace me yasa ba za ka yi sallah ka yi sallah da sabbih isma rabbika al'ala wa shamsi wa duha wa layli idha yansha kana ka sauran su ka kana da wadannan sai ga mu'azzama wannan hadisi ne sai kamar da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kaga a cikin ya ambaci surar da wannan sunna

ra'ayi da basira da kwarewa kowa ya kawo nashi tunani duk da duniya da ba ɗaya ke kalolar da ba Allah ke kalolar da ba ɗaya su haɗu da ba ɗaya su samu da guda ba ɗaya ba su yawa ko da sun haɗu don su na tuwani ko da ka sai ce ne wa'in ya su gurgun ku ba shay'an idan ku dawo

To wanda ake nema a wajen da duk da ufa

0: waɗannan halakafiye ne na halaka na ƙasirin da duk ala yi yankin da kwanar da nan adam mun karrama nan adam mun mutu tashi mun darajar tashi mun girmama nan adam amma kuma kai nan adam ala yake mutu ya mutu irin wannan kuma ka dinga fuskantarsa da sabon abin da ya hana kuɗin ka ƙi hannuwa da ke gama ba za ka iya nuna hannu ba wannan da rayuwar shekara na wani wajen nuna ka kasa kun shekaru ka je ka je ba rayuwar da cikin shekaru barkatai da ba su iyaka cikin mala'ika
1: a wani yana da cewa kalaba kullum da shi

ko ga sai ya ji ko kashin hadida wani na ko sai ya na ko masa bayan da ki wani ji mun ko shi ya amana sai duk da barna a masa kuma saboda lana cewa in mun tabbin da shugabanni wai sun karbi a kuma da Allah ko za a baka shi a zuwa wannan kuma lana cewa ni ne dan adam ne hankali da Allah ba shi hankali da kuma amma shi ne zai dinga wannan mutane mun ihwalu khanazir wa ilada dan ni dan ba ma lu dan ba mi ne su shi ne wai zasu ba su kuwa mu roƙa ya fara mu koyi bibi ne wannan ka ji wannan chicken da shi tunci da suke amma wai su ne mutane ne rashin hankali din nasu kuma wai su karba me za su karba wadai saboda mun su kawo irin mai nan barnan da kuma suke haruwa abara kudi yanda za a yi abu ma kuɗi suke bayarwa su kuma da yake zuciyar su ba kana kowane irin arziki Allah ya yi mana amma saboda lalacewa ka dubi abin da suke irin ɗaya da suke wato wani da dole kuma wallahi ma halaka zai kai ba zai kai ka zuwa ka yi ko abin wannan ba wani yin yi yake biya na wanda ko duka mutu ba ɗaya da dabbobi da mutane da aljihu da ko da aljihu sauran na mutu ba Allah ya samar da su ta hanyar hayayyafa da daga haihuwa sauran su a ga wannan malaiku su ne a guda masu lokaci ya kawo ka samar da su lokaci ɗaya kullum in Allah ya kawai ba yin da san kariya da ake faɗa za ka yi biya suna faɗa na san kariya ba ko yin salati ko yin zikiri ko yin kaza in kai shi ko yin mai neman ba ku duk kai wannan Allah zai hajjici malaiku a lokacin dubu kaza za a hajjici malaiku a lokacin mai dubu kaza ko wani malaika zai rinka maka da zanin zai rinka nema maka gafara zai rinka maka kaza zai rinka maka kaza a ina aka tafi wannan wani yin da suke kawo wannan kariya wanda ba su da asali ba su da tushe a cikin baya suna da yawa lokaci da Allah ya hanci kuma da yawa kawo zai ba da mai kawo suna nan suna aiki duniya ne ba da ni mai ba ni mai ka da hadita kuma sabu ba ana rike ga nan nan kalin saboda Allah shi ne ya kaddara al'amura kuma shi da hadisa akan abin da ya dace da kowanne su sannan kuma kamar yadda muka ce ta shirya din akwai shari'a ko kuma wato kauniya wato hidaya kauniya wannan ke ce masa halkina ko kuma hidaya shari'iyya hidaya shari'iyya shi kuma wato shi ne wanda Allah maɗaukin sarki yake nufin ɗan adam da shi yake nufin ɗan adam da shi wato ta yadda ya aiko manzanni da annabawa da littafi a shiryar da mutane zuwa ga aiki zuwa ga gaskiya zuwa ga shigar da Allah maɗaukin sarki ke nufi ga ɗan adam mutum da aljanna wanda shi ce shirya a shirar da kai a karantar da kai ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sannan ga abin da Allah ya hana ga abin da Allah ya umarni ga abin da annabi ya hana ga abin da annabi ya umarni da wannan shi ne shirya idan ka bi hanyar da Allah yake so a bi kashi ne kenan in ka kauce hanyar da Allah ya ce ka bi wata hanyar da Allah ya ce kar a bi to mutum ya bata kenan ya zama ɓatacce ba shi ne a can cikin suratul baqara Allah yana cewa da me yana bawa labarin fir'auna da musa a lokacin da musa ya zo gurin fir'auna sai yake ce mana a fir'auna kuma ya gaya masa su yi wani Allah ya yi musu wa'azi sai fir'auna yake cewa kamar rabbukuma ya musa kamar rabbukuma ya musa ya ni ne ubangiji da kai musa ubangiji ma da kake cewa shi ne ai goka wai shi ga mutane ne ubangiji da mutane in ji kama eh wani wani wani wani na da kai lokacin da muka rene ka anin kuma ba muka rene ka ba ai ka san cewa ni ne ke gotawa yanzu kuma ka zo ka zo ni ka dawo shi kenan ka ce mana ka zo da wani sako wani ubuni ji da bai wani ne wannan ubuni ji ba ubuni ji na ku da kai da Haruna dan nan naka waye ubuni ji na ku da kai Musa sai ce ka da wani ladi a ba shi mu sai in khalqa kuma hada wannan hada din shi ne wato ya ba wa kowace halitta irin abin da ya dace da ta na halittar ta
yadda ya haɗu kowace hadita akan sura ta da ya haɗu ta akan ta sun haɗa sannan sai shirya da wannan hadita shirya nan su ne shirya ko ibo shirya alkiya ko shirya kauniya ko kuma shirya wato al-hidaya wanda yake shari'a an gane ne to wannan kenan saboda haka shirya ta abun hidaya ta shari'a kuma shine ahamu shay'in bi bani adam na shari'a shine wanda yake dauke da amru wa nahyi shine yake dauke da al-amru wa nahyi ga dan adam kamar yadda Allah mutum sarki ya bayyana cewa ya shirya da bayinsa shirya shari'a din nan hatta tare an nuna masa hanyar shirya wannan shirya ta umarni cewa ga abin da Allah yake ya yi umarni a bauta masa shi kaɗai a yi kaza a yi kaza a yi kaza a nisanci kaza a nisanci kaza hatta tare an musu wannan kamar yadda annabi misali da ya zo yake gaya wa Hamudawa Allah yana ba mu labarai na cewa muhimmin mu'amalar Samudu فقد هديناهم فاستحبوا الأعمى عن الهدى. لو سموا داوان شيلة سوزو نونا موسى عن الشريعة. دعني أي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكرم داوان سابو ما لم يكن سابو. شيلة شريعة وبيكي واتو شريعة. أما سوكا

sun saurari mu barkan mu da warhaka, barkan mu da wani lokaci, barkan mu da sake saurari ku a cikin shirin na zangon mura. Sai da ke zama ku da gani da radiyo hamar farin cikin al'umma, sai ne da ke tattalin mutuwar shafi yan al'amarin da kuma domin ya tuwa masana da gwaro a baya girarin da bai domin tarihi a kan wani da muke ɗauke da shi. Yau tunan da tuwa ya shafi mahadi da kuma damuna, wani rahoto da hukumar ba da agajin gaggawa ta fitar wadda aka san da NEMA ta yi fitar da bayanin cewa akwai ɓangarori da yankuna daban-daban a nan jihar Kano wanda suka yi guda 178 a cikin ƙananan hukumomi 28 na nan jihar Kano waɗanda suke za su fuskanci barazanar ambaliyar ruwa a cikin wannan shekara. Wannan batu ya sha mai mutuwa a lokaci wata da hukumar irin ta wannan ta NEMA guduwar yanayi da kuma hukumar irin wannan suna fitar da rahotanni cewa kafin damuna ta sauka akwai wurare da suke fuskantar barazana a ƙasa da kuma ƙananan hukumomi da wurare wato a daban-daban, amma duk da haka sai ka ga cewa ba kasafai ake samun ɗaukar matakin da ya kamata ba sai an samu wani ambaliya. Idan aka yi ambaliya a wannan wurare akan yi asarar rai da dukiya da kuma amfani da ake shukawa wato a wurare. A wata shekarar ma wannan hukumar ta sake fitar da irin wannan wato a bayanai inda da yar uwarta wato wadda ake sani ta NEMA sun bayyana bayanai cewa akwai jihohi a Najeriya da samu ambaliyar ruwa wanda za su shiga ruwa da unguwanni da gonaki, haka abin da ya zo wato a ya faru ya wuce. A wannan shekarar ma da ta yi ambaliyar ta fara zuwa suna sun fitar da wa'annan bayanai. A ƙananan hukumomin da za a samu wannan ambaliya ta ruwa ita wannan hukuma ta NEMA ta bayar ajin gaggawa ta zayyana wani hukumar hukumar cewa lalle akwai kyakkyawar barazana za a samu ambaliyar a ƙananan hukumomi guda 28 da suke kan sun haɗa da ƙaramar hukumar Ajingi, akwai Bagwai, akwai Daidaiji da Bici da ƙaramar hukumar Bunkure da Dara da Dawakin Kudu da Dawakin Tufa da ƙaramar hukumar Fage da kuma Garasawa da ƙaramar hukumar Garin Maran, akwai ƙaramar hukumar Gara, akwai Gari Gwale, sannan kuma akwai Kabo. Bayan wannan kuma akwai ƙarin ƙarin hukumar waɗanda suka haɗa da ƙaramar hukumar Ƙarayi, akwai ƙaramar hukumar Kiro, akwai Kwanci, akwai ƙaramar hukumar Gari, akwai Kura, akwai ƙaramar hukumar Takai, sannan akwai Tofa, akwai Dokin Tunumada, sannan kuma akwai ƙaramar hukumar Ibogo da kuma ƙaramar hukumar wato Gwanawa. Waɗannan su ne wato ƙananan hukumomi guda 28 waɗanda hukuma ta fitar cewa za a samu gagariyar ambaliyar ruwa a cikin wannan wato a ƙananan wato a hukumomi da suke nan wato jihar Kano. Wannan sun duba ne a wurare iri daban-daban da suke nan mutuwa. Akwai ƙananan da suke hukumomi da shafi ƙwarai cikin gari, akwai kuma da suke wato na wajen gari. Wannan ba ƙaramin abu ba ne da ya shafi dukkan rayuwa da ke na wato a mutumin jihar Kano da kuma waɗanda suke sassa na wato wannan wato a yankuna. A duk shekara irin wannan bayanai suna fitowa daban-daban, amma ana ganin kamar ba a ɗaukar matakin da ya kamata domin a ga cewa an magance irin wannan matsalolin kafin wata shekara su yi. Da wasu ganin hukumomin da aka lissafa ba su kai wannan yawa ba, amma yanzu sun nan ku fiye da nan cikin shekarar da suka wato a gabata. To za mu gama magana mene ne yake jawo irin wannan wato ambaliya ta ruwa da take shigowa irin ƙaramin hukumomi daban-daban da zaizayar ƙasa da kuma irin abubuwa da suke kawo wa'annan abubuwa na wato annoba da ake samu. Wani abu za ka mu ga cewa ikon Allah ne da ya mutum a gare wani a cikin ikon sa yakan yi iya duk abin da ya gada ma a lokacin da ya gada ma wajen kawo wannan. Amma wani sa'in za ka ga akwai sakaci na hukumomi da ƙaramin hukuma, akwai hukuma a rike daga jiha, akwai kuma abubuwan da ɗan adam shi kuma yake wato jawo irin wannan.
ya danganta da irin damar ta zo wata shekara akwai wani sun bada cewa za a samu ruwa mai yawa da cewa za a samu ɗaukewar ruwa da wuri to a wannan shekara su kuma hukumomi sun fitar da cewa za a samu ruwa mai yawa da kuma iska damar za ta zo shi ma kamar yadda aka yi za a samu ɗaukewar ruwa wato a da wuri amma ruwan da za a rinka yin ruwa ne mai mako mai yawan gaske wanda yake cewa a zai shafi irin wa'annan wato abubuwa in kalli misali ƙananan hukumomi da suke cikin wato a ƙananan hukumomin birni za ka kalli yadda wato manyan wuraren da suke ajiye ruwa idan ya taho a yanzu sun koma misali a labari mafi yawanci inda suke tara wannan ruwayen na da kudin tufaye ne na wajen unguwa ko na ƙarshen unguwa amma duk inda ka zaga za ka yi rudifi da yake shekara 20-30 ko wani abu da yake tattare wannan ruwan da yake fitowa daga unguwanni daban-daban sai ka gano da wani unguwar an cike wajen ko dai an ba wani an yi da shi fili ko plaza ko an yi da shi makaranta ko an yi da shi wani abu daban ko kuma wani ɗan unguwar ne ya san da amfanin wannan abu amma ka zai bibiya ya je wajen hukumomi ya je yinsu ko kolan ko karanta ya nemi wani mai cike shi ba tare kuma da wata kwatar da ta ibi da wani wato a ruwan ba sai ga nan da nan kuma da mai ta zo da abubuwan da suke wato a faruwa sannan abu ne shi ne akwai wurare manya-manya da aka san suna wajen da aka yi su don zuba shara amma idan ka kalli inda suke a wurare daban-daban sai ka ga cewa ka san shara ce wajen zuba shara ne ba amma mafi yawanci ne wajen zuba shara babu shi a cikin wato a unguwanni da wato a gurguwa irin wani to duk yau sun da aka ce sharar ne kuma ba ta dubin da ake zubata na ainihin da hukuma ta tawali na yi shi na rahimin mutane sun yi sun nema ko wani a bashkara ko a ce rahimin makaranta ko kasuwa ko wani abu amma an ce shara bai ta tawo wannan kullum haihuwa take yi daban-daban amma an sani kawo ta nasa ke zata a cikin wani wuri a cikin ruwa ba mu gan zuba wato a sharar mutu daga agirwa nan mutane abin da gaba ya suke yin shi ne sun mai yawon shi ne wajen ruwa shara wani kwadocin da suke jan ruwan ya taɓa da su to don za a ji mutane sun mai shi na zuba shara na za a ta zuba ano idan kuma a unguwa ne da an ga wani jere na dan kango wani ya dan fara gininsa ya dan sa buhu biyar ko biyu kaza to jama'ar unguwa sun mai yawon wani wajen wajen zuba shara haka yau ga wani daga ruwa ne shi kuma sai sharo wannan wato a sharar sai yi tare ta waje ɗaya sai toshe babban hanyar suke da ruwan yake bita to wani mara da yanci ɗin abubuwan matsalar da suke faruwa a cikin wato birane ko wani abu sanannen ni shi ne kan kwatar da ake yi da mutane suke biyowa to mutane sai su bada iyamai kuma na yau da sana'a duk mutum da yake so zai trader ko zai sai da manja ko zai sai da biredi ko zai sai da kifi ko zai sai da wani abu da alo ko kayan miya ko wani abu idan ya kasa wajen unguwa to abinda kawai yake yi sai ya mutum da wannan kwatace ta mutane da gwamnati ce sai ya je sa sarrafa ko ya sa katako sai ya rufe waje ya yanki inda yake so kawai sai ya ɗora trader sa in ba trader ya ɗora ba to sai ya ɗora container ko kuma ya sa wato katako a buga masa a nan ne yayin da sai da kifi amma ko kayan miya ko dai wani abu na sana'a nan duk inda ka zaga mafi yawanci a cikin ibanu sun bayani mutane sun mai da wani ɗabi'ar ta cewa duk inda kace wannan kwata ce to nan suke yi wa kaya ko wani trader ko kaza ko kaza ko a nan zai bura a cikin ba ruwan sa da mai zai cewa wannan kwata da kaga an yi ta akwai hikimar da yasa mun tafi ta bakin titi da kai da internet saboda ta haɗe manyan unguwanni da ruwa yake tohuwa amma mutane kawai sun ba wannan sai ya mutum yi da datsa duk sharar kuma da yi a nan ta kayan miyar sa ko ta katare da sa ko ta waye to ba iya yi ba sai cikin wannan hannu na ruwa nan ya gamu da kusa cikin sha nan ya wajen tarasa yana zuba ɗaya biyu to sai ta fara girma sai ta toshe nan shi ma mai tutar mai ya toshe can mai wancan kaza ya toshe nan mai kaza ya toshe nan shi kenan sai a yi ruwa sai ga ugwata cika da ruwa mai kil a ko'ina amma a rasa ina ne babbar kwatar da ruwa yake wata tattaunin ruwa mutane sun yi sun ɗaɗɗora abubuwa a kanta
sun toshe ta ya ruwa ko kuma kuma sun gina jam wato mutane domin irin nan wani ɗin ka to yau wannan da makamantan su suna iya jawo irin wani abubuwan nan wato annoba ko kuma ce sakaci da wani abu da hukumomi suke da ɓangaren hukumar ma za ka ga an fitar da wannan wato hasashe da ake yi aƙalla ana yi wani hasashen kamar wata shida kafin damina ta zo ko wani abu amma da ya kaji hukumar ta ɗauki matakin da ya ɗauka sai ana cikin tsakiyar damina sannan za ka gani ko a jihohi ko a ƙaramin hukuma sannan za a fara neman su waye ba sai aikin gayya su zo a neme su don raba musu in ma masu raba wani a raba wa wilbaru a da raba duka da sauransu shi kenan shi ƙaramin shugaban ɗan hukumar ya zo da zai yi biki ko kuma da zai yi biki a raba wannan kayan a tsakiyar damina fa wannan ya riga ta amma ba za a tarar matsalar tun kafin ta bai wuta ba amma sai da wani tsakiya ana yi tabbata ya fara shi ne yadda mutane an gariya ya share gida da biyu a can yan sun yi mutanen sun yi shuka ya shafi amfani gona sannan za a fara ya za a yi kaza ya masu aiki ne yadda aka sani yana yin kaza kaza yana waye waye duk an amma kafin lokacin za ka yi sa ta koka wa ƙungiyoyin wato a sa kai na aikin gayya suna buƙatar kayan aiki su kayan aiki suke buƙata suna buƙatar motoci wato mota suna buƙatar wato kayan aikin za a taimaka musu da ɗan abubuwa kula da su amma su taimaka da kiran da za ba mai sauraron su yadda za su wato a samar da gudunmu sai ambaliya ta zo kuma ta fara nan da wani abu da tana da su ka sami kuma abubuwan abin daɗi marjin daɗi ya riga ya afko wannan ma yana da cikin abubuwan da yake jawo irin abubuwan da ake yi zama irin ayyukan da ake yi na aikin gayya a ƙananan hukumomi don buɗe hanyoyin da ruwa zai hanyar wato a wucewa na ruwa a ƙananan

97.7 FM.

0: gishiri
1: na
0: mai gishiri
1: na
0: mai amfani gishiri in akwai
1: na
0: mai rashin amfani sa
1: na
0: wani irin gishiri muka sani mun san da fara wannan gishiri tun a baya tun da ya ce tun da ba wa ce kenan
2: mun kai da suka wuce
0: yawa shin gana iya yana bita
1: na
0: waje inda muka kwana
1: na
0: da inda ya kamata mu tashi
1: na
0: yana mun gumi a wannan da ya kamata
1: na bismillahir rahmanir rahim kamar kowane lokaci akan zo da abubuwa kuma dama an shaji a wannan kafa akan batun tsarin abinci da kayayyakin hada abinci da kuma batun gishiri na san a cikin shirye-shiryen nan baba ya sha maganar gishiri kar a hada shi da kaza irin su gishiri himilaya din nan da shauran su duk an yi bayanin su a baya to a karkashin wannan shirin irin mutanen da suke kiran mu ko suke fadin larurorin su da matsalolin da suka shafi rayuwar su yau wannan watan da muke ciki na wato Zulhijja a 9 ga watan na cika shekara wato hudu ko kuma muka kai gabar shekara hudu muna bincike akan wato shi kansa gishiri din nan da muke ci da kuma wanda ya kamata mu ci sakamakon binciken da yasa yau babu ya ga cewa a fito da binciken nan a dawo da shi yadda mutane za su gane wani irin gishiri ne ma yake bada sakamako mai kyau wani irin gishiri ne mutane ba za su ci ba wanne ne wanda ya kamata su ci wato binciken nan mun yi shi akan mabambantan wato cututtuka da dama wanda suka shafi kiwon lafiya amma musamman masu matsalolin zuciya da hawan jini da matsaloli da suka shafi wato ciwon jiki ciwon gabobi da matsaloli da suka shafi cututtuka

abubuwa masu hadari a cikin rayuwa mafi yawan ire-iren wa'annan mutanen su ne suka fi yawa akan wato wannan bincike namu. Sannan akwai mutanen da zaka ga larurar su amma kasa gane ma wace irin larura ce, sun bi masu mayin, sun bi masu aljanin, sun bi sannan sun je asibitin, sun je kasashen waje, amma dai an kasa samun ingantacciyar lafiya, wanda kuma daga ƙarshe ta sanadiyar gishiri da suka canja suka bar mai illa suka dawo kan mai inganci suka samu wato ingantacciyar lafiya. Wannan gishiri din nan da muke magana a kansa gishiri ne mai matukar amfani, shi ne gishiri na asali wanda ba a canja shi ba, ba a gyara shi ba, ba a ɗebe dukkanin albarkar da take cikinsa ba, domin mutane suna ganin gishiri a matsayin kawai abin ɗanɗano, kawai abin da zai sa kawai abinci ya yi daɗi, kamar yadda baba ya ce in ba kai ba ni ako yawa ya yi in ba gishiri in ba shi.

0: hikimar cin sa bane, wanda suka fara cin gishiri a duniya ko Allah ya ba su ilhamu garewa kenan ta su ci gishiri, wato ba kai dan ana neman dan adam ya samu dandano bane, akwai hikima da yawa wanda Allah ya ajiye ta a cikin gishiri, akwai amfanin nuka, akwai sanadarai da yawa da a cikin gishiri, sanadaran da aka sace a cikin gishiri aka debe su aka yi magunguna irin cututtukan da zaka ga an dora mutum a wato a tsayi wanda zaka ga sai dai da wanda yana shan magani ba dama ya warki wannan ciwon, ko an san yadda za a yi warki ba za a yi abin da zai warke din ba, kawai za a dai dora shi akan me, akan yadda za a yi kawai ya ci gaba da wato rayuwa yana shan magani, kuma da yaki shan magani zai ciwon ya buwaye shi, dole ya dawo ya sha maganin nan domin me masu bashi maganin nan ko masu sayar masa da maganin nan wato suna da wata manufa ta sawa dole sai an sha wannan maganin, ba wai kawai a rasa yadda za a yi a warkar da mutane bane, kawai ana so ne dai a yi rayuwa cikin hakan, kuma mafi yawan sanadaran nan ba sa yiwuwa idan ba an dauko sanadaran da suke cikin gishiri ba, ana ba mutane su sannan mutum zai zo ya zauna cikin wannan ingantacciyar lafiyar ba, saboda haka to gishirin nan yana nan naku ne a kusa da ku, halitta ce wanda Allah ya halitta yadda ya so ya bar wa dan adam ya ci, amma aka zo aka canja su, wasu ma sanadaran zaka ga ana yin abubuwan farfashewa da su, abubuwa wato na kera wasu wato makamai masu hadari da shi dai wannan gishirin dai da abubuwa waɗanda za su iya zama wato masu fashewa, fashewar mai kara ko mai karfi ko mai nauyin da za ta zo, to akwai sanadaran gishiri da yawa a ciki, to idan aka ci ire-iren sanadarai da wato aka cire wa mutane a cikin gishiri, kuma aka koma ta gefe guda ana siyarwa da mutane waɗannan sanadaran, suna dawowa suna cin su, alhali ga shi a gida wanda zaka ci ya raba ka da ciwon jiki ya sabunta kwayoyin halittar ka ya daidaita maka wato yawan da jini yake a jikinka ya inganta zuciyarka, ya maimakon cewa yana lalata zuciya yana saka hawan jini to yana inganta zuciya ne, amma da aka cire shi aka kawo wa mutane wani gishiri daban, to wanda aka kawo din tabbas yana da illa, yana kuma wato sa cututtuka da kuma matsaloli wanda ba ma wai ka daina ci ba, ai ka rage ci ba, wato ka daina cin sa ne, ka daina siyansa, ka daina yin amfani da shi, ka je ka koma asalin gishiri da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi. A jikin dan adam akwai tsari da Allah ta'ala ya tsara a kwakwalwar dan adam zuwa sassan jikin sa,
1: zai ga mutane gishirin nan ba shine ake ce beza, ko
0: shine ake ce masa beza,
1: ne
0: tsaki tsaki, ne tsakuwa tsakuwa, duwatsu duwatsu, yana nan zaka ga wani mai duhu, wani ma akwai jajjaja a cikin sa, wani kuma fari kargashi nan ne zaka gan su, wani ana debo shi daga cikin duwatsu, wani ana diban sa a yanki na Sahara, wani kuma ana diban sa daga teku, amma wanda suka fi kyau shine wanda ake diban su wato a cikin duwatsu da kuma wanda ake diban su a cikin yanayi na Sahara. Wato daga cikin abubuwan da nake so wato in shaida wa mutane wato motsi da jikin dan adam.

0: ke fani kuma su bincika shi wannan gishirin kuma su auna mutane ko kuma wani ma yaje ya samu yayin nasa binciken ya samu wasu mutane ya ba su akan wannan gishirin da ake ci kullun da kuma wasu mutanen ya doya su akan wannan gishirin ya ga su waye waye da za su samu tun daga kan fatar su ma a je a same su wato suna da ingantacciyar lafiya suna da tsari wato na ban sha'awa a cikin tsarin kiwon lafiyar su wasu waye kuma za su zo suna fama da cututtuka na wato ciwon gabobi ciwon jiki akwai lalurori wanda suka shafi keɓantattun mutane wanda girma ya same su shekaru suka same su zaka zo ka tarar da sun yi karfi wanda dukkanin shi wato a cikin rauni na shekaru wanda idan ka tuna shi zaka ga a da yana da yayi karfin da lafiyar da kai ba kamata ba riskai irin ta ba sakamakon me irin wadatacciyar lafiya da Allah ya bashi amma shekaru sun zo ya samu wato canje-canje da yawa na ciwon jiki ciwon gabobi da kuma wasu abubuwa da suka shafi abin ma da kila ma ba za su faru ba sai san da mutum shi ma ya je kan nasa shekarun zai ji irin abin da shi yake ji to zaka zo ka tarar da yara ƙananu suna fama da irin wannan lalurorin kaga yaro an ce ba calcium an ce ba sodium an ce ba kaza ba kaza ba kaza gashi nan kuma da sai ne shekaru da yawa kuma ai ta bawa mutum abubuwa wani zaka ga gidan su kullum ba su ci kwai za su sha madara amma sai a ce ba calcium kuma din da za a je a tattara calcium din a ba su a rubuto shi za su shinge shi babu abin da zai canja to su canja gishirin da suke ci su gani su canja irin yadda suke tsara cin gishirin su gani za su ga cewa wannan calcium din an daina ba maganar sa masu ciwon zuciya da dama za su samu sauki fiye da abubuwan da suke yi a baya za su samu wato ingantacciyar lafiya za a samu sassauci na yawaitar masu kamuwa da hawan jini idan suka bar wancan gishiri suka dawo kan wannan wanda muke magana shi wannan beza dinnan ko kuma gishirin da ake samun sa wanda ba a cire komai daga jikin sa ba sannan mutane da suke ta fama da ciwon koda kaje wannan asibiti wanda kuma ina ba da shawara ga mutane masu lafiya cikakku mutane wanda suke da ingantacciyar lafiya su dinga kai ziyara kamar asibitin Murtala kamar Aminu Kano kamar Nasarawa su je su samu magabatan wannan su ce sun zo ziyara ne za su ga marasa lafiya su je a kai su bangare-bangare su kalli mutane su kalli yan hawan jini su kalli masu ciwon koda za ka ga abin ya tayo maka da hankali yara da manya kaga yaro za a dauke shi aiki a wata ma'aikata an gwada shi an ga yana da hawan jini kuma shekarunsa fa dududu ba su wuce 20 ko 20 da wani abu ba amma ga hawan jini ya haranta masa samun aiki kuma iya gaya masa bai samu wannan aikin ba zai zo ya kara tayar masa da hankali kuma gashi bai ma san me zai ci ko ya gyara wannan hawan jinin ba magani zai sha kila za a je a dora shi kan magani iya rayuwarsa kuma ya fara rayuwa tun daga shekara 20 ya samu wannan abun idan aka kai ga wani lokaci zai zo ne kila Allah ya rubuta masa shekara 80 ko 80 da wani abu ko 100 ma to tun daga 20 ko 30 baba ya zama ya fara shan maganin hawan jini to ya zai kenan da sauran rayuwarsa zai dawo mu cikin wannan maganin ne ko yana so ko baya so kuma zai zo ya sha su saboda haka mu daina cin wannan wato abubuwa da aka sana'anta aka kirkira dan kawai biyan bukatar wasu mutane suka kirkiri wannan abubuwan da yawan mutane jami'an lafiya da wasu hukumomi da kamfanonika da masu kimiyyar lafiya a duniya ba su san ya aka yi aka hada wayannan abubuwan ba kawai ana dai sanar da su ne cewa ga bincike abin da ya tabbatar cewa gishiri fa yana sa kaza yana sa kaza yana sa kaza to me yasa gishiri yake sa wayannan abubuwa dinnan me yasa gishiri ne yake zama wannan abubuwan kawai an bar abu guda biyu ne kawai a cikin wannan gishirin sodium ne kawai nau'i biyu da wanda yake cikin gishirin na asali da kuma wanda aka rubanya shi shi aka dauko aka kawo mutane wasu aka yi packaging din su aka sa su a wasu abubuwa daban-daban wanda mutane kuma kullum suke barbarawa a abinci sai sun ci kuma abincin ne mutane da yawa ba za su iya cin sa ba sai da dandanan nan ko ma na menene to saboda haka yana da kyau mutane su lura da abubuwan da ke faruwa yanzu ko wayanda suka yi shekaru suka kai shekara 50-60 abin da ya wuce baya da zaka ga an tashi daga bacci ana yin kwantsa ka tashi daga bacci kaga idan ka cika da kwantsa kuma ba ciwon ido kake ba amma al'ada ce ta idan in an tashi da shi za a ga kwantsa to me yasa yanzu mutane ba sa ganin kwantsan nan
1: wato tana amfani kenan
0: eh aiki akai.

tashin hankali, akwai bakin ciki, to me yasa yanzu da ta dan samu damuwa, da ta dan samu sai a ce ai anxiety, ai arthritis, ai wani ne, abubuwa din ga sunan daban-daban, a ce depression shikenan, ai ta maganin kuma depression din nan ba zai rago ba, zai sauka ba. To duk yana daga cikin sanadaran nan sama da guda 80 wanda aka cire su daga cikin gishiri, aka kuma mayar da su cikin magunguna da abubuwan fashewa, wanda su ne suke sawa idan nan ya kwantsa, wanda

da cututtuka na ciwon zuciya, ciwon koda, matsalolin zuciya, zafin kafa, kamuwa da ciwon suga, wanda duk abin da kaci kamar yadda muka ce akwai ƴan duba gari. To bayan duba gari akwai hukuma wanda ita ma aikin ta ne a can cikin jikinka, wanda idan ka ci, misali idan ka ci abubuwan da suka shafi sukari ko ɗanɗano ko wani abu da ya shafi zaki ko dabino ko menene, to idan ka ji shi wannan pancreas shi yake dubawa ya gane wannan abun cewa ai zuma ce, sai ya ɗauke ta ya sarrafa ta daidai gwargwadon yadda jiki yake buƙata, a samar da insulin, a samar da wasu sinadarai, a daidaita cortisol ɗinka ya zama cewa yadda za a yi ɗauke tunani da gajiya da damuwa a cikin jikinka. To sai a wayi gari wa'annan ƴan duba garin an kawo abin da ba su sani ba, in ya zo ba su san shi ba za su bar shi ne ya wuce, za su rasa yadda za su yi da shi, kuma ya fi su ƙarfi, ba su san shi ba za su iya ganinsa ba. Idan aka kawo abin da ba ku sani ba, ba ku gan shi ba, ya zo ya wuce ba ku gan shi ba, ma'aikata aka zuba a hanya amma ga wani mai sadadarin da ya zo ya wuce ba su gan shi ba. To haka cikin jiki duk abin da kace na chemical na wasu kamfanonika da aka shirya don neman arziki ko neman kuɗi, to iya-iyan waɗannan abubuwan jikin mu baya shaida su. Idan jiki bai shaida su ba haka za su wuce kenan su je su yi illa. Amma da ka ci abin da yake organic ko kuma asalin abincin da Allah ya yi shi don jikin ɗan adam, to za ka zo ka tarar da jiki ya karɓi wannan abun, ya ga wannan abun kenan, ya shaida kenan wannan abun shi ne abu kaza da kaza da kaza da kaza. Saboda haka mutane su yi tunani, kwanakin baya a nan muka yi bayanin yadda aka yi mutane suke samun matsaloli na prostate, wanda za ka ga mutum ya zo ya kasa fitsari ko ya tashi ya ta tafiya fitsari akai-akai. To me ya sa prostate ɗin nan ya yi yawa a duniya? Me ya sa a wannan zamanin, a baya idan ka duba ko da ba asibiti, mutum nawa ne masu matsalar tsagiya, mutum nawa ne masu matsalar mafitsara? Amma yanzu an sani a duniya cewa namiji duk wanda ya wuce shekara 30 zai iya kamuwa da wato matsalar prostate, dan an gan shi da shi ba za a ce ya danne ko a ina ba. To me ya sa da mutane za su bar wannan ciye-ciye ko su bar wannan gishirin kadai su gani su dawo kan wancan su kwatanta shekarar su wato ta farko su gani zuwa abin da ya shafi shekara ta biyu, ya ga ingancin lafiyar sa, ya ga abin da zai samu? Kamar yadda na faɗa cewa a farkon shirin nan mun yi bincike tsawon shekara hudu, cikin shekara hudun nan muka samu irin mutanen da suka kai mutum 174, wayanda mutum 174 nan sun fi haka, amma wayanda akwai lokaci sanda suka kira suka ce ai tun daga lokacin da suka canja abu kaza suka koma abu kaza.

su duk sun wuce kuma sun fi yawa wanda ba a rubuta ba suna nan kuma abubuwan da zai baka mamaki ya baka sha'awa wanda idan muka tuno su da irin su muke tawassuli mu ce Allah dan albarkacin aikin kwaya ɗaya da ka karba Allah kai mana kaza a kasar mu ko kai mana kaza a cikin rayuwar mu kuma mu ga Allah yana ba da taimakon da gudunmuwa sakamakon shawarwarin da aka ba mutane saboda haka yana da kyau mutane su mai da hankali musamman waɗanda suke samar da wannan gishiri bezan nan gishiri ne duwatsun nan gishiri na asali wanda ake ci dan a zauna lafiya yana da kyau masu siyarwa su sauƙaƙa wa mutane kamfanonin da suke yin gishirin nan su dawo da wancan su nemo shi su zo su dawo da mutane shi a kyala wannan gishirin wato a gwada shi a gani za a ga wannan ci gaba a tsarin kiwon lafiyar mutane da dama wanda jikinka ne zai yi aiki kawai ki ba tare da wasu magani ko wasu abubuwa da zaka zo ka yi dan ka samu ingancin lafiya ba.

0: daga aiwa mutanen mutane da wanda yake na san arziki wannan abun sosai za ga suna akwai wani shiri da ke cewa zawara wanda yake za zo a gasa shi shiri ne wanda ake so a kanti kamar da aka saba a zo a gasa shi a yanyanka binne da kauye ana irin wannan
1: na'am
0: mutane su zo cikin koshin lafiya sannan ma duba san wannan cututtukan bawon za a ci a rikishin gishiri ya matsayin sheke dan da yana nan da ta kai ne san shi ba
2: gaskiya ban san shi ba
0: to ya shi wannan matsayin gishi yake
1: shi
0: an da zuwa cikin shi ba
1: ai ma ta ce an yi
0: an ci gaba
1: ana koma kasuwa a san abin da kasuwa take yanzu mun kashe kan kasuwar wannan abubuwa ba da sani ba ba da sani ba muna kashe kasuwar abubuwa da ke asmana amfani
0: ingantattu
1: yanzu wannan jikin da yake kira da wara din nan kamata ya a ce in na tambaye ka a wasu kasuwa za mu samu yanzu
0: gaskiya ba wani iya faɗi wani ba
1: to ka dashi ne kuma bane kuma yan kasuwar ka za a yan kasuwa cewa
0: da ko gara za a yi mata ka sai an dosa an haɗa shi ne ka yi wa manya manya ga an suka yi a kwanan wanka yan aji sun kuma haɓaɓɓar za a ke ana roba mutane ka bai yi mai yi amfani ya sa kuma zuwa ta yi zaba na kawai da ba da alkanci
1: nan ne za mu ce da muna ci giya ba dole ne a ce mun samu dangana ba amma muna iya samu wayan da mutane sun san shi suna amfani da shi kuma don ma samun sa da suka yi har ma ba su amfani da wannan gishin mai tare da abinda zai ci wa mutane mutunci ba tare da sun sani ba to da abinda muke kira dai da jama'a shi ne sa jama'a a riga lura ruwan da za a riƙe ko shi ne shin a karkara yawan tamu yanzu ana yin karkara a matsayin rijin
0: na wani
1: yanzu a yanzu za a magana ciwo na idanu na za a fi samun sa irin ciwon nan da za a ce kwantsa tana fitowa amma ba a san yadda ya yi ta ba a ina za a samun irin wannan za mu ce za mu yi jan kada wani sun ce mara yana masu da
0: tsaye wanda yake dai dama shi kare dokta
1: za su ma na gudawa
0: kwanza wanda yake yanzu ma kaga kamar yadda aka faɗa ba ci ganin ta ba da ya ce waɗansu sinadarai ne waɗansu ma'aikata ne wanda suke wanko duk wanda tun da ke ido da kunne kuma dai gashi kamar yadda dokta ya faɗa a ɓangaren talabijin cewa shi idon kan wuri babu wata tsaga ta abu na amma haka za ga wannan kwantsar da an wanko abubuwa da
1: yawa da
0: wata gefen yawan ido
1: wannan
0: ka tayi da ido aka wanke ga idon yaro fes musamman ƙananan yara ga
1: ido
0: to zan dawo kan dokta
1: to a sakamakon wani irin wata irin matsala ne ke samun wannan irin kwantsar tana ta ruwa don matsala ce
0: ita wannan
1: amma ba ci wanci a matsala ce ba kuma ta waraka matsala ce ta waraka to amma wani abu ne ake fitarwa daga jikinmu don mu samu warakan nan me ke fitar da ita to shi ne yanzu nake so za mu shirya maka kai mai saurare ga abin da ke aiki ai ga abin da ke fitar da kwantsan nan ba kuma mutum ba kawai ke kwantsa za a samu dabbobi ya manya manya za a samu su suna kwantsa shi kwantsan nan me yake fito da ita
2: ba yasa shi a da yana kwanza su dabbobi ne su suna yi
0: ya shi to kaga an gaya kan kasan wanda ake da an ga dabba na kwanza ya shi ciwon an ta take
2: to na
0: kwanza da gaske na ta ji shi wato wannan za ta bani dama ta bayar da nake so in yi dokta za ga da yawa dabbobi su ba su je su nemo ba su sai abin da aka musu to da za ga ana ba dabbobi musamman aka yi ruwan dan wake saboda kan wani
2: saboda kan wani
0: dabba za ta sha kaman ba su tura a kasha musamman za ka yi su a kasuwa za ka ana zuwa musu ana abubuwan to kuma amma waɗansu musamman yanzu za a ba da abinci in aka kawo dusa aka haɗa da wani abu da ake ta dusa a wani wanda yake dabbobi na santa za ka ga dabbobi shi ana barbaɗa to shi ko me matsayin shi saboda su dai dabbobi ba su suke nemowa ba ba su miki yana da wani tasiri da ci gaba da basu ko kuma ya kamata a riƙa basu don su ma suna da amfani a cikin rayuwa
2: to za ka ga dabbobi masu kiwo da dama suna ba wa dabbobi gishiri da kanwa a cikin musamman ruwan da za su sha akwai dabbobin ma da in ka je ka siyo in ba ka haɗa mata wannan ba ce kaje ka siyo ta a kasuwa can ta saba an ka bata ruwa sai ta kau da kai ko me ka bata ba za ta ci ba ba za ta sha ba saboda ba a saba mata da shi ba to wannan ba ni da masaniya ko ilimi akan abin da ya shafi wato dabbobi na hikimar wannan kiwon kuma ni ban yi kiwo ba na yadda zan gane cewa ga dalilin da yasa suke ba su gishirin nan ko kanwa to tsakani na da dabba na ganta kawai ta wuce kawai in yanke ta a cinye ta kawai shikenan zumi da kiwon ko kana sha'awarsa ko kana son sa sai kana da guri sai kana da lokaci da zaka samu dama to amma dai zaka ga idan abin da zan dora akan abin da ya shafe mu da mu da dabbobi idan ka duba a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya mana jinna tsakanin mu da dabbobin nan na cewa ya tsara abinci wanda da mu da dabbobin kayan jin dadin rayuwar mu ne zaka ga mafi yawan abubuwan da muke ci su ma suna so suna ci in sun same shi suna ci ya danganta da kowace irin halitta abinda aka tasar mata da shi ko ta saba gani ko ta saba ci yanzu in ka samu jaki yana shan rake sai kai mamaki ne yanda ke ba ka so sai aka ga jaki yana shan rake to haka zaka ga dabbobi masu cin nama din nan sai kaga an ebo su tun suna yara ko naman ba za su gani ba za a yi ta ba su irin su kankana su kabewa su mangwaro su waye kuma da haka za su tashi su zaki su kura su damu sannan za a rene ta ba tare da ta ga nama ba kuma ta tashi ba ruwanta da kashe babaye da nama ba ta san su ba an canja mata tsarin cin abinci za a ga yanzu muni masu kudi a duniya musamman larabawa irin su suke siyowa za ka gansu sun rena zaki ko damusa ya girma a cikinsu amma ba zai iya ci nama ba kowa rinsa ma bai sani ba bashi ba su kawai kankana da sauran halittar ruwa ya fi yawa to sai ne haka da mu da su tsarin rayuwa ci muke tafiya iri daya za ka ga ko dabbar da

da yawan su sun san irin wayannan abubuwa din. Saboda haka dai a bangaren abin da ya shafi tsarin kiwon lafiya na dan adam, yana da kyau ko meye aka ce maka yana da illa, to ka yarda yana da illan nan, domin ba san zuciya ne aka je aka dauko aka kawo maka ba, ba kuma wani ake bukatar ya rasa sana'arsa ko ya kasa cin abincinsa ba. A'a, bincike ne ya tabbata mutane da suke ta fama da kumburi tsawon shekaru, kumburi yaro ko mata masu ciki su ta fama da kumburi, to da sun bar cin wannan gishirin da suke ci na kullun, suka dawo wannan gishirin, za ka ga shi gishirin ne suna cin sa, amma za ka ga kumburin ya rabu kuma. Ko ma me ya jawo dalilin da ya sa wannan ruwan yake taruwa idan zuciyarsu ta buga jinin cikin jiki? Akwai ruwan da yake da nauyi wanda shi baya iya haurowa ya dawo cikin jikin, to shi yake sauka a kafofin da shauransu ya dawo wannan kumburin. Abubuwa ne da suka shafi ita koda, za ka zo ka tarar akwai abubuwa da yawa a cikin gishirin da ke taimakawa kodar ta ƙara samun matsala. Idan matsaloli ne na asma da numfashi, gishirin yana daga cikin abin da ke tsaftace wannan huhun namu, amma wancan gishirin mai inganci ba wannan gishirin da yake da wannan matsalolin ba. Mutane da suke kasa cin abinci, mutum larura ta same shi, bakinsa ya ƙi yin daɗi, ya kasa samun daidaito, wannan gishirin da ya kamata ya ci, idan kaɗan zuba ɗan kaɗan a cikin ruwa, duk da dai za mu zo bayani adadin yadda mutane za su yi amfani da shi, shi ma ba haka kawai za a je kuma a yi ta gabza shi a yi ta abin da aka ga dama da shi ba, dole za a yi shi cikin tsari, cikin ilimi, cikin nagarta, ta yadda za a yi a samu wato daidaito na abubuwan da suka shafi wato shi wannan gishiri. Za ka zo ka tarar da masu fama da matsalolin kashi din nan ko zaizayar kashi, ba calcium ga rana muna da ita, vitamin D kenan muna da ita, kashi ne zai zo dinga zaizayewa duk ko ina ya siranci na kadan bayan nan, ko ince na wuya tun daga kiya sai su fara zaizayewa, su dinga zanzana, su ki abin nan, su ki ci gaba, wato abin da kake ci na abinci wato baya isa gare su, sun daina tofuwa, sai kuma larurar da ta jawo suka daina tofuwa din, zaka zo ka tarar ta kame mun menene yake jawowa, zaka zo ka tarar ka same shi wato ba a gane shi. Da zaka ga a bincike a mutum 1000 bai ba samu mutum 5 masu shi ba, yanzu ko a mutum 1000 sai ka zo ka tarar sama da mutum 100 suna dauke da shi a kasashe daban-daban. To ire-iren wayannan matsaloli da suke addabar mutane na abin da ya shafi kashi din nan, da yawa sodium din da ke ciki da sauran manyan sinadarai wanda za mu zo mu faɗo su daga cikin wayannan sinadaran, don mutane sun san akwai su, ma masu ilimi suna nan suna ji, idan suka san cewa akwai wayannan sinadaran ba, to za su yi kokarin sanin cewa wannan gishirin lalle ya cancanta, mutane su neme shi kuma su bar wannan wanda ba shi da komai a cikinsa. Shi wannan gishirin da ake ci ba shi da komai, ya kamata a ce a kai shi can wurin da za a je mai fata ko wurin da za a yi wasu aikace-aikace, wanda dan adam bai kamata a ce ya kai shi cikin bakinsa ko ya haɗu da wani abu na jinin jikinsa ba. Haka dabbobin mu ma kamar su kaji da shanunsu, in sun ci gishiri lafiyayye, za ka ga su ma sun rage yawan mace-mace da shauran wasu abubuwa da yake damunsu. Sannan a abubuwa da suka shafi lalacewa da zubewar gashi da sanko da mata suke yi din nan a cikin wannan zamanin yanzu, za ka zo ka tarar a cikin wancan gishirin akwai abubuwa da dama da suke taimakawa wajen abin da ya shafi tofo da

ya da Allah ya tsara su wanda suke aiki akan fatar dan Adam wanda ba sa sabantuwa, ba sa canjawa, ba sa ba a kirkirar wasu sakamakon wancan guba da mutane suke ci kusan koda yaushe. Idan suka dawo kan cin irin wayannan abubuwa masu mutukar fa'ida, to za su amfana, za a rage hatta ciwon hakori din nan zai ragu sakamakon yin amfani da wato wannan gishirin da ya kamata. Ai

0: bitalindi watu kasabu kuchida zafulana kudu mwilana bekamata achi angulasa bitalindi ba angulasa bitalindi shini razo alasa kalsium ilenda akwe bitalindi zi ike maka kalsium tu meesa babu kalsium duna meesa hako rada kashida falichida gabu bida gulungus ya jikimutu za kasuna tapama da dangroi da masaloli ba a gane su kuma ba a warkewa ba a sanin su saboda ne babu abinci ko da abinci sai an lalata shi da abubuwan da basu kamata ba yana da kyau a je a nemi wannan gishiri da ake ce masa beza ko kuma wannan gishiri da suke a da yake a gari daga yau mutane su kawar da su su je su nemi wancan kuma waɗanda suke sayar da gishirin nan ko inda za a je a samu wannan gishirin nan ya zama cewa mutane ba su tsawana wa mutane sun sa kuɗi ko sun sa abin yayi tsada yadda mutane zai sa su koma cin wancan din domin mafi yawan mutane idan suka ga abu da tsada ko min ingancin sa za su karkata zuwa ga mai arha ko da zai cutar da su saboda rashin wayewa to yana da kyau masu siyarwa dinnan su daure su taimaka kada su tsawala wa mutane kuma kamfanonika da suke yin wannan gishiri da yan kasuwa da suke siyar da gishiri su fita su je su kawo wancan gishirin dan su ciki yankin su da al'ummar su a rage faruwar wayannan cututtuka a rage rashin bacci da mutane suke tsauka tsawon lokaci mutum kaga baya bacci daga wannan rashin baccin sai kuma a ce ai jininsa ne ya hau me yasa abubuwa sodium ne zalla kake ci inda an bar sodium din da wayancan sanadaren da wayancan ma'adanan zaka zo ka tarar da jikin ba yadda za a yi a ce kwakwalwarka ka kasa samun daidaito da zaka samu nishadi da zaka zo kai bacci yana da matukar muhimmanci ga yan kasuwa su tafi su je su nemi wannan gishirin su dawo da mutane shi su dawo da al'umma yancin su da aka sace musu abubuwa tsawon shekaru an kwace shi gishiri da sanadaransa ana yin magunguna da kayayyaki na asibiti da sauran abubuwa na fashewa da basu dace a ce mutane sun samu kansu a cikin irin wayannan abubuwa ba yana da kyau a duba Allah a yi abin da ya kamata
1: to doctor da tambayta za ta karkata nugu sai na gane cewa sun da ba muna magana bane akan dabbobi da gara dai mu hakura akan jama'a shi sha'anin musamman gisharen nan da ake fitowa da su akwai hukuma wadda take bibiya su har yanzu ba su ma ba su gano bambancin wannan gishiri ba ko kuwa a shi ne dai ake nikewa yana yin laushi shi ya sa ba ma ganin shi gaza-gaza tun tsaga da yawanci gisharen da ake kawowa in dai gishiri ne ba irin wannan abubuwan ɗanɗanon ba ba wani za a gani mai gaza-gaza kada kuma ɗan su riƙa ɗauka wancan abin ɗanɗanon dan ku ce garza-garza su riƙa tunanin ko beza ce ake diba ake gyara ake alkinta ta su riƙa tunanin nan mai daidai take
0: to abinda yake faruwa mafi yawan su jami'an lafiya ba su da laifi a cikin irin wayannan abubuwan domin su ma wasu ne ba su suke binciken ƙashin kansu ba mafi yawa akwai hukumomi a duniya ko wasu ma'aikatu ko su jami'u na yammacin duniya wanda su ne za su yi binciken kuma su sanar da mutane an binciko kaza kuma masu larura iri kaza ga yadda za a yi treatment ɗinsu ga abinda za a ce a kansu kuma haka za su zo su faɗa wa mutane ba wai sun faɗa ba ne don ba sa son mutane in likita ya ce karka ci gishiri ba shi ya kirkira maka ba a ilmance bin shi to su wa'ancan na asalin
1: in ya gane kana cuta kaza bai kamata ka ci
0: yawa to su na asalin su suka san cewa da cewa wannan gishiri

wannan sanadaran so so muke so ko mutane su dawo su ci wanda ba a zare ba wanda bai je hannun wasu kamfanoni ka da za su cire wa'annan ma'adanan don biyan bukatar su ba ma'adanan nan dawo da su ake cikin magunguna kuma a dawo a siyar wa da mutane wa'annan magungunan su ci yawa to kuma ba za ka san haka din tana faruwa ba domin a binciken wasu abubuwa din ba wanda za ka je ka karanta ba ne ko a wani littafi ko a wani internet ka je ka bincika abinda aka yi kaza-kaza kai za ka yi binciken kamar yadda muka zo muka samu mutane muka koya musu yadda za su ci gishirin nan muka bar su muka hana su wannan muka ce su ci wannan ko muka dinga lissafa sakamako akwai mutumin da ya gaya min ya ce min saboda dagewa da ya yi akan tsarin da aka dora shi din da ya gamu bayan shekara biyu sai ya gamu da likitan da yake ganin sa suka gamu da shi a wani guri sai ya gaji ce wani ya bana ganin ka lafiya kaza-kaza sai ya ce ai ka san mu idan muka ga mutum ya daina zuwa to mun san ta Allah ta zo kenan ya ji likitan yake gaya masa ya ce yawa galibi ba dai irin cututtukan da wasu a wajensu ba a warkewa to min yadda din ba a warkewa amma ba a zama a dawwama cikin kawai mutum yanzu za ka zo ka tarar da mutane fargabar shan magunguna ne yake damun su fargabar kullum sai sun sha wani maganin akwai tsada wani kuma yana da arha yana da sauki wani ma sai a masa ake wani ma akwai na kyauta a cikin su neman taimako to ya ce masa ai kaji ga tsarin da nake bi ga abubuwan da nake bi yanzu rayuwata ka zo ma yanzu ka duba ni ya ce zai ce to ka samu lokaci ka zo ya zo ya duba shi ga hawan jini da suga sun sauka babu alamu ya ce bai yarda da gwajin ba a je wani guri a gwada sai da aka je wajen gwaji uku ana samun haka ya ce to wannan wani tsari ne ya haɗa ni da likitan muka ci gaba da mu'amala cewa wannan tsarin yana da kyau kaza-kaza da shi to ku fito ku zo ku gaya wa mutane wannan shirye-shiryen da mu muke yi a nan dinnan inda ku za ku zo ku yi shi ku likitoci yadda aka fi amincewa da ku dinnan to sai mun shekara muna magana idan kuka yi ta rana ɗaya sai ta fita mu da muka shekara muna magana amma ba za su zo su yi ba me ye dalilin da musan me ye dalilinsu ba amma su je su gwada su ware mutane su ba su ɗora su akan wannan gishirin su gwada su gani kar

cewa a saka ai ba asalin ayodin din ne suke sakawa ba abubuwan da suka ga dama na kirkira na roba da suke daukowa su zo su zuba shi cikin gishirin in ma sun zuba din shine ne ake sakawa mutane to shi koyancin gishirin yana dauke da wayannan sanadaran masu mutukar muhimmanci wanda yayin da ka ci abincin karshe ko da a iya abincin safe ne ya zama duk abincin rana na dare ba ma ka cinye wannan ba to a na safen nan tun da dama shine a cikin jikinka tun a gadon kakanninka da iyayenka shine a cikin jikinka to shine zai sa jiki

0: za a bar wannan abun a jikin ka, su ne za su kawo matsalolin ido da mantuwa da sauran dai tarkacen matsaloli wanda kwantsa take haifarwa, kuma ba ta fita yanzu daga idan ka ba. Allah ta'ala ya sauki.
1: Amin.
0: Allah ya sauki.
2: To ma ƙarin bayani akan wannan shi ne
1: shi ba ya ga wannan
2: daga. Na'am. Shi ba da nasara da aka cewa mutum ne da ya fi kawo kasuwanci kasar da ta tattara sai wajen ya karya mu ba su kayan su kama hanya na mun nema na ɗaukar na mun ake shiga ya zaba da don baka ji ana faɗarsa a yanzu ba cewa a yi kaza kada ya kaza to mu ake ta gaya ta mu kasuwa ake ɓatawa mana kasuwan da wannan ake cewa sai sai manda ta yi kuka sai mejime ba za ta yi ba batunan ya fara kawo nasa kayan kasuwanci ya buko jirgin ya hawa jirgin ya hawa jirgin ruwa da wannan kayan nasa na sayarwa kuma ya kawo kasa da ta zuwa kada shi a kasar nasa don an gane ma nasan baya da nagarta to wannan ba ta yi ba don karkar da tsammanin cewa to me yasa ba ka gani wancan me yasa ba ka gani don zai fasa shi ne kasuwa.
1: Na'am.
3: Assalamu
1: alaikum.
3: Wa alaikum assalam. To ana
1: Allah sai da rantsi.
3: Amin. Amin. Amin. Bani godiya ne dan dare da shirin da aka yi na wanda za a tafi sallah din nan.
1: Na'am.
3: Eh dan abubuwan da aka faɗa dan dare da harka ta ba shi nan zai ba su ba da amfani Allah sai da rantsi.
1: Amin.
0: shi abinci ne duk sanda ka je kasashen Laraba musamman Saudiya in ka je ka tarar da shinkafarsu ta yi yalo to ba wani abu ba ne wannan za'afaran ɗin ne suka zuba shi yake rina wannan shinkafar ta koma wannan yalo ɗin shi abinci ne in dai ka yi kamar yadda ya kamata to yawa kuma ka ga yana maka amfani to ba shi da wata matsala da zai maka wata illa ka ci gaba da amfani da shi kamar yadda kake yi. Babu yana maganar wannan ai masu
1: nayin lokaci a
0: nan
1: masu
0: sace kayan mu yau wato to shi kenan za a dawo kan maganar wannan wataran
2: masu in samu sace kamar kanmu ne
1: waka ai ko ga lokaci
0: to ai
2: nan gaba ai
1: insha Allah ai to na salawa da wasu
2: Allah da ma sauraron mu sun ce Allah ya alwani da babu samu albarka Allah sa mana amfani Allah kuma Allah sa mu isa amfani da wannan amfani a gare mu
0: wanda to assalamu alaikum wa rahmatullah
1: kuma sauran sai kusance da mako ne za ni insha Allah za mu zo mu dora da yanda muka tsaya wannan gida irin taimakon da suka ba da wannan shine yake wa jama'a to Allah ya kara inganta gidan Allah ya kare su daga duka abinki kwanan nan mun gaskata tamama da matsalar na'ura Allah shiga cikin lamarin Allah ya ba su yanda za su gyara abubuwa su ga tafiya daidai assalamu alaikum warahmatullahi ta kasance da rahama radio
4: mama

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hussein Ambayin Daba ke tare da ku a yau Alhamis 18 ga Zulhijja. Hijirar firayen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 daidai da 4 ga watan Yunan 2026 miladiya. Sai labaran asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ci yaro guda ɗaya tak daga cikin yara guda hudu ne a nan Najeriya yake iya karatu a daidai tare da iya darasin lissafi daga shekaru 14. UNICEF ta bayyana hakan ne yayin taron kwanaki biyu akan amfani da ƙirƙirar fasaha da kuma fasahar sadarwa ta zamani a kan yaran da ba su zuwa makaranta, wanda ma'aikatar ilimi ta jihar Oshin da haɗin gwiwar asusun na UNICEF suka shirya. Babban jami'in hukumar a nan Najeriya da ke jihar Lagos ta ce alƙalmar sun fito da girman ƙalubalen da yara ke fama da su a makarantu. Kadhalika babban jami'in na UNICEF a jihar Lagos ya yi gargaɗin cewa akwai miliyoyin yara da ba sa amfana da ilimin makarantun. A cewar ta, aƙalla yara miliyan 10 a nan Najeriya ba su zuwa makaranta, inda kuma suke fuskantar barazana ta daina zuwa makaranta har abada. Ta ƙara da cewa yara mata na fama da rashin zuwa makaranta ne a saboda tasirin talauci da al'adu da kuma yadda ake nuna musu wariya a cikin al'umma. Gwamnatin tarayya ta amince da mayar da shirkwatar ayyuka ta hukumar yaƙi da yaɗuwar hamada ta ƙasa baki ɗaya daga Abuja zuwa nan Kano, a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙara inganta tasirin hukumar wajen magance matsalolin yaɗuwar hamadar lalacewar ƙasa da kuma sauyin yanayi a arewacin Najeriya. Ministan muhalli Balarabe Abbas Lawal ne ya sanar da wannan mataki a ranar Laraba, inda ya bayyana shi a matsayin wani muhimmin tasiri a ƙarƙashin ajandar sabunta fata da shugaba Tinubu domin kusantar da cibiyoyin gwamnati zuwa yankunan da suke gudanar da ayyukansu. A cewar ministan, sabuwar shirkwatar ayyukan hukumar za ta kasance a ofisin sashen kula da shirye-shiryen dasa itatuwa da ke nan Kano. Lawan ya ce mayar da shirkwatar zuwa nan Kano zai taimaka wajen ƙara inganta daidaitawa da kuma sanya ido da kuma aiwatar da ayyukan hukumar a yankunan da take aiki. Shirin na Great Green World wani babban shiri ne na haɗakar ƙasashen Afirka wanda ya haɗa ƙasashe sama da 11 da nufin yaƙi da hamada, lalacewar ƙasa, tasirin sauyin yanayi a yankin Sahel da kuma na Sahara baki ɗaya. A Najeriya shirin yana gudana ne a jihohi 11 da suka haɗa da Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, nan Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe da kuma a jihar Zamfara. Aƙalla ɗalibai guda 603 da kuma malaman makaranta aka yi garkuwa da su daga makarantu daban-daban a nan Najeriya daga watan Maris na shekarar 2024 zuwa watan Mayun shekarar 2026 nan a gwamnatin shugaba Bola Tinubu, bayan gaza aiwatar da tsarin tabbatar da tsaron makarantu da aka ware wa naira biliyan 145 a nan Najeriya. Rahotanni suka ce ƙaruwar kai hare-hare ga makarantu ya haifar da gindaya ayar tambaya dangane da ingancin shirin na ba da tsaro ga makarantu da aka bullo da shi tun bayan sace ɗaliban makarantar Chibok a shekarar 2014. Masu ruwa da tsakiya a ɓangaren ilimi sun ɗora alhakin ƙaruwar hare-haren 'yan ta'adda a kan makarantu da rashin ingantaccen tsarin aiwatar da shirin na ba da tsaro ga makarantun da rashin samar da kayayyakin aiki da yanayi mai kyau ga makarantun da kuma ƙarancin jami'an tsaro a makarantun. Rahotannin kafafen yaɗa labarai a kan sace-sacen ɗaliban a jihohin Kaduna, Sokoto, Kebbi, Niger, Kogi, Borno da kuma jihar Oyo sun nuna yadda 'yan bindiga suka riƙa bin makarantu suna sace ɗaliban ba tare da fuskantar kowane irin mataki ba. A nasu ɓangaren, shugabannin ƙungiyar iyayen yara da malamai na ƙasa, shugabanta Haruna Ɗanjuma da kuma shugaban ƙungiyar malaman makarantu na ƙasa NUT sun koka da yadda har yanzu makarantu da dama ba su da katanga ko wayar da ke amfani da ita wurin kewaye makarantun da kuma uwa uba rashin masu gadi a makarantun. Harun Ɗanjuma ya ɗora alhakin rashin katangu da kuma masu gadi a makarantu da yadda gwamnonin jihohi suka yi watsi da nauyi-nauyi da suka rataya a wuyansu a ɓangaren ilimi da kuma tabbatar da tsaro ga ɗalibai a lokacin makarantun.
Najeriya ta sake daddare aniyar ta jawo masu zuba jari daga kasashen ƙetare tare da ƙarfafa alaƙar tattalin arziki da cibiyoyin kuɗi na duniya, yayin da gwamnatin tarayya ta haɗu da sauran shugabannin Afirka a kasuwar hannayen jari ta London domin bunƙasa dangantakar zuba jari tsakanin Afirka da Burtaniya. Hakan na ƙunshe cikin wata sanarwa ne da ma'aikatar kuɗi ta tarayya ta fitar ta hannun shugaban sashen yada labarai da hulɗa da jama'a Efe Ebikarofi a ranar Larabar da ta wuce. Sanarwar ta ce ministan kuɗi da daidaitar tattalin arzikin ƙasa Wale Edun ya wakilci shugaba Bola Tinubu don buɗe kasuwanci da a kasuwar hannayen jarin ta London tare da shugaban ƙasar Ghana da sauran shugabannin Afirka. Sanarwar ta bayyana cewa bikin buɗe kasuwar ya haɗa shugabannin ƙasashe, ministocin kuɗi, masu tsara manufofi, masu zuba jari na duniya da shugabannin kamfanoni da wakilan manyan cibiyoyin kuɗi daga Afirka, Turai da sauran sassan duniya. Sanarwar ta ƙara da cewa halartar shugabannin Afirka a taron ya nuna ƙoƙarin da ake wajen mayar da nahiyar Afirka a matsayin wuri mai jan hankali na masu zuba jari da kuma haɗin gwiwar tattalin arziki na dogon lokaci. Ma'aikatar ta ce taron ya samar da dama da nuna ƙarfin tattalin arzikin Afirka da kuma sauye-sauyen da ake yi domin inganta yanayin kasuwanci da jawo ƙarin jari daga ƙasashen waje. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Ahmad Radio na da shirye-shiryenta a kan mita 67.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a hannun tv.com.

0: cikin shirin rahoton da ya danganta tattalin arzikin kasa Hafsat yau shekara a labarin Rahma.
1: Kuma da zai su don da nasa da zumunta inda ake cewa akwai abin tausayi da takaici da matukar damuwa akan yadda wasu masu lalurar kwakwalwa ke yawo a tituna kasuwanni da tashoshin mota ba tare da kulawa ko taimako ba, yayin da wasu mutane kuma ke wanfartar da su ko tunzura su domin nishadi, yin dariya ko daukar bidiyo a kafafen sada zumunta. Masana da masu rajin kare haƙƙin bil'adama na bayyana cewa irin waɗannan mutane na buƙatar tausayi, kulawa da kariya daga al'umma ba ingizawa da cin zarafi ba. Wasu lokutan ma rashin kulawar iyalai da al'umma na ƙara jefa su cikin mawuyacin hali. Wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen nuna tausayi, taimako da kare haƙƙin masu irin wannan lalura? Ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
2: Lokaci zai fara da sakon Ibrahim Idris Azurfa da ke cewa gwamnati ita ya kamata ta yi abin da ya dace, sannan idan kana da dan uwa ka kula da shi tsakaninka da Allah. Sakon Abdulmajid Lawan ai samu ku cewa yake Allah sarki rayuwa, Allah mun gode ma. Hakikanin gaskiya a shekarun baya gwamnatin jihar Kano tana da wani tsari da muka taso muka gani. Akwai hukumomi wanda suke da jami'ai suna bi kan titina da lungu da sago su kama masu larurar kwakwalwa, inda ake kawwame su sannan a ci gaba da kula da su ta kowane irin fuska. Ni an daina abin tausayi, haka za ku ga masu larurar kwakwalwa suna ragaita akan titina da lunguna da sago. Ina ƙara tuni ga gwamnatin jihar Kano don girman Allah ta yi wa Allah da ma'aiki da dawo da wannan tsarin na kawwame masu larurar kwakwalwa domin su ma mutane ne. Naziru Abdullahi ko cewa yake masu hankali ma gwamnati ta kasa yi musu abin da ya dace bare masu larura. Karibu Sharif Muhammad ke bayyana ra'ayinsa yake kamar haka: gaskiya laifin wofantar da su yana kan ƴan uwansu da kuma al'ummar da suke rayuwa a cikin su, sai kuma gwamnati duk da tana kokari wajen yin hakan. Kabir Yusuf Kogi: masu hankali ma ba kulawa da su ake yi ba a wannan zamanin. Sakon Sultan Yahuza Gagarawa DKD ko cewa yake a hukunta mutane da ke wofantar da masu larurar kwakwalwa har ma da masu tunzura su, a killace su tare da ba su abinci sau uku a rana har ma da yi musu wanki da wanka, a ba su kulawa ta musamman ta hanyar kula da lafiyar su. Zamu kammala karanto sakonnin rayoyin naku ne da ra'ayin Munir Isyaku Limawa da ke cewa to yana da kyau al'umma su ji kan waɗannan mutane da Allah ya jarabta da larurar kwakwalwa ta hanyar samar musu da tufafi, magani har ma da muhalli. Iyakacin sakonnin rayoyinku kenan da muka samu ɗauka a daidai wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana mana ra'ayoyinku akan labarukan da muka samu wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da ke akan Facebook da sunan Rahma Radio da kuma TV. Domin karanto su a labaranmu na gaba, Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma.
1: Tuma da za, yanzu kuma sai fage wasanni.
3: Kasancewa ƙasa ta ɗaya a batun ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka, biyo bayan da ke Tanzania da ci 4-2 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan kammalawa duk lokacin wasa. Dukkanin ƙasashen biyu na da ci ɗaya a wasan ƙarshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 na wannan shekarar da aka gabatar a birnin Rabat na ƙasar Morocco. Matasan 'yan wasa na Teranga Lions sun yi nasarar dawowa cikin wasan, biyo bayan ɗan wasan Tanzania

0: Anas Canga ya fara zirawa kasar kwallo a minti na bakwai na fara wasa. Sai dai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci, Ibrahim Diyan ya rama wa Senegal kwallo, lamarin da ya kai ga tsarin bugun penalty don samun wanda zai yi nasara. Wannan dai shi ne karo na biyu da kasar Senegal ke samun nasarar lashe gasar ta matasa 'yan kasar shekaru 17, a inda a baya ta lashe gasar a shekara ta 2023. Dan takarar shugabancin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, Florentino Perez ya gabatarwa da magoya bayan kungiyar jerin manyan alƙawarin da zai sanya a gaba gabanin zaben shugabancin kungiyar da za a gabatar a ranar Lahadi. Perez ya sha alwashin kawo sabbin 'yan wasa tare da tabbatar da cewa Kylian Mbappe da Jude Bellingham da kuma Vinicius Junior za su ci gaba da kasancewa a kungiyar. Kazalika ya yi lokaci kan halin da Neko Pass yake ciki biyo bayan bajintar da ya nuna a gasar Serie A, lamarin da ya sa manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Turai ke zaurcinsa. A nan kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila na duba yiwuwar umartar 'yan wasanta da su kauracewa yin musabaha ta al'ada kafin fara wasa da ɗan wasan tsakiyar fili na Ghana, Thomas Partey, wanda yanzu haka ke taka leda a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Villarreal da ke ƙasar Spain, na fuskantar tuhume-tuhume har guda 7 na fyaɗe da kuma cin zarafi a ƙasar Ingila. Sai dai tsohon ɗan wasan na Arsenal ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen, kuma har yanzu ana ci gaba da shari'ar. Ghana da Ingila na rukunin la, kuma ƙasashen biyu za su fuskanci juna a birnin Boston ranar 23 ga watan Yuni. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: To, zama ƙarshen labaran kenan. Sannan ba inda ba ke cewa mu ta lafiya.

0: yarda da abota soyayya an tudu da yuna ta sanayya gurin asali ko yayayya ba za ba an daina iyayya
1: bismillahir rahmanir rahim muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai ira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala da shiyayyen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki da ɗan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkanmu da warhaka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kawo ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya a garinmu da dukkanin al'ummar da take bayan ƙasa baki da Allah ba wanda bai iya ba kuma ikonsa ba abin da baya zartarwa na haka ba wa sai roƙi abu da duk yake fatan alheri ga Ubangiji kuma ya roƙe shi tsari daga dukkan abin da yake gudu na abinki a wani lokaci na hana irin wannan sai ka ga mutane da yawa suna la'akari da irin wahalhalu da abin da ake fama da shi na al'amuran yau da gobe da inda musamman a ƙasashe irin na masu tasowa abubuwa suke cakuɗewa sai ka ga wasu suna neman su fitar da rai idan aka ce za a yi addu'a Allah ya kawo sauƙi sai ka ji ita kanta amsawa tasu ta amin suna yin ta a cikin tararrabi kamar a ce to Allah ya amsa waɗansu kuma su ce ai ba addu'a kawai za a yi ta yi ana daga kwanci a yi addu'a ba sai an yi aiki da lokacin da ana faɗar wani sai ka rasa waye ne ne zai yi aiki ɗin shin talakawa da suke wannan suka fi kowa ɗanɗanar matsalolin al'amuran yau da gobe su ne za su yi aikin ko kuma a shugaban da suke jagorantar su ne za su yi aikin ko kuma a dubbin ne kowa ya yi aikinsa to ai idan mutum ka ji ya ce ya tsaya yana ta addu'a wato addu'a wani lokaci akan yi ta bayan an yi aiki ko kafin a aiki ko ana aiki ko bayan an yi aiki an gama ko mutum ya zama da cewa aikin ya fi ƙarfinsa ba abin da zai yi sai addu'a ɗin ba ka ga addu'a ta zama ita ce aikinsa kuma Allah miji roƙon bawa ne babu shakka ba a yi addu'a ta faɗi ƙasa sai Allah ya ɗaga ta sama kuma ya karɓe ta saboda haka a ci gaba da addu'a ɗin roƙon Allah nasara da sauƙi da roƙon Allah mafita mai

sun fi jin kuruwar abu mara kyau. Ya mutane 100 sai su kwanta 100 suna abin arziki ba wanda ya ji mutum ɗaya in yi abin tsiya kullum sai a kwanta 100 ana maimaitawa. To saboda haka shi kansa tunanin cewa mutane ma sun lalace shi kansa gogun tunani wato ina so in ce gurɓataccen tunani ne. Don haka shugabanni dole za su haƙuri su ɗauki laifi da alhakin duk wani abu da ya ɓaci a ƙasa babu shakka. Domin Allah ɗaukakin sarki ya ba su wani tasiri da kayan aiki da hanyar da wasu bisi duk abu da yake mai kyau inda an yi tsari mai kyau an samu an tanaji kuma abokan aiki masu kyau to babu shakka shugabanci zai tasiri wajen gyaran al'amura. Da akwai wanda suke ganin cewa an shugaba ɗaya biyu uku su a cikin gwamnati ko a shugabancin ƙasa na gari ne su amma abokan aikin ne ba na gaba to wanke da alhakin samar da abokan aiki. Yana da kyau mu gano cewa da yawa daga cikin shugabannin ƙasashe na duniya ba su yi sa'a kamar shugabannin Najeriya ba. Ni na taɓa ganin inda ake yi shugabanni biyayya ta sau da ƙafa ba kamar a ƙasar nan tamu. La'alla neman shiga ne ko kuma fadanci ne ko iya yi ko ma menene ne za ka samu cewa ƙarshen shugabanni ko na soja ko na farar hula a wannan ƙasar tamu suna samun wani irin biyayya ta ba za a ce ita ta wuce gona da iri da abin da shugaba yake so ko daidai ne ko ba daidai ne za ka ga cewa za a tsaya a nuna cewa wannan abin daidai ne kuma shi za a yi hatta kai ga cewa an samu shugaban da ya kalli tsaba idan mutanen Najeriya bayan ya yi abin da biyu bayan ya yi zango na biyu ya ce ya nuna cewa yana so kuma ya ƙara zango na uku kuma aka samu kuma sannan aka samu da yawa daga cewa da suka ƙoƙarin gwamnatin da 'yan Najeriya cewa hakan ɗin daidai ne kamar yadda ake cewa idan mutum da zai ce kaza fari su kalli abu fari ya ce baki ne sai a ce yayi gaskiya ne baki ne inda zai canza ra'ayi ya ce kuma a shi kuma fari ne a ce auye a shi ba shi muni ba kuma ba yi fari ɗin ne. Saboda haka kasancewar za ka samu mutum idan gwamna ne shi saboda tsananin biyayya ko da kuwa nan biyayya ɗin ta munafunci ce amma dai da akwai ta abin da ke son ce ko da biyayya ta munafunci ce akwai ta so idan da mutum yana so ya gyara ƙasa zai iya fahimtar da biyayya da ake masa ya gyara. Za ka ga cewa an taɓa samu a wannan jiha tamu ta Kano wani gwamna yana mulki aka zo aka ce za a gyara tsarin mulkin Najeriya wato za a yi wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska ana neman ra'ayin mutane akan cewa a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya cewa ƙananan hukumomi za a rinka ba su haƙƙinsu kai tsaye ba gwamnatin jiha ta rinka karɓa tana son musu ba wato zai zama cewa kai tsaye kamar yadda ake ba wa gwamnatin jiha haƙƙinta to a ba wa ƙananan hukumomi haƙƙinsu wato shi ne abin da ake cewa ƴancin cin gashin kai na sarrafa dukiya ta ƙananan hukumomi amma aka samu shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin wannan gwamnati su suka rubuta suka ce ba sa son wannan ƴanci na ce ya wani mutum a lokacin ya ce ban taɓa jin mutum da aka ce za a ba shi ƴanci ya ce ba ya so ba sai saboda tsarin munafunci irin ne da ya shugabanni kuma za ka ga cewa wani gwamnati da aka yi a wata jiha da aka lura cewa shi mai nada rawani ne duk kowa da kowa aka kewaye shi sai zama kowa yana da rawani yana da gemu kowa ya tsaye da gemu aka samu wani gwamna yana da hular da yake so a rinka saka tana da wata kala ta musamman mutane aka rinka yawo da wannan hulunan masu wannan kalan wasu kuma suna yawo da hulunan guda biyu ko uku in za su shiga gurin su saka irin wanda yake so in sun fito su saka wanda suke so. To shugaba idan ya gama cewa irin waɗannan al'umma yake mallaka idan shi da gaske yana so ya gyara ta ayyam ne mai sauki zai iya ɗaukar matakan da zai bi ya gyara wannan al'umma tunda ana bin sama a kan shirme ina ga kuma in ya tsaya tsayin daka a kan daidai wata wadda na iya tasowa a ce ai idan shirme ne zai yi a bi shi amma da duk shugaban shi yana so ya yi aikin gaskiya a tsayi da amana a rage ko a kawar da rashawa da cin hanci a daina cin dukiyar gwamnati barkatai to a saman ne kuma waɗanda suke moron wanda za su tashi su masa ƙayar baya babu shakka da akwai wannan ƙalubalen amma duk shugaban da ya tsaya ya shirya yadda zai yi shiga gwamnati kuma ya tanaji mutanen da suka cancanci
su taya shi aiki da irin aƙida irin taza wato in Allah ya da sai an cimma gaci ko ɗayan biyu ce za ta faru ko ya yi nasara ya tabbatar da wannan gyaran da yake so ya kawo 100% ko kuma a matakin farko ya kare wasu muhimman gaɓoɓi da ƙasusuwa na masu kawo masa cikas ko da kuwa su kawar da shi su kawar da gwamnatinsa amma shi kuma ya musu lahani kuma zai gaba kuma masu a samu masu biyo bayansa ko gaba ta kusa ko ta nesa su ci moran abin da ya dasa su ɗora a gaba har a cimma nasara duk wannan maganar da ke faɗa akwai misalansu a tarihi barkatai a ƙasashe daban-daban wasu kuma za su ci abin da ya sa ainihin nake da wahala a ƙasar nan saboda muna da yawa Najeriya tana da yawa mutane ne da yawa ana zancen wajen mutum miliyan 200 ko fiye to shi ma wannan in dai an tsaya tsayin daka wannan yawan ai shi ma yawan abokan aiki ne ai shi ɗan adam arziki ne ai albarka ce za a yi ƙoƙari a amfani da wannan yawan ne a gina ƙasa a cimma nasara kuma ya kamata a daina kukan yawa a kan wahalar rayuwa domin wanda suka fi kowa jin daɗin duniya a yau daga cikin suka fi kowa arziki a yau kuma su suka fi kowa yawan mutane a duniya har yanzu daga cikin ƙasashe kuma masu tasowa ka'in da na'in suka bunƙasa a harkar tattalin arziki da ilimin kimiyya da fasaha akwai kuma ƙasashen da kuma su ma suna daga cikin suka fi kowa ne yawan mutane ana ina magana a misali magana ta farko akan ƙasar China magana ta biyu kuma ina ishara zuwa ga ƙasar India to saboda haka ita ma maganar yawa a daina kawo cikas da maganar yawa kawai dai abin da muke bukata kamar yadda ya gabata a wani shiri na shiri da tsokaci ana bukatar shugabanni ne masu kishin zuci waɗanda suka cika mafiya yawa daga sharuɗɗan shugabanci wani sharuɗɗan shugabanci suna da yawa kaɗan daga cikinsu shi ne gaskiya da riƙon amana ta shugaba wanda wannan ɗaya ne bisa ɗari na nagartar shugabanci in shugaba mai gaskiya da riƙon amana alhamdulillah an samu ɗaya bisa ɗari yanzu sauran kuma 99 bisa ɗari sauran siffofi da zai haɗa da wannan sannan gaskiyarsa da riƙon amana ta yi tasiri amma da gaskiya muhimmin shi ne iya tafiya da mutane iya sarrafa mutane iya mu'amala da mutane sanin ma mutanen tukun kansu da yawa daga cikin shugabanni jagoyi da suka fice a duniya suka yi nasara za ka samu babu wanda Allah bai ba shi ɗabi'a da hali na fahimtar mutane da kuma iya mu'amala da su ba wani shugaba da ya ci nasara a duniya wanda shi bai san mutane ba kuma bai iya mu'amala da su ba a taɓa samu ba in dai an yi shaida a tarihi ya ci nasara ya biya bukatar shugabanci ya biya al'umma bukatar al'umma da yake shugabanta to za a samu daga cikin muhimman halayensa ɗabi'unsa ya san mutane na nufin ya san ɗabi'u da halayen mutane ya kuma iya tafiyar da mutane sannan kuma ya zama da cewa yana yin amfani da kwarjini da alfarma da farin jini duk shugaban da suka yi nasara kuma Allah yana ba su kwarjini da farin jini shi da za ka samu sha'ada za mu tarewa za su yi kundin baya saboda su kuma ba don saboda su biya su ba don komai ba Allah ya sa wani sirrinsa na soyayya da biyayya a cikin zukatan masoyansa to ya amfani da wannan soyayya da biyayya ta mutane ya ciki ya ja su ya kuma horar da su sannan kuma ya fitar da haziƙai a cikinsu wanda za su zama masu taya shi aiki akwai misali da ake bayarwa cewa da akwai waɗanda suka nemi mutum 18 suka kafa jam'iyya suka shiga takara amma mutum 18 ɗin nan a wata jam'iyyar ba a Najeriya ba a wata ƙasa kowanne a ciki yana da abin da ake cewa presidential quality kowane ɗaya a cikin mutum 18 ɗin nan yana da cancanta ya zama shugaban ƙasa to a cikinsu za a fito da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministoci waɗansu kuma 'yan takarar majalisu da su da gurin 18 da waɗanda suka gayyato suka haɗu da su da waɗanda suka gayyato kuma duk abin da suke tafiyarwa su ainihin shugabancinsu da jagorancinsu na siyasa abu biyu suke yi suna ba da jagoranci kuma suna horar da mabiyansu a kan jagoranci da kai da gobe ana samun ƙarin ƙwararru waɗanda suke tafiyar da shugabanci kamar yadda na sha faɗa cewa kuma yadda kuma dukkanmu muka sani
shugabanci ba zai yi nasara ba sai idan ana dauke da rukuni masu tafiyar da jagoranci waɗanda gaba ɗaya halinsu da ɗabi'unsu da horonsu yana kan alƙibla guda ɗaya shine cigaban ƙasa da biyan bukatar al'umma. To saboda haka da wannan za mu iya samu cewa da yawa daga cikin matsalolinmu a mafi ƙanƙantar lokaci insha Allah ta'ala za a iya tsallake su. To abinda ya sa na fara aka fara wannan shirin da tsokaci da addu'a shine yadda mutane da yawa suke samun karayar zuciya wadanda suke samun sanyin gwiwa daga abin da ya faru a shugabancin siyasa na ƙasar nan cewa mutane gani suke yi al'amura maimakon su rinka kyautatuwa dagulewa suke yi. Kuma abin da ya ƙara karyawa mutane da yawa zuciya shine waɗanda suka ƙwallafa rai akan su suke ɗauka su ne

gani kuma nake tattalawa da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da suka zurfi cikin sare da samun kyautatuwar al'amura a shugabanci da suka ga cewa sun samu sabanin abin da suke so sai zama cewa wasu goyo su takali wasu ce su ai daga yanzu ba za su ƙara shiga harkar siyasa ba wasu ce ba za su ƙara wani zaɓe ba wasu ce ba za su sake jefa ƙuri'a ba wasu kuma su ce tunda wane ya kasa ba wanda zai iya to duka wannan tunanin da jin wannan shine ma wato haɗari mafi muni daga cikin abin da ya samu a cikin wannan lokacin ba ma wahalar rayuwa da tsadar kayan masarufi da hauhawar farashi da karyewar naira da hargitsi na zamantakewa da abubuwan da muke fama da su barkatai a ƙasar nan duk waɗannan haɗarin su da munin su bai kai sarewar gwiwa da karyewar zuciya da kuma fidda rai daga samun mafita ba da mutane su iya shiga yau a sakamakon gazawa ta irin shugabanci da ake yi a yau don haka ne in aka fara shirin da addu'a cewa ai Allah ba abin da bai iya ba idan ma ɗan adam gwiwarsa ta karye ko zuciyarsa ta yi sanyi to ya tuna cewa Allah bai yana nan sannan kuma Allah yana da wata bajinta da yake wa bayansa da ake cewa dukkanin tsanani yana tare da sauki in ka ji abu ya cika kwaɗuwa da dagulewa wato in Allah ya yarda mafita tana kusa kuma Allah da kusa ke da duniya idan mutane suka iya bakin kokarinsu akan samu mafita suka kasa sai Allah ya kawo su mafita ta inda ba sa zato kamar yadda muke gani akan titunan mu ne yau da gobe aka zo ka tarar titi irin mai mahaɗan nan wannan ya taho daga gabas wani ya taho daga yamma wanda ko daga arewa an haɗa a tsakiya hanya ta cushe da abun hawa balantana mu da muke gaba abubuwan hawa iri-iri akan titunan mu

shi ma yana kai sannan akan titi dubura daya ake wasu kuma suna tafi a kafa su ma an koro su daga gefen titi saboda an tare titin su ma sun hawo kan titi din kan kwalta maimakon zama suna gefe masu tafiya da kafar su su ma sun zama suna cikin masu amfani da titin da ma abin hawa yake hawa da haka za a cushe su kansu ma da suke da abin hawan kowa abin ne ya dauko abin hawansa daban wani ya dauko mutane wani ya dauko planki irin dogon katako da ake shi wani ya dauko irin karafunan nan roji wanda ake yin dakin da su kuma ma ya dauro su akan ya kurkura ko kuma ya goyo shi ma akan babura wani kuma ya dauko tsani ya goyo mutumin ya goyo tsani ya saba tsani a kafadarsa duk ana kan titi guda daya sai a zo a cushe babu masu ba da hannu ba mahata yara ne masu daukan sanda su kokoro su ba da hannu suna daga mutane gorori a tsaya ba a kasa gaba a kasa baya kowa ya fita dare mutane masu tsumari ya kada masu ya kone su gaji masu kashe abin hawansu saboda kada garin tsayawa kuma suna ta kona mai ana zaune a wani hali sai karsa yadda aka yi sai ga hanya ta bude kuma ana ta wucewa aikin Allah ne nan kamar yadda yake faruwa akan titunan mu haka yake faruwa a rayuwa ma da yawa daga cikin abubuwan da ake rasa inda za a yi da su sai ka bace kuma Allah ya kawo fita an samu fita balantana ko mu munin al'amari da kwabewarsu a ƙasa na aibe kai ba za a ce an rasa yadda za a yi ba domin yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa ake yin mulkin na irin na demokaradiyya duk abu dai za a ce ga wani wa'adin mulki zai kare wani ta koyar mu garin haka Allah ya sa a tsinci waɗanda za su yi abin da zai zama fita ga al'umma shi ne ma amfanin mulkin da ya zama da cewa ina da zango ina karewa ana sauka ba na dindindin ba ne mutum ya zauna ya shekara 30 ina mulki ko 29 ina mulki ko 15 ko 10 ko 8 shekara ina mulkin al'umma da ma Allah zai sa wannan 20 din ko 10 ko 8 abin arziki ake kula ci gaba ake yi sai a ce ta zama ma mai tayi tunda ana samun tsanani har yanzu zance da muke ciki akwai mutanen da ba su gaje shugabanninsu ba suna yin mulki kuma da kansu suke zaɓar su ci gaba da yin mulki amma ba ina magana waɗanda ake zaɓar su ba da wa kuma ake zaɓar su sai su shekara 10 yanzu akwai ƙasashe daban-daban a duniya mulkin demokaradiyya ake yi amma tsarin mulkin siyawa da dama shugaba a yi ta zaɓar sa sai shekara 15 ko 20 na shugabanci ko 30 na yanzu shugaban ƙasar Rasha Putin a yi shekaru 17 yanzu yana nema ya shiga 10 kusa igbo ta hanyar 20 amma zaɓar sa ake ba mulkin ka ba mulkin soja ba ne da yake kama kalawa kuma irin mulkin kasashen laraba ne na sarauta wanda sai sarkin garin ya mutu sannan za a zaɓi wani ba zaɓar mutane ƙasa suke zaɓar sa ya ci gaba da yi bisa sa ran su saboda sun ga abin arziki kuma ƙasar taki ma a yanzu zancen da muke ciki shugaban ƙasar taki yau shekararsa 18 yana mulki amma ba kama kalawa ba ce zaɓar sa ake yi in zango ya ƙare zo ya nemi dama a sake bashi ko da su sun canza tsarin mulkin su nan gaba za a shiga yin irin ina zuwa shekara zango biyu ɗin daga shi ba ƙari to amma abin da nake cewa shi ne yana daga cikin baiwa ma da Allah ya sa yanzu ɗin ba tsarin mulki ne irin na sai Allah ya isa ba wato mutum ya ta yi bayan ba ku da shi a'a tsarin mulki ne wanda zango shekara huɗu za a sake zaɓe wata shekara huɗu sau da haka mutane su daina fitar da rai daga rahamar Ubangiji Allah ma ya hana Allah ya hana mutane su fitar da rai daga rahamarsa kuma Allah ya alƙawari dukkanin tsanani yana tare da sauƙi kuma komai duhun dare gari zai waye kuma bayan wuya sai daɗi don haka mu ɗauka cewa wannan wahalar da muke sha da wannan bacin rai da muke gami da shi na irin shugabancin da ba bin tsarin jin ra'ayin mutane a cikinsa ba karɓar shawara babu kawo abubuwan gina ƙasa na gaggawa da jama'a za su rinƙa jin daɗi suna jin farin ciki a zuciyar cewa ai ana aikin gina ƙasa to kar jama'a su fitar da rai da mutane su ɗauka cewa to Allah ya sa hakan ta zama alheri ta zama dalilin sa kishi.

0: masa albarka da fatan alkhairi.
1: Lokacin da zaka fara ita wannan sana'a, ya aka kira shige ta?
0: Eh, gaskiya lokacin ita lokacin tana yi ita kadan take a gida.
1: Wace ce?
0: Ita yar uwar Tawa Halima. So take yi a gida sai wata rana nake cewa kai wannan fagani nake yi fa kamar ina shiga da ita mazalisu. Ina ganin za ta karbu insha Allah. Ta dubu kuma na fara dauka ma a gurinta. Da na fara daukan ta dubu kuma cikin ikon Allah dai kafin wani dan lokaci nan da na shiga ta kare. Na kara dawowa ta har take cewa wai ina nake zuba ne nake so to kina wa kuɗi na ka miki ba ko ma ina nake zuba dai kawai dai abin da ya daga Allah ne. Eh, wannan shi ne sirrin insha Allah.
1: Idan ta baka wannan ta dubu uku, akwai wata riba da take gura ma dai a wannan ta dubu uku?
0: Eh, a kowace ta dubu ɗaya ina da ɗari biyu. Kowace ta dubu ɗaya ina da ɗari biyu. To yau da gobe yau da gobe ne har Allah ya sa gashi ne na dawo ne nake da kaina ana yi min kuma har yanzu muna tare da ita ana ci gaba da harkoki insha Allah.
1: Ta wannan aya da goruba idan aka yi aka daddaura ta ake a leda ko kuma sirin da leda ake ana mannewa?
0: Eh, ana akwai tasirin akwai kuma da ake daddaurawa. Eh, akwai tasirin ake fakizin din ka ake daddaurawa ji.
1: To ka kake daura a dorawa akan ka kana yawo kana a sai aya da goruba ko yaya?
0: A hannun nake

ko ka gani kace wannan ya haka bana jin komai saboda

0: To amma misali ita wannan sana'a ne da kake ta haba-haba da ita kake ta murmushi kake nuna cewa kamar ta ishe ka ka rike rayuwarka shin baka ganin cewa a nan gaba zaka iya neman aure wata hanya ta ce ita ba ta aure ne wannan sana'a ba
1: akwai wanda ranar sai su gore ba suke so
0: to
1: a haka ita ce ba ta san gore ba akwai wanda yanzu suna nan su sun shirya wa gore ba suna zuwa su tsaya da gore ba
0: wai a yanzu haka
1: insha Allah saboda su suna alfahari da nuna suna jin daɗin ganin ma in su gani ma su kariya ma suke su suna jin daɗin su gani ma
0: a kimanin shekarun ka nawa yanzu a rai
1: shekara na 33
0: a yanzu haka
1: aka iya
0: to amma su din suke gaya ma cewa suna son me yasa aure mai gore ba kuma ke
1: goris goris alhajin goris ba saboda alhajin goris yana burge su ba su ga alhajin goris ya fito sauf-sauf a zai masu zai alhajin gori har ƙanshi yake ya yi shiga wanda kamar in ba zai tafi amma kuma za su ga gori a hannunsa wannan shi ne
0: kuma ba wayo suke ma suke kaɗai gori ba

0: Jesus.
1: Ita wannan sana'a ta wanda kake yinta. Shin a yanzu haka ko ne ka sani akwai ƙalubale akwai nasara a ciki?
0: Na'am.
1: Wani ƙalubale ka

0: insha Allah za a buga sticker insha Allah har murda muna so mu komai da komai in Allah yarda.
1: To amma kamar akwai yan kananan robobi da yake da yin haka su akwai ba a rawaye su nan gaba ci.
0: Ina da wani lissafin gaskiya, ina da wani lissafin na yin robobi, sannan kuma ina da lissafin akwai juice na goruba, insha Allah na garin goruba shi ma muna nan muna ta lissafi. Ita kanta garin goruba akwai yadda muke so ma insha Allah nan gaba akwai yadda muke so za a mai da shi, a mai da shi kamar biskit aka yi za a dinga fakitin ɗinsa za a dinga abunan din shi insha Allah.
1: Ya kake kallon matasa a wannan lokaci yanayin yadda suka karɓi ƙananan sana'o'i?
0: To gaskiya abin da ya fi a ce komai sai dai a ce Allah ya kawo.

0: fara da samun wanda ne ake bukata a cikin wannan girki.
1: Yauwa, za ki samu attarugu, za ki samu albasarki, za ki samu kayan ɗanɗano haka ki ajiye su a gefe. Sannan ki samu tanadi manki a gefe, dama already da tare ki dama kin ajiye ta. Daga nan sai ki samu tukunya ki wankakkiya. Ki zuba mai a ciki, sa albasa in ya soyu, ki dan saka ma naman ta dan komai haka. Za ki iya sawa a cikin sauci shi yawa saboda man kana soya taliya ma kanshin zai dinga fita a jiki. In man ya soyu sai ki kawo taliya ki dama, ki dan kakkarya ta haka ba wai kananu ba. Yadda dai kike son taliya ta ki ta zama sai ki dan
0: yanka ta gida biyu
1: ko gida uku ko hudu. Yadda dai mutum yake son tsayin sa yau ko gida za ta yi ki haka ya kake so ka zaya danganta. To za ki ɗauko dama kin ɗora za ki samu ɗan kofetin ki haka ɗora tukunyar manyan zafi sosai sai ki kawo taliya dama kin ɓaɓɓalla ta sai ki saka a ciki ne kina motsa ba a tashi daga wajen a bar wajen. Kuma kina kin saka taliya ki a ciki ga kuma kina yi kina motsa kina motsa har sai ta yi brown ake cewa ta yi ja dai haka a ciki. Sannan
0: yin
1: ta canza launi sannan sai ki kawo kwandonki sai ki tsamo ta a jiki sa a cikin kwandon. Bacci ne kin gama sai ki kawo saki in ma daga nan sai ki kawo a tarunki. Za a zo a ɗauko shi a gyara shi a ciccire wannan ɗinsa a zo a wanke shi albasa dai haka ki zo ki giretin ɗin kayan miyan kere dai a makaɗa su. In yanzu ki ɗan sa a jafan ruwa haka a ciki ko kayan spices haka da za ki zuwa dai duk ki tanade su a wajen. Sai ki zo ki zuba ki ɗan sassoya kayan miyan naki sun a tare da albasa.
0: A misali gidan da za a yi dafa wannan taliya ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa.
1: Yawwa, kin san akwai wanda baya cin yaji, akwai wanda kuma yana cin yaji, akwai wanda baya kiga gidan ma ko tun ba sa ma amfani da yaji. To ya danganta ke uwar gida da zaki amfani da atau ki sanya zaki saka ki sanya yanayin adadin da zaki sa ko yajin da ɗan gidan yadda suke ji yajin ya ishe su ya abin da zaki saka kin gani. To daga nan in kika ɗauko kika sassoya kayan kika saka kayan spices da komai kayan ɗanɗano kika zuzzuba. To in ya dan soya haka aka marka da an zuzzuba da mai naci a ɗora mai already an sassoya an zuzzuba. To in ya dan kin san kafin a taru da kayan zai dan fuffuta kuma gashi kin ka kayan spices an wuce wajen ka yawwa an wuce wajen. To daga nan sai ki ɗauko ruwanki ki sa daidai kin ga misali in ɗaya zaka dafa in biyu zaka dafa ya danganta dai da adadin nawa zaka dafa sai ka ɗauko sai ka zuba ruwanka a ciki. To in ka zuba ruwanka a ciki zaka rufe shi ka bar shi ya dan mintuna haka zai tafasa. To in ya tafasa nan wannan taliya da muka tsami a cikin gwanda mun ta riga ta dare wani baya son mai kisa akwai wanda baya son ya ji yana cin abinci mai yashi na nan. To kin ga already kin ta cin sanin wannan taliya kin ga kin zo da mai kin zuba wancan mai naki dan kin sa shi ma daidai wa daida sai ki zo ki zuba taliya ki a ciki jujjuya ki jujjuya
0: da aka soya a cikin kwando ne za a dauko a zuba
1: sai ki kawo ta sai ki dauko ta sai ki zuba a cikin tukunya ruwan tsohon ki ya tafasa sai ki zuba ta sai ki jujjuya ta jujjuya ta saboda in san ka zuba taliya ko jiya ko wata za ta dankare ta haɗe.
0: To wata da ke sauraron mu a gida za ta iya cewa shin sai shi ruwan nan ya tafasa wata in tana dan sauri haka za ta je ta yi wani dan abin na daban kafin ruwan ya tafasa akan iya zuba ita wannan taliya ko kuma sai dole ya tafasa.
1: A dole sai ruwa ya tafasa in dai kana so ka ga abincin ka ya fita sosai. To ka sa ka bari abu ruwan ne ya tafasa sosai sannan sai ka zuba taliya dama in dai za ka yi abu sai abu ya tafasa gaggawa ai ba ta ka bace ba za ka ɗauko za ki ɗauko ka yi taliya da naki sai ki zuba shi rufe ta abu jujjuya shi rufe ta ki ba ta mintuna ki ɗan je ki ɗan dudduba ta haka daga nan in ta gamu sai ki sauke ta ki zuba a furanci haka haka ta sha iska an kuma ajiye ta zaki to shi kenan. To haka dai muka kawo ƙarshen white spaghetti.
0: To wannan soyayyen taliya ta kammala kenan. A daidai wannan lokaci uwar gida ko kuma amarya ko kuma sauran mata na gida ma za su iya zuzzubawa su fara shi ta kammala. To mun gode kwarai da gaske malama Murdiya tunda an yi abinci. Akwai wani abin sha da za a koya mana?
2: to akwai abin sha da za a
1: yi saboda kin san ga tariyar an gama ta kin ga ai dole da dan abin sha mai dan sanyi sanyi a gefe za a dan tanar da shi
0: to malama Mardiya zaki koya mana yadda ake so wanda farko idan za a yi so me ake bukata da me ya kamata uwar gida ta tanada ko kuma sauran mutane na gida su tanada idan za su yi ilimin zobo
2: da farko zaka tanaji zobanka
1: citta kanin fari saboda kisan kayan kamshi kenan zaka saka saboda in kika ga zobo yana da wani in kai tafasa shi zaka je na dan kai na kai na haka tukunya to in ka saka wannan sai ga baya wannan
0: akwai wayannan kayan kamshi suna dauke masa wannan
1: yawa in kana sauri misali yanzu sai ki samu zobanki ki sa shi a goba ki wanke shi sosai ya fita sannan sai ki kawo tukunya ki haka sai ki dora ta akan gas dinki ne in kofi kike da shi ma sai ki dora akai sai ki kawo kayan kanshin nan haka ki zuba a ciki zai dan tafasa wuta ma ba can sosai ba bye bye zaki sa ta in kika dora wannan zuban naki dan tafasa sai ki sauke shi kika dan bashi mintuna sai ki sauke shi in kika sauke shi sai ki bude shi ya sha iska wasu ma suna sa shi a dan abu katu haka yan goba saboda ya dan sha iska sosai da sosai a jiki to daga nan sai ki dauko abin korar yake ci haka ko kuma abin tata da zaki ke dan tsane wannan dinki wanda ba zai kisa akwai diddigan soko tana zama a jiki
0: to
1: in kika tace shi haka kina zai da dandaman sa kuma dan bashi ya dan sha iska to zaki dauko yan goma ki haka bankaki ya ita ma sai ki tace shi a jiki
0: to malama Mardiya ban sai dake ba dai zaki ga yawanci akan samu soko da wasu sukan ci akwai tsami a cikin sa shi wannan tsamin ana akwai yadda ake bi a cire shi daga cikin tsuban
1: nan soban eh akwai yadda ake bi ake cire shi kin san shi zobo yana da wannan wani zaka ji yana da tsami sosai in ka samu a bakin ka zai dau a baki kenan to in kika sa shi a wannan abun akwai wannan da ake ce mata baking powder ana ita akwai sai ki dauko ta ki sa ta ki zuba a ciki ko kanwa tunda in ba ka da baking powder sai ka nemi kanwa sai ka dan saka to insha Allah zai rage wannan tsamin to garin kika samu goba kika zuba kika tace kai already da mun kinga ai ya dan sha iska a can to sai ki samu kankaranci ki zuba kayan ki zuba kankaran kinga nan da nan za ta samu ya dan yi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanen ki haka kayan wannan sai ga kayan zakin ki zuzzuba ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in yana rishi to ba cikin sa kankaranki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata gobo bankakkiya daban eh sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abin lemon ma ya zauya ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba dan koma baya kokumba ji in wani yana sa ko da yake sai kokumba in mutum yana son kokumba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kin sa kai ka sa kayan zaki
0: so ban za a goga ta ko kuma a roba da ban za a samu a goga ta
1: zaki goga akan soba zaki samu kuma roba ki to goga ta sai wannan da nace za a sa dinkara da kayan zakin kafin a tace ne biyu zaki zuba ta a ciki wasu za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to ga sai an kika tace yayin zaki ji kanshi kanshin kokumba yana fitowa a ciki wasu ba sa son kokumba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to
0: ga nan yana kara masa
1: kanshi yawa kana sha kana jin wannan daga nan ka sha ci ego in zaka saka a ka zubo tariyar nan ta haka ka a dan ajiye ta a dan gefe ga dan soban nan naka ya ce ga abin
0: gaskiya ne abin da ya ce kuma dan sanyi sanyi da za ka sha din ka kammala
1: to shi ne wannan karshen yadda ake yin su
0: madalla malama Mardiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu an koya mana yadda ake yin fried spaghetti wanda a Hausance muke ce mata soyayyen taliya da kuma haɗaɗɗen lemon soup da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka koma a kwacin rediyon ka kana tare da Hama Radio Friends Kingdom a kan mita 97.3 zungun FM inda muke tsaka da gabatar da shirin akushi da

mu shiga unguwar nan mu ga me za mu iya yi a tallafa masu tasowa, me za mu yi mu hana wannan rayuwar karazu daɗin, wannan haihuwar yuni yudin da ake yi, me za mu yi mu sa ma'ana cikin wannan yuni yudin namu. Kowa ya koma unguwarsu, ba sai ka ɗauki yaro ɗaya ka sa shi a jami'a mai tsada ko ka kai shi ƙasar waje da ka tunani ka taimake shi ba. Wannan kuɗin da za ka kashe wa yaro ɗaya, je ka samar da aji guda ɗaya ka ɗauki malamai biyu uku 'yan unguwar, ka ce kana so ne duk unguwarku in yaro ya kai shekara goma ya zama ya iya karatu da rubutu, ka ba kanka wannan manufar. Duk unguwarku in dai yaro ya kai shekara goma ya iya karatu da rubutu, in ya kai 15 ya iya operating computer, in yaro ya kai shekara kaza ya zama secondary aƙalla. Misali, ba wani aiki ba ne, ba wani aiki ba ne, ƙaramin ƙarfi in da niyya za mu iya yi. To kuma har sai mun yi wannan, sannan za mu zama al'umma mai tasiri da za mu iya canza

0: Wannan al'amari na kasar nan sai addu'a daga wannan sai wanci daga wancin sai wanci ana toshe wannan sai ka ji wancin ya bani al'amari sun gaza da rita ka ji ana kukan fargade cin kuma sai ka ji an ce ka ne ta samu Allah mutuwa a'a wannan niya ba ni kada ta samu to kai kadai
1: kai ne bari al'amarin rayuwar da mu duka ba su
0: to ai ba kai kadai abu yake ba su ba abin da ya kamata mu ne kawai shi ne mu ci gaba da rusar da shugabanni irin nauyin da ya ta yi a kawunansu sannan mu dogon tanadi
1: wani irin dogon tanadi kuma
0: makomar mu mana a shekaru masu zuwa wata irin makomar mu kuma
1: kai dai ka fi ƙudin mu magana
0: abin da nake nufi shi ne mota mu ta tsare ki tuntuwa yin mai da hankalin ɗuwar matasan mu da ƙananan yara kan kyakkyawan tunani da zai taimake su wajen kishin ƙasa ta yadda idan mun kwanta dama za su ɗauki nagamar kula da ƙasa da kuma jin ƙanmu na barka lafiya
1: to shi kenan a sauka lafiya ka tafi abin ya faɗa haka yake gaskiya ya kamata mu ƙara cusa matasan mu da ƙananan yara kishin ƙasar mu Najeriya kada hanyar da ake ciki ya hana mu yin tunanin samun mafita wannan sako ne daga hukumar gudanarwa ta tashoshin rahama radio da talabijin
2: yan kuma mushin ku hayri hayri yana da dana
3: rahama radio
4: wasu wasu
3: ne ka ci inda ne ko ku zo da kafin

sa saboda ko shine babba a gurin ko shugaba ne wanda dai ake jin maganarsa da yayi tsawa yace a daina za a daina.

cewa zai kuma da lafiyar ta ba ko wani abu wanda yake biyan sai ce an sa masa ba zai yi ba bai isa ba to haka ne ita ma abu ne da yake shakkin sa a wuyan ta dan sun yi saɓani ba ta hana shakkin ta ba hakkin sa ba in ba ta yi rantsuwa

0: بشكل انسياز مقنع وكوب.
1: Tumaini mtumia kichu wa assalamu alaikum. Hadisi ndichi ya umachia mea isana ili mkeshe kumuba kwe. Ili mkeshe kumuba maimasa kudu ili niki insana. Tumaini ataitichi uli ilmu amana zai wa ya na mbisikele mbisho kumuba. Kuma umata sana insana kakumisikele mbisho kanule pini.
0: Ba asaka ba ka umachia rukasa na shikana bo kwe. Kachiri shita shika isana. Kakani kiyo na shikana bo kwe inda ni mbibwe ni maana. Na mchayi ana umarita yara na salla inansan kai shikara bukwe.

0: nasiha. Abubuwa ya alkhairi da yawa za su faru, za a yi ta'awun da shi cikin aikin alkhairi. Waɗannan abubuwa ba su samu irin ya koma gefe shi kaɗai ba shiga mutane, waɗannan alheri duk ya rasa su kenan. Sannan haƙurin da zai shi ma yayin da aka yi masa ba daidai shi ma wani abu ne da Allah zai ɗaukaka darajarsa da shi. Saɓanin ya koma gefe duk waɗannan abubuwa ba su samu ba.
1: Tunanin mai yin tambaya ya ce tambaya ta ce ita ce an taɓa min aikin tiyata a mahaifata bayan haka na ɗan samu yabonar ba na iya riƙe fitsari wani lokaci sai ya ɗan zubo min ko bayan na yi fitsarin ko ina cikin sallah yana min sai na bar sallar na yanke jiki sai na fara min sallah zan iya ci gaba da hakan ko na matsayin sallar ta ba.
0: Wanda yake da larurar rashin riƙe fitsari ko rihi ba zai iya riƙe shi na wani lokaci mai tsawo ba. Zai almana sannan zai sallah sannan zai iya sallarsa da wannan almana ko da abin zai fito daga jikinsa ba sai ya sake almana ba ya zama masa laguna zai iya sallah zai iya nafafunan da suke tare da wannan sallah wato rawatib.

Argentina. Assalamu alaikum

shigar wannan ubugane za mu iya yi a tallaba masu tasowa ne za mu yi mahala wannan rayuwar karazu da din wannan haihuwar yunin mudin da ake yi ne za mu yi sa ma'ana cikin wannan yunin din na kowa ya koma ubansu ba sai ka ɗauki yaro ɗaya ka sa shi a jami'a mai tsada ko ka kai shi ƙasar waje za ka yi tunanin ka taimake shi ba wannan kuɗin da za ka kashe wa yaro ɗaya je ka samar da aji guda ɗaya ka ɗauki malamai biyu uku ƴan unguwar ka ce kana so ne duk unguwarku in yaro ya kai shekara goma ya zama ya iya karatu da rubutu ka ba kanka wannan manufar duk unguwarku in dai yaro ya kai shekara goma ya iya karatu da rubutu in ya kai sha biyar ya iya operating computer in yaro ya kai shekara kaza ya zama secondary akalla misali ba wani aiki bane ba ba wani aiki bane ne karamin karfi in da niyya za mu iya yi to kuma har sai mun yi wannan sannan za mu zama al'umma mai tasiri da za mu iya canza

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: بركه من wannan marici na laraba hudu ga watan jumada fani a shekara ta 1444 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 28 ga watan 12 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Bombay a birnin Kano. A yau insha Allah za mu darasi na 23. In ba manta ba muna karatu cikin kitabu sala. An gane ko? Haka ne? Makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babul imamati, ƙarshen hadisi na 78. Haka ne? Bale ce babu salati, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, babin da yake bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yin sallah, bayanin kamanninta da sifofinta da abin da ta kunsa illar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din, wacce ita ce sallah cikakkiyar sallah, ita ce sallar da Allah yake umarni da a yi. An gane ko? Da haka manzo Allah ya bada kyakkyawan misali na ga yadda ma'anar sallah yake a aikace. Duk umarnin da Allah ya yi cikin Qur'ani na ai sallah ai sallah, to abin da za mu karanta yanzu shi ke nuna ga yadda ake yin sallah daga wanda ya fi kowa fahimtar maganar Allah cikin bayan Allah, kuma wanda Allah ya turo don ya yi bayanai game da manufofinsa. Wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. الحديث التاسع والسبعون حديث نسب عند ترى عن ابي هريره رضي الله عنه قال دغ ابو هريره الله يقرا مسي دايتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه نزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي idan yay kabbara a cikin sallah sakata hunayha sai ya danyi shiru na kankanin lokaci. Cewa in yi kabbara a nan kabbara har ma ake nufi, domin ita ce kabbara ta farko a cikin sallah, da ita ake shiga sallah. An gane ko? Kuma sallah ba ta yi wa sai da ita, domin ita rukuni ce daga cikin rukunai na sallah bisa ga ijma'in malamai, babu wanda ya saba tsakaninsu. Kalmar hunayha ana nufin wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Asalin kalmar hunayha daga alhinu ne, alhinu, alhinu bi ma'ana alwaqtu, da ka yazo a cikin hadisi hunayha, kuma yazo hunayya, duk tasgiri ne na hanatu, hanatu shi ma bi ma'ana alwaqtu, wanda asalinsa daga alhinu ne. Abu Huraira yana cewa in annabi ya yi kabbara ba daga ya yi kabbara har ma yake fara karatu ba. An gane ko? In yi kabbara sai ya ɗan tsaya ɗan wani lokaci kafin a ji ya fara karatu. Shi ne Abu Huraira ya ƙira'a, ai ƙabla an yabda'a bil ƙira'a, kafin ya fara karatu in yi kabbara har ma yakan ɗan yi shiru. To amma ba ma jin me yake faɗa, muna dai jin ya yi shiru. To irin bin ƙwaƙwafi na sahabbai don su gano mana, kuma bin ƙwaƙwafi a irin nan halal ne, musamman ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mu Allah ya hana mu kwakwafin junanmu saboda garin binciken junanmu laifin junanmu za mu gani shi kuma Allah duk abin da ya rufe to ka bar shi a rufe amma shi manzo Allah Allah ya halatta a yi masa mun kwakwafi saboda me saboda shi babu laifi a tattare da shi duk abin da zaka binciko alkhairi ne ilimi zaka samu shari'a zaka gano to shi yasa sahabbai sune wa annabi bin kwakwafi Abu Huraira yace idan yayi kabbara yayi shiru din ba ma jin me yake cewa ko bai taba gaya mana ga abin da zamu ce ba to amma ni sai na lura daga baya sai nake ganin gemun sa yana motsawa alamar ne yana magana sai dai ba a ji to daga Abu Huraira yace fa kuntu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi na fanshe ka da babana da babata mana da in rasa ka gwanda in rasa mahaifana da wani abun ki ya same ka na gwammace gwanda ya samu mahaifana to wannan kuma shine kodoluwar imani la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in annabi yace dayan ku ba zai taba zamowa cikakken mai imani ba sai ya fi so na sama da ƴaƴan da ya haifa sama da iyayen da suka haife shi sama da dukkan mutane baki daya yasa alfazazi yace fadaina bil arwahi law kana yuftada wa kullun bihi ba'd ad-dalali qad ihtada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bidaka abu huraira yace ara'aita sukutaka ba ni labari game da shirinka baina takbiri wal qira'ati wanda kake yi tsakanin kabbara harma kafin ka fara karatun fatiha ma taqulu me kake fada ngani ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqulu ina cewa ne Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina ko da zunubaina kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib irin yadda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadanta to manzo Allah yana fadar wannan shin yana da kurakurai ne shin yana da laifuka ne yana yi ne dan ya koya mana domin shi Allah tuni ya bashi garanti in ma akwai an yafi yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima haka dai irin waɗannan annabi yana yi ne dan ba dan shi ba shi kan tasa ta kare ya riga ya wuce na gaba ya gaba abinda ake nufi Allah ya nisanta ka tsakaninka da laifukanka ya nisanta ka tsakaninka da kurakuranka abin nufi ya yabe ma kawai shine abinda ake nufi kada ya kama ka da su domin shi asalin zunubi ko laifi a lahira kan a kama ka da shi sai an hada ku tare wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra'a kitabaka safabi da suka yi ma alaika sibadaka an gwama ku كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين داك كافن اي ماك حسابي سي غا ليفن ناك غا كا احدا كو سنه سي اي ماك حسابي تو ان ان نيسان تاي زو با زاكو حدو با ابن بي اني ني ان يابي داك wannan cewa ba'id bayni wa bayna khata'i kamar ta ake ka gafarta min kawai kuma wannan yana nuna tsakanin mahudar rana da mafadanta akwai nisa kware da gaske shi yasa babu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashbihi da ita Allahumma ya Allah naqini ka tsabtace ni min khabayai daga zunubaina kama yunqa thawbul abyad min ad-danas irin yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda ka san ita riga an fara ce wankin ta na daban ne wari ta ake daban abokiti daban da ruwa daban wani lokaci ma a sa mata ruwan dumi ko ba haka ba sannan a sa mata wani abu na daban na wanke tufafi musamman fari wanda yake ce kaza ko kace kaza na kin fadakar musutalla mana nau'in kayayyaki ne da ake tsaftace farin tufafi da shi ko ba haka ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari game da wannan ko yake roƙon Allah ya masa irin haka to wannan ya nuna mana kimiya da fasaha ta wanke fararen kaya da kebance su ba abu ne na yau ba tuntuni daman akwai tunda can mutanen da sun za su wanke fararen kaya suna ba su kulawa ta musamman. To irin wannan kulawar da ake ba wa ka fararen kaya wajen wanki, irin wannan manzala yake roƙon Allah ya ba shi kulawa wajen tsaftace shi daga laifukansa, ba wai dan yana laifi ba sai dan ya koya mana sallallahu alaihi wasallam. Mun ka muke cikin laifi, haka mun muka fi cancantar mu irin wannan. Amma za ka sha mamaki duk da wannan garabasa da wannan addu'a ta kunsa, amma wani ko bai sani ba ko kuma ya sani amma ba zai ba, ko ya ce a su a mazhabar su bai dole ba dole bane yi, akwai nusarancin da ya kai wannan? Kai kana kwana kana tashi cikin laifi, kuma gashi ana roƙon a samu tsarkaka daga laifi, kuma ka ce wani ba mazhabar ku ba ce? A mazhabar ku za ka yi laifi amma ba za ka yi istighfari ba kenan? Kuma wace mazhaba ce tafi wacce manzo Allah ya zo da ita? Ai ita ce uwar dukkan mazhabobi. Wa kulluhum min rasulillahi muqtarifun gharban min al-bahr aw rashfan min ad-diyab. Duk malaman mazhabar da kake gani kowa so yake kamfato daga tekun manzo Allah, ya danganta da kwazon mutum daga mankatarin da Allah ya masa. Wani ya debo cikin bokiti, wani ya debo koko, wani ya kamfato doro, wani kuma ya kamfato tanki guda. Gwargwadon kwazanka, gwargwadon imaninka, gwargwadon himmanka wajen ilimi, gwargwadon abin da za ka samu na hadisan annabi da kuma shari'a daga gare shi. Allahumma ya Allah idsilni min khabayai, ka wanke ni daga zunubaina, bil ma'i da ruwa, wasalji da kankara, wal baradi da raba, ko da ruwan sanyi. To sai malamai suka ce shin kankara da ruwan sanyi suna da wani tasiri ne wajen wanke farin tufafi? Imam Malik ya ce a'a, zahiri abin da aka sani ma farin tufafi in yayi dauda in za a wanke shi ruwan dumi ake sa masa. To amma me yasa anan manzo Allah ya ce da ruwan sanyi har da kankara? Ya ce duba izuwa ga ɗabi'ar zunubi, shi zunubi ɗabi'arsa zafi ce da ita. To shi yasa sai manzo Allah ya ce da ruwan sanyi da kankara, dan ya dace da dumi ko zafin zunubi. An gane ko? Da haka dai wannan ita ce addu'ar da annabi yake yi kafin ya bude sallah, ita ce du'aul istiftah, addu'ar bude sallah, kuma ita ta fi shahara. Mafi yawancin malamai ita suka fi ambato, tare da cewa akwai waɗansu da yawa kamar wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا ما دعاء الاستفتاح شيء. أنغانيكو كما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإنما دعاء الاستفتاح شيء بودي صلى وإنما كما أصلوا لنفرلا أصل النافلة كما تدريت قيام الليل. Zala yakan ce Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Da haka wadannan da addu'o'i ne da ake yi kafin karatun Fatiha, bayan an yi kabbara harama, a sallar farilla da kuma salloli na nafila. Da haka shi yasa Sheikh Abdullah Bassam ya ce cikin wannan hadisi akwai soyar da mutane su rinƙa yin wannan addu'a, istihbabu du'a'ul istiftah fi salah, mustahabbi ce duk da abin da ta kunsa na falala. Amma malamai ba su ce wajibi ba ne yi, dan da wajibi ba ne, da wajibi ne da tunan annabi ya koya wa sahabbai. To amma abu ne na falala, shi yasa bai koya musu ba har sai da suka yi suka tambaya. Abu na biyu, makanuhu ba'da takbiratul ihram, inda ake addu'ar buɗe sallah bayan kabbara harama ne, wa qabla qira'atil fatiha, kuma kafin karatun fatiha fi raka'atil ula min kulli sala, a raka'a farko na kowace sallah. Ba a maimaita addu'ar buɗe sallah a raka'a ta biyu, iya a raka'a ta ɗaya ake yi. Abu na uku, ayyusirra bihi walau kanat as-salatu jahariya, wa ayyusarra bihi walau kanat as-salatu jahariya. Addu'ar buɗe sallah a boye ake yin ta, ko da sallar mai karatu a bayyana ce. Ita du'aul istiftah ba a ne, ba a bayyana ta. abna hudu annahu la yutalu fihi du'a addu'ar istiftahi dukkanin ta da duk ruwayoyin ta zaku ga ba su da tsawo saboda wajen bai dace da ado ai tsawaita ana doguwar addu'a ba sallah za a shiga zaku gansu duk kalmomi ne yan takaitattu takaitattu duk wanda yaso ya haddace ma zai iya haddacewa cikin sauki wala siyama fil jama'a lissalawati maktuba musamman ma a sallar jami'i ta sallar farilla ba a so ayi dogon wani abu kafin a shiga sallah dan gudun kada a tsawaitawa mutane tsawaitawa da za su kosa abu na biyar yace hirsu sahabati radiyallahu anhu ala tatabbu'i ahwali rasuli fi harakatihi wa sakanatihi wannan yana nuna maka tsananin kwadayin sahabbai wajen bibiyar diddigin annabi dan su kamfato ilimi dan su samu shari'a kai da ba abun bai dame ka ba shi yasa baka bi amma su da ke abun ya dame su duk wani motsi da annabi yayi suna sa masa ido saboda shi ne kodoluwar masoyinsu kodoluwar abin da suke so su koyi da shi a rayuwa sallallahu alaihi wa sallam to kai ko wannan ya isa ka gane bambancin sahabbai da kai yanzu kai abu nawa annabi yake baka ma sani ba dan baka damu da ka sanin ba amma su duk wani motsin sa kokari suke su ji yaya dan su sani dan ya dame su dan su yi koyi dan su samu shari'a abdullahi dan umar yace nayi wata guda ina sawa annabi ido akan sallar raka'atul fajiri na lura da kyau a wata gudan nan kwana 30 ka ku sallar raka'atul fajiri gabe asuba ake yi da ya nuna maka yaushe yake zuwa duku yake tasowa yazo ya lura ya ga ya annabi yake raka'atul fajiri me yake karanta a raka'a farko bayan fatiha me yake karanta a raka'a ta biyu bayan fatiha yace a wata gudan nan naga duk raka'a farko bayan fatiha kuli yake karantawa duk raka'a ta biyu bayan fatiha qul huwallahu yake karantawa an gane ko da ka wannan yake nuna maka irin kadayin sahabbai da kaunar da suke wa annabi da bin diddigin sa manyan su da matsakaitan su da yaran cikin su kaga abdullahi dan abbas tun yana dan shekara 12 ko 10 ko 11 amma yace zan je gidan annabi da zummar na je hutu wajen goggota maimuna a daki mu kwanta ga annabi ga ni ga ta amma in kibacci yaro fa dan shekara 10-11 ko 12 yace amma sai in kibacci in ta zura wa annabi ido in ga me zai yi yace har in ga da daddare ya tashi ya dau huta yayi alwala ni ma take an dauka in bi shi kuma in zo in bi shi sallah nan yake nuna maka damuwar su da shi Bahaushe yace in an raina kasuwa ba a yi mata sautu amma idan ka damu da abu to kullun a cikin ranka yake shi yasa komai na annabi shine a gaban su ya yake sa riga ya yake cirewa ya yake shiga gida ya yake fita ya yake cin abinci Jabir yace wata rana annabi wani tela ya gayyaci annabi cin abincin rana sai wa annabi miyar kabewa yace sai na ga manzo Allah yana tsintsinta kabewar a cikin miya yana ci Jabir yace tun daga nan muka kulla da kabewa duk inda na ganta ni ma sai na tsanta dan Allah akwai soyayya da tafi wannan surutu wai shine soyayya ko aiki ko da wasa ka hada kanka da waɗannan mutanen Abdullahi dan Umar fa ina yawan nana ta muku wannan aikin haji da annabi yayi hajjatul wada ibn Umar bai je ba a wani kaulin ya je amma da yake akwai taron jama'a shi yaro ne baya kusa da annabi sai manyan sahabbai ne a kusa da annabi to sai yake tambayar su wata rana waya annabi yayi a hanya sai yake gaya masa ai da annabi ya zo gefen wata bishiya ya tsuguna ya kama ruwa tun daga nan Abdullahi dan Umar in dai zai wuce ta wannan wajen sai ya tsuguna ko baya jin fitsari ya tuba wandansa ya mayar ya sa ya ci gaba shi ma almajiransa suka lura wani lokacin kawai tsugunawa yake ba abin da yake sai ta suka ce wai me yasa kake haka yace annabi da ya tsuguna a wajen ya za a yi mai gidanmu ya tsuguna a nan mu wuce ai ba mu isa ba wannan ita ce kauna ta gaske abu na shida annahu yanbaghi fi mawaqin ad-du'a ay yulihha al-insan wa yukthira fi talab ash-shay ya kamata a duk inda aka ce ana addu'a to mutum kada ya ruce wajen bai yi addu'a ba musamman annabi ne yake addu'a ka sani fa Allah ne ya nuna masa kai addu'a anan ban shi ma ya nuna mutane amma kai ka zo wajen ka wuce kai asara babba ko da abun ba dole bane amma alheri dai ba zai ta wuce ka walau bi tariqi taradufil alfazi kuma abin da zaka roƙa ya zama ka nuna nacewa da damuwa duk abin da annabi yake na addu'a karka dauke shi kawai kamar wani wurdi ka zo ka yo ka wuce ka rinka tunano abin da ma'anarsa kuma ka rinka riyawa a ranka kai ma kana so Allah ya baka to shine ake cin riba amma duk lokacin da ka dauki addu'ar annabi ko zikirin annabi kawai kamar wani abu na al'ada kawai ne kai ka wuce kamar kukan kudin zuma to shiri ne taka kake baka cin ribar abin shigar kuncin kanan gare kake ka shiga ta can kawai ka fita ta can daka yace fa inna hadhihi ad-da'awat taduru kulluha ala mahwi adh-dhunubi wal ibadi anha in muka lura da wannan addu'a gabaki dayanta tana kai ko muni akan shafa zanubai da nisan ta mutun daga gare su wa ma'ani al-ma'i was-salji wal-barad to sannan ma'anar ruwa da kankara da ruwan sanyi mutaqariba kamar abu daya ne amma annabi ya fade su ne na farko dan ya nuna maka mubalaga a wanke da ruwa da kankara da ruwan sanyi ma'ana dai mubalaga akai matuƙa wajen wankewa kamar kai ne kace a wanke da sabulu da omo da kuma ne da haihu ai dai so kake dai a wanke ba dai ko da ake ce wal maqsudu minhu muttahidun abinda ake nufi dai abu daya ne wa huwa al inqa'u shine tsarkakewa min hararati dhunubi daga zunubin zunubai bi hadhihi al mawadi al barida da waɗannan sinadarai masu sanyi yace fa'ida tani a gargashin wannan hadisi akwai fa'ida guda biyu al ula ta farko sabata anin nabi istifhatahatun kathira lisala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da addu'o'in buɗe sallah da yawa kamar yadda na gaya mana misalai na waɗansu yace minha hadha ad-du'a alladhi ma'ana wannan addu'a da muka karanta tana daga cikin su Allahumma ba'id bayni wa bayna khata'ika ma ba'atha illa wa karshe yace wa minha daga ciki wajjatu

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Muhaddimu Gyara. Shirin Muhaddimu Gyara shiri ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi harkar tsaro. Musamman a unguwanninmu, kama daga faɗan daba, shaye-shaye, kwacin waya da sauransu, wanda kwamitin tsaro da vigilante ke shigowa daga unguwanni domin tattaunawa duk don a fitar da ai daga rogo. A wasu lokutan mukan tattauna da masu unguwanni har ma da dagatai, duk don a gudu tare kuma a tsira tare. A wannan makon da yadda Allah, muna tare da manya-manyan baƙinmu wanda za mu tattauna irin abubuwan da suke faruwa a jihar Kano. Masu sauraro, sanin kowa ne ya san irin abubuwan da suke faruwa, musamman faɗace-faɗacen daba da kusan kowane sashi. Za ka ga ana ɗan yin wani abu kama daga taron siyasa da dai sauran abubuwan da suke kawo waɗannan abubuwa, sai ka ga rigima ta ɓalle, an fara sare-sare, a wasu lokutan ma akan rasa rayuka. Tuma da manya-manyan baƙi wanda masana ne masu sa ido a kan harkar tsaro a cikin jihar nan tamu ta Kano, wanda muna tare da Malam Abdullahi Ismail Kofar Na'isa.
1: Assalamu alaikum.
0: Sannan akwai Malam Ibrahim Muhammad, wanda shi ma yana cikin wannan zauni. Malam Ibrahim, assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Sannan muna tare da Tijjani Hassan Gwale, mai inkiya da Atari Araba.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: To, masu sauraron mu, da su ne da yarda Allah za mu haɗu mu ji shin me yake kawo waɗannan abubuwa, kuma mu ga hanyoyin da ya kamata a ce an bi don ganin an samu raguwar waɗannan abubuwa, kuma a ce an magance su baki ɗaya. Kai tsaye za mu tafi ga shi Malam Abdullahi Kofar Na'isa, kuma Malam Abdullahi ba baƙo ba ne a cikin shirin. Baya-baya ya shigo ya ba da gudunmuwa sosai a kan abin da ya shafi harkar faɗace-faɗacen daba a wannan jiha ta mai albarka. To, Malam Abdullahi, idan muka yi duba a makonnin da muke ciki da makonnin da muka yi ban kwana da su, akwai faɗace-faɗacen daba da aka yi a unguwanni da dama a cikin jihar Kano, musamman kamar unguwar Hotolo, wanda har aka samu sanadiyar rasuwar wani jami'in tsaro na ɗan sanda, wanda suka kai ɗauki, kuma har Allah ya kawo ajalinsa a wajen ya rasa ransa. Bayan nan akwai faɗan daba da aka yi a unguwa uku, wanda shi ma ana cewa tsakanin yara ne wa'annan sun shigo wannan unguwar, haka dai su ma aka zo aka yi har aka samu asarar rai. An tafi makabarta, wasu suka bi wasu makabartar, akan dai aje a yi ramuwar gayya da sauransu. Akwai na unguwar Kurna, wanda kusan wannan faɗace-faɗacen daba na unguwar Kurna kusan ya fi shekara ana yinsa. Tun ma kafin a fara waɗannan faɗace-faɗacen daba da mai ita Kurna, Kurna tunin Fulani ta kasance har baƙi ba tafi ya karɓar su ba. Mutum zai je Kurna da daddare a cikin fargaba yake, saboda zai iya zuwa ya tara ana wannan faɗace-faɗace na daba. To, har gobe kuma ana yin wannan faɗa. Sannan akwai wanda aka yi a Abbatuwa, wanda shi ma a kwanaki shi ma kusan ya ɗan ɗauki hankalin mutane, faɗan da ake zargi shi ma wani daɗaɗɗan wannan ne ya tashi tsakanin 'yan unguwar Fagene ko da kuma Hoji. To, Malam Abdullahi, ya ka kalli me ya kake kallon irin waɗannan abubuwa da ke faruwa, me yake kawo waɗannan faɗace-faɗacen daba?
1: To, alhamdulillah, Malam Shamsu, wato ni a tawo fahimtar manya-manyan abu da suke jawo wannan matsala ta faɗace-faɗacen daba ba ta wuce matsala guda biyu zuwa uku ba. Na farko, akwai matsala ta ɓangaren gwamnati. Na biyu, akwai matsala ta ɓangaren iyayen yara, da kuma matsala ta masu tsaro, misali na sa kai su ma unguwanni. Wato, na farko, mu fara da masu shaye-shaye. kaga su ma matsala ce wuri ki ta daga bangaren gwamnati jama'a a dalilin san shi haka saboda wato kaga kamar ma sani jami'an yan sanda da jami'an yan dariye su ne wanda suke da haƙƙi misali cewa su hana wayannan abubuwa ko su dakile su kuma dai a karshe abin wato sai zama na yanzu zaka ga cewa yanda ake shigo da kayan ya fi ma yanda ake shigo shi a baya
0: kayan ma yake
1: kayan ma yanda ake shigo su ake sha ake siyarwa ya fi yanda ake shigo shi a baya wato dalilin kuma a nan shi ne zaka ga cewa a baya shi ne kin dan shigo da maganar masu tsaro na sakai a baya suna aiki gurare da yawa kusan duk unguwanni za ka samu akwai matsalar na sakai
0: ma'ana kamar irin su vigilante ke
1: kamar vigilante kamar irin ƙungiyoyin tsaro kamar irin namu na ƙofa na isa da sauran gurare haka tunda wasu za ka bayan vigilante ɗin bane yan wasu ƙungiyoyi na unguwanni kwantoci na unguwanni to da yawa sun bar aikin to kaga wannan sai da ba wa yaran nan dama su shigo su dinga wannan sai da kayan maye ba don komai ba saboda yawanci yan kwantocin ko yan vigilante ɗin su sun yi da aiki to kaga wannan dai aiki nasu shine abin da ya jawo wani abu zai da kamari
0: kana ganin misali da a ce ko ce unguwa kwamitin tsaron unguwa yana aiki ba za a dinga waɗannan faɗace-faɗace na ba
1: gaskiya waɗannan ba za su yi ba ba don komai ba saboda su yan kwamitocin unguwannin nan ko yan vigilante wanda suke unguwa sun riga sun san dukkan yaran da suke wannan tadan shi kuma suna kusa da su wanda duk inda aka nemi yaro su za su iya kawo shi ba kamar yanzu ne da arin da kuma ya riga watsar kuma ya ce kwaye kwashi kansa kaga idan irin kamar yadda ake aiki ne a baya inda misali irin wani abu ya faru kaga kamar yanzu na fage misali kaga biya da unguwa ne wani suka zai fara dole ɗaya ya ɗan girbi ɗayan tunda ana maganar a kan maganar kuɗi ne ko ba shi kuma dai ne maganar su kuɗi shi yana zargin ya cinye masa kuɗi ko ya sha cinye kuɗi ko na makamanci haka da yin haka ne kashi je kashe shi su kuma abokai da yan uwa mutanen nan uwa suka je suka yi daukan sa to kaga wannan daukan fasa shine ijawo da bangaren wannan da bangaren kaga yan gwari ne ba wai yan gwari ba da gwari ne ba su da kaga sun suka tafi mun wannan kashi kashi kuma asalin wannan gima kwaya ce bidin wannan shi kai mai nan so ba wani abu na boye boye a ciki duk harka ce ta gwamnati in ta sa hannu ta yi abin da ya kamata wallahi wani abin za a dina shi abu na biyu da nace gwamnati ta dan ba matsala ta bangaren gwamnati kenan kaga akwai wayannan yan kwamiti amini shi yan nigerian da yake so sorry ba nigerian eh wani ene mu da aka dauka
0: jami'an sabe
1: an sa
0: an tsaro na ci na ci gida
1: to kaga wayannan tun kafin a dauke su a hirar da kin kace yi anan na ta yin bayani cewa idan gwamnati ta dauki wayannan aka watsar da yan kwamitoci da yan gwamnati da yan sauran kungiyoyin tsaro na sa kai idan kuma ta kuskure ta ramu ta kuskure
0: irin su antifansinat
1: duk irin wayannan kagan duk an da an watsar da su wanda ke su ne mafi yawa misali akan su ne yan antifansinat da aka dauka inda an yi maintain wayancan an ci gaba da aiki da su wallahi ina ga ku duk wayannan sun za su
0: kuma mallam abdullahi
1: kuma kashi kudi zai
0: yi a wannan gaba kaga kamar ita antifansinat din haka kabulu irin aikace-aikace da take yi ita ce ba ta kyale masu faɗan daban ba masu shaye-shayen kwacin waya amma da aka tashi sai aka ajiye ta a gefe aka ɗauko wata aka ɗebo wasu aka ba su wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin kaga yanzu fa sun ajiye aikin su sun ajiye sun ce sun zama su tawo yanzu
1: kai kana yi ba a biyan ka ko sisi don ka taimaka al'ummar ka kana yi to lokacin da za a mori wani abu ya zo ba ba ka ba da ko wani tanda wani bashi wanda bai da sha'awa wato kaga matsalar da ake fuskanta tun daga kan sojoji yan sanda da su wayewa din duk abin da ya dama a ramar sanar da shi kenan wa'inda suke da sha'awar abu suke yi voluntarily ba wai sai an biya su wani abu a'a suna yin risk maka to irin wanne ya kamata idan an tashi gwamnati za ta dauka su ne kamata su dauko su saka a ciki kaga tana iya yawa wasu bacin suna da ayyukan yin su amma wa'inda ba su da aikin sai a dauko su a saka su sai a kara musu karfin gwiwa to amma a ce wanda ike yi ba a biyan su ko babu a'a wata dama ta zo za a biya mutane albashi sai kuma ka je ka dauko wani daban saboda dan uwan wance ne ko dan kanwar wance ne matar wancan an zo an zuba su ba ga sha'awar aikin su ba a kawai albashin suke kudi na samu ka ga ba aikin ba to wanda suke yin aikin an watsar wanda ba za su yi aikin ma an dauka an zuba so kaga wanda ike yin aikin da saboda Allah tsakaninsu da Allah ka ga ne ba shi ma tunda zai dinga fuskantar matsala da iyayen yaran nan yana fuskantar matsala da yaran sannan kuma yana fuskantar matsala da jama'a tsaro dan kuskure zai yi kallon da shi a kama shi kuma a taya ta ka cewa kai ma'aikacin vigilante ne an kama ka da bindiga ko an kama ka da wani abu makamancin irin wannan akwai issues wato akwai wasu abubuwa kanana wanda su kansu misali daga bangaren yansu da ba kamata shi suna kauda kai da kansa misali kaga akwai wani da aka kama shi kwanan nan dan me yake suna kuna rijiyar wani kuna wajen masallacin juma'a nan komanda ne na vigilante a wajen to kaga matsala ce tsakanin su su yan vigilante din hasara ta sa suka je suka yi masa tunanin yan sanda yan miniski anti kidnapping ne kwanti ne
0: aka ce ya fito da banza
1: aka ce ne an aka ce ya daina sai bindigogi wanda daya da su bindigar a yanda labarin izo tana da rijista ta mata suke to amma yana yawo da irin wannan babba irin harbaru gadina yana yawo da ita a motarsa to wai hakan ya sa suka yi suka yi tunanin aka je aka kama shi to Allah ya ikonsa shi wani abun a yaba shi kansa komishin yan sanda ne da ya duba ya ga yanayin abin kaga ba irin shirman da ake yi na baya ba sai ya dauka sai ya ce a mayar can a ofisin da suka kawo shi da sun kai shi ya yi kaga da daga nan abubuwa za su gane shi a cikin cincin sa ba su mulakanci to amma da komishin ya duba abin ya gani sai shi to a koma can a je a wuri to ana shi buru su ne yanzu an ba shi ne ko ce an kashe kitsin ma ne yanzu ya fita tunda bindiga ce ba wai bindiga ce lokal bindiga wadda yake amfani da ita so kaga akwai matsaloli da siyasa ke contributing da duwai nan lalacewar al'amuran suke yi
0: ka ce akwai bangaren su community haka
1: yawa bangaren kurji shi ne kawo shi mara shigo da shaka ciki a gaggauce a misali kamar wa'innan yan kungiyoyin da nake magana su ma a gani iyayen yara da su yan kwamitocin tsaro kyautuwa a ce kansu a haɗe yake misali duk wani abu da yake ɓata unguwa ko yake ɓata yaran unguwa ko ce kawo batunci ya kamata a ce sun haɗa kai suna ya kara mu to amma sai da cewa idan yan kwamitocin tsaro ko yan vigilante ko yan wani kwamitocin sa kai na tsaro in suka yaƙi abun to kuma sun dinga yaƙi can da yaran da suke yin ɓarar da kuma iyayen yaran so kaga wannan ba zai ba wa su kansu mutanen masu yin aikin ƙarfin gwiwa su yi aiki ba suna fuskantar matsala daga wajen hukuma suna fuskantar matsala daga wajen iyayen yara suna fuskantar matsala daga wajen yara eh to amma dai gaba daya in ka duba duk gaba daya rigimar duk gaba daya matsalar ta kai mai ci ba wani abu da yake wannan
0: to Malam Abdullahi kafin mu dawo gare ka mu kuma wajen Malam Ibrahim Muhammad mu ji ko akwai wani abu da zai kara mana dangane da abubuwan da suke kawo fadan daba a jihar Kano
3: wato abubuwan da idan ka lura yake jawo fadace-fadacen daba wani lokacin shi kansa fadan daban ma shi ga shi ake menene shiryawa idan ka duba za ka ga ana ɗauko abin wani lokacin daga gangami na siyasa wannan kai tsaye zan je zuwa ga mai girma gwamna yanzu ga shi nan za a yi gangami na siyasa mutuwa kan ɗan za a kuma ɗan takara fiye fito wallahi sai mutane sun ya asarar wayoyinsu da lafiyarsu da an yanki wannan an tsari wannan an yi abin nan su kuma nan ɓata garin suna amfani da yawansu idan suka yi gangami suka yi yawa sai su create ɗin wani faɗa a junansu yanzu kuma abin da ya faru a farm center ai rigima kawai ta yadda ita suka yi kawai don sisata ka duba abin da ya faru a Beirut rigima ƙirƙirar ta suka yi kawai don sisata ya kamata mai girma gwamna muna kira ga hankalin sa ya juyo a kan wannan saboda rayuwa jihar Kano da abin da barazanar da ake ciki abin ya kai cewa yanzu matasa suna gangami zuwa kasuwanni sisata saboda yawan suna ganin cewa kamar babu wanda zai iya cin su sannan kuma ka ga cewa idan sun taho da yawan nan gani suke babu wani wanda ya isa kuma idan ka duba jami'an sanda suna kokari amma fa gaskiya suna tsoron wukaki suna tsoron wukaki za a ga gasa a can gasa a can don muna zuwa gurin muna
2: kana
3: kowa ya kasa zuwa su za ka ga suna kiran yan sandan ba ku zo ku zo ku zo idan shi nan sanda baka ba shi dama harbi ba ta yaya zai yi kokari ba wai na ce ba sa kokari bane suna kokari amma wani lokacin abin ya kan furta
0: tunda akalla sai kaga sun hada zuga fa ta mutum 300
3: to amma ni abin da yake kira da jami'an tsaro musamman commissioner of police zauna da gidan gwamna wannan ba komitoci ba na tsaro ba komitoci na unguwanni su ne fa wanda ya kamata zo da cewa a jawo kan wannan al'amari yanzu misali idan aka ce yau gashi ana fada a wuri kaza aka yi kungiyar vigilance waya aka yi kungiyoyi na wannan cewa na sa kai na komitoci na unguwanni su fito wani in ka tsare shi ma da yawa in ka tsare mu hukan ma ba ta cewa san yara ne sannan ma an kada kama wasan yara ce ba za ta tuba sai dai ta daka ta kwallo to menene riba yaro eh ya sare ka ya ga ba ta kama ya da ke ka ya ga ta kwalle wallahi wallahi akwai yaran da suka fito ka kwacen waya suka taba fituwa wallahi da hannu muka rinka kama su da hukaken nasu da hannu in ga ma muka kama su muka kai su police station muka tabbatar da cewa an yanka musu visa ba su kare cikuwa ban kare gani irin wayannan yaran ba dole wayannan abubuwan dole sai an samu hadin kai da girman gwamna dan jihar Kano ne kai kuma dan cikin birnin jihar Kano ya kamata ka sa hankali a cikin abin da yake damun mutanen Kano gidan radio nan yana kokari kullun zai fadi irin matsaloli da yake faruwa na fadan daba kwacen waya da irin wayannan saci-saci na cin mutunci wannan cewa kayan maye da shaye-shaye da kuma yara ne kanana marasa kunya wanda ba su wuce shekara 17 18 ba za su wuce shekara 25 zuwa 26 ba to amma har yanzu ba mu ga cewa wani kokari da aka yi wannan cewa komitoci na bizimance na komitoci na unguwanni wanda suke yan sa kai da yawa an dena saboda ana ganin

0: an ɗauki wasu ana biyarsu wa'inda suke cikin unguwanni suna ƙoƙari na rantse ma da girman Allah daga kan ƙarfe 1:30 zuwa ƙarfe 2 unguwannin jihar Kano da yawa za ka ga sai kai ta zirga-zirga banda 'yan sa-kai kwamitoci na security sai 'yan bujalanci su kai za ka ringa gani suna yawo saboda mai an ban musu tsaron a hannunsu sai ta ɓaci za ka kirawo hukumar 'yan sanda su zo su kawo ɗauki kafin su zo abin da zai faru ya faru ya faru to saboda haka mai girma gwamna ina jan hankalinka ka cewa wannan al'amari da wa'innan mutane suke ƙoƙari da yawa wasu sun daina wa'inda suke yi su ma gwiwarsu tana ƙoƙarin karaya a sa ido a kan wa'innan mutane a kirawo su a zo a zauna da su kowace unguwa su zo su zauna da dakacinsu da mai unguwarsu da DPO nasu a ji menene matsalolinsu a biya musu buƙatu a tallafe su kowace local government ta kira mutanen da suke sa kai suke ƙoƙarin kare local government da jihar Kano baki ɗaya a kira su a ga menene matsalolinsu a siya musu motoci a siya musu kayan aiki wanda za su kare kansu idan ka fito babu abin da za ka kare kanka kai ma gudu alaka
1: kai albashi
0: ka ilahi ka duba gani idan ba a baka albashi ba ko an baka abin da za ka abin yau abin da za ka rike yanzu fa an daina fa maganar ko wai ka rike sanda fa don wata zugar wallahi sai bindiga in ka rike bindiga kuma wanda yake na jikinka ni zai ce wai kai kake danki da nafi ne ko kai fashi kake yi bayan kuma kare lafiyar mutane su wallahi wallahi yanzu sanda da wuka ba zai ba a gurin mai sake sai ya rike bindiga bindiga irin wanda hukuma ta ba da dama kamar yadda ɗan maharba suke amfani da ita muke amfani da ita ba za mu tsallaka hukunci wanda zai cewa abin da bai kamata mu rike ba shi zuwa mu rike to amma abin da muke kira ga gwamnati mai girma gwamna a dawo da gidan neman shirya wanda ake kira gidan gagararru na kiru domin mu cewa yaran nan a yi operation gida-gida a ga cewa kowane gida kowane mai unguwa a sa shi a gaba da 'yan bujalance a cika har gidan yaro a buga shi da ƙasa a sa masa ankwa a kawo shi zuwa kira a ajiye shi a koya masa karatun addini a koya masa karatun boko a koya masa sana'a in ya gyara ya fito in bai gyara bai su ba can wallahi in ba haka aka yi ba an dinga samun matsalolin da babu hanyar ko kuma babu lokacin kare su saboda abin ana daukansa kusan cewa kamar ba wani abu bane yanzu ba za ka cewa farfadan hotoran nan ba an samu kusan awa biyu ba ana yi dauki ba daɗi ba gari ya tsaya a garin jihar Kano har wani wai yara wa'inda suka za su tsaye da gari to idan irin wa'innan abubuwan yana faruwa gwamnati tana ɗauki kai wata rufa idan abin fa ya faru fa kafin ya abin nan fa zai kazanta kullum abin da muke faɗa cewa a gyara ma har mu gyara shi ne sunan shirin to ta yaya za a gyara muna ƙoƙarin ba wa gwamnati shawarwari muna ƙoƙarin ba ta abubuwan da muka hango ne na cewa matsala ko cewa an riga an yi an gyara yanzu misali kamar campaign ɗin da ake ƙoƙarin yi ya kamata mai girma gwamna idan lokacin campaign ya zo ya haɗa 'yan takarkarin nan ya haramta musu yawo da 'yan ta'adda menene 'yan ta'adda 'yan daba kaga mutum ya fito da zuga ya fito da wukaƙe iri-iri da sanduna kuma shi 'yan takara yana kallo yana wucewa wa'inda suke gurin shi kenan a ƙwace musu wayoyi wanda za a tsara a tsara shi kenan shi biyan buƙatarsa 'ya'yansa suna gida da matarsa suna gida babu abin da ya same su amma mutanen gari sun shiga wani hali kuma mutum ya fito kuma ranar zaɓe ce kuma yana neman ƙuri'a mutanen gari wani ya rasa wayarsa wani ya rasa lafiyarsa to mai girma gwamna ya kamata a sa hankali a irin wannan abu muna kira muna jan hankali cewa a kira 'yan takarkarin nan na kowace jam'iyya a kira su a zo a zauna da su a haramta yawo da makami ya kasance kuma duk campaign ɗin da za a tafi ya kasance a samu 'yan bujalance a ciki ya kasance a samu 'yan sanda a ciki ya kasance a samu 'yan civil defense a ciki ya kasance a samu jami'an tsaro kowane iri na kwamitoci na unguwanni wannan shi zai hana cewa ƙwacen waya wannan shi zai hana cewa wanda suke ɓatar gari su kira 'yancin ɗin ko faɗan daba ko wani abu idan sun ga akwai jami'an tsaro a ciki ba su da wata dama da za su cutar da al'umma.
1: Mala Ibrahim, na ma so da ke ka dawo kan batun haka na da kai magana a kan cewa 'yan siyasa suna ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo irin suke ba da gudunmawa wajen kawo faɗace-faɗacen daba nan to ka dawo kuma har ma ka yi kira da mai girma gwamna to kuma gaskiya abin da ka faɗa haka ne tunda sanin kowa ne mafi yawanci duk inda ake taron siyasan nan za ka ga ƙarshe sai ya bar baya da ƙura yi taron siyasar to fa bi ta wannan hanyar ba na mutum bane ana ganin an fara yin taron siyasa zaka ji mutum ya ce to in ya wuce ya da mutum da wajen ba saboda karshen an gama an dawo to ko da ilo wanku sun zama ba naku ba
2: labashi ta yan kasuwa idan an yi taro a ido din za ga yan kwari suna rufewa masu lamarin nan saboda billahi na azimi kana barin kayanka wanda ya zama ba naka ba ne idan ka muka gani kamar filibin an kwace wa komai rana ɗaya sun talo takama ruwan
1: to Allah ne kyauta mu kuma wajen malam Tijjani Hassan Gwali a tare Araba ya kamata a tare Araba din kuma ba mu sani ba ko kai ma akwai wani abu da ka hawo ko ƙarin haske da zaka nuna akan abubuwan da suke kawo wannan fadace fadacen da ba a jihar ba
2: ai abubuwa da suke duk wanda zai ji ji sai ya fita gobe ina da dan tambayoyi gobe da jami'an tsaro wannan salon da muke aiki shi ya kamata a canza shi tun kafin mu na gaba da mu na gaba da mu bai isa yaran nan da yawa an kama su su ne din da suke dawa su ci gaba idan sun ci gaba sai su ƙara kyankyasa wasu masu taso to ya kamata su yi aiki da wani filan din wannan dai ya nuna ba ya yiwa saboda rabi aksari idan ka lura kamar maganar dan uwana wannan tawagar wannan tafiyar ta siyasa ta daya daga cikin abin da take tabarbara al'amuran yau ni dan takara ne dan siyasa ne a tawaga ta sun taho sun yi fadan daba sun kashe wannan sun kashe wannan sun kashe wannan jiwu ma zan je wacce unguwa kaza idan na je waɗanda ne wa laifi a can ba za su dau fansa ba kaga fada ya au to dole sai an yi maganin wannan abu sai na biyu sai da miya gungwayoyi ta kowace hanya ta kowace kafa yanzu samun sa ake inda da ba a sai da kayan maye sai ga ana ga shaida yanda za ka gani idan kaga ababan hawa sun fiye taruwa a waje ana ta cincirundu waje ba fiya wuta ba limo ba ba liman kwalba ba kaga ana ta tsayawa to akwai abin da ake sayarwa boye kuma jami'an tsaro sun sani jami'an tsaro har ga Allah muna aiki da su suna kwatantawa suna yin kokari amma gaskiya an samu tasgado an samu sakaci na tattaunawa da wakilai na unguwa yanzu yayi sakaci musamman kira ni ma ga mai girma gwamna babba juji ne mai girma gwamna ya karba da hakuri wannan wajen waje ne da yake mai muhimmanci tsaro lafiya dole sai an tsaya da gaske an shawo kan al'amarin nan kuma mun manta mun takaita kanmu muna magana ne akan lallai akan siyasa har hawan da yake yana ban matsala a jihar Kano dai mun an yi kilisa an yi angwanci na ango kaza sai da an fashe da fadan da kuma ka lura duk inda dan iska yake a unguwa wallahi an san shi ƴan unguwar za su gaito abokansu zo su yi abin da suka ga dama sannan sai daga kai dan committee na sa kai ka ce ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba sai kai fada da ƴan unguwa kai fada da iyayen yara jami'an tsaro idan ka yi aikin wani zuwan an samu matsala ko tasgado nan ma ba za su rufa ma baya ba kalilan ne a ciki suke ba mu gudunmuwa da goyon baya amma ana yi amma ba duba to kaga yana bukata yanzu malam barin tambaye ka me yasa dalibi yake zuwa makaranta yayi karatu yayi jarabawa idan ya ci jarabawa ya fita da sakamako kyakkyawa me yake bukata a jinjina masa a bashi kyauta to kai aiki ba yabo ba komai sai zagi sai kamu sai cin mutunci wallahi malam akwai sanda na bugo komanda waya wallaci take fitar min nace wai na ga jami'an tsaro wai sun zo dawowa ta garin kenan wai ɗan iska yara sun bi su wai suna gudu jami'in tsaro da bindiga yana gudu wai ɗan iska yana min sawai da wuka wallahi ji ne yanda ka san wa kawai in ƙasa ta bude in shige ciki ba an shiri kawai na shiga abin ne uwa ne makarbiya yaran nan sun gama su fada ruwa nazo muka tsaya aka tsaya tsayin da ka aka kama yaran aka tafi to ƙarshe fa yaran nan sun fi tsoron ƴan kwamiti wallahi sun fi tsoron kwamiti ka san gidan su yaro ka san uwarsa ka san ubansa ka san ƴan uwansa yayyansa duk ka san su shi isa yaron ba su da abokin adawa sama da dan kwamiti dan bijiranci ne ko dan kwamiti na sa kai na unguwa da yake da kishin kar ayi ba daidai ba shi isa to suka yi ta kokari sai sun karkade wannan aikin adena me ita me isa me ita kuma hukuma da gwamnati me yakan ta gano matsalar da suka fi damun su sai su jawo ƴan kwamiti jiki ta ba su karfin gwiwa ta sa musu albashi ta lura da su ta ba su tsaro ta ba su makaman da za su iya kare kansu domin yaran nan za su zo wajen ku ba asuwaki suke dakowa ba ba fiya wuta suke rikewa ba makami ne wanda in kuka fito na fito da su in Allah bai kiyaye ba sai da ka ji ana wani zancen da ba kamar yanda ya so zo wajen mai kaya za su wawo shi kayansa za su ɗebe
3: idan ka gudu su ɗebe, in ka tsaya sai a ɗebki a ɗeba kayan a kashe ka. To dan Allah idan ba ya aiki da wani salan ba, wannan salan zai ci gaba. An falade ana yi, bigima PPRO yana ji zai ga zai kira mutum ya interview da shi ya tattauna da shi ya yi karawa da ya daina, amma ya ga kwana kaɗai ka ji shi a wata unguwar daban ya dawo yana yi. Har ga Allah ana so mutum kar masa uzuri na ɗaya na biyu na uku in bai yi ba, sai ka ɗauko wani plan ɗin a yi aiki da shi. Abubuwan nan ba sai mun faɗa ba, aikin ku ne kun sani. Allah ya
1: taimaka. Amin Allah. To ina jin Malam Abdullahi kusan duka an tattara akan abubuwan da ke kawo rashin wannan tsaro, musamman fadace-fadacen daba a jihar Kano da rashin fitowar ƴan kwamitin tsaro na unguwanni, ma'ana vigilante. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan matsala. To misali ita wannan shi wannan kwamiti ko in ce vigilante suna da shugabanci, akwai shugaban vigilante na jihar Kano, akwai na ƙananan hukumomi gaba ɗaya. Shin wani aiki suke yi wanda har ga shi vigilante da yawa a unguwanni na ƙananan hukumomi sun ajiye aikinsu, ba sa tuntuɓar misali gwamnati ko kuma da alhakin abin yake kansu, kuma za su dinga duba su ko iya kujerarsu kawai suke karewa?
4: To alhamdulillah, wato a wannan gabar marishinsu akwai matsaloli ne da ake fuskanta. Kaga kamar yadda kowa ya sani, vigilante suna da shugabanci a jiha, kusan ma ce kowace kungiya wata da shugabanci na jiha. Amma shi kwamiti na tsaro wanda kusan in ce kamar su suka fi yawa, wanda su kaga ba su da wani ɗaya ƙungiya inda banda ƙungiya ba kun gyara. To bakin gwagwado na sani ne cewar shi chairman na ko in ce komanda na vigilante na jihar Kano yana ƙoƙari gaskiya, don kamar riga maka kisan wannan na kula ɗin nan aiki da ambata an je har gaban commissioner an yi da abu da ya kamata a yi, kuma alhamdulillahi kamar yadda faɗa an riga an samu warwarewar matsala. To matsalar ba daga nan kawai take ba, kamar yadda aka ɗan yi bayani haka baya, wato su misali shugabanni na ƙungiyoyi, misali kamar shi komanda na vigilante da sauran komandoji na ƙungiyoyi daban-daban, idan wani abu ya taso irin wannan, waɗanda suke da kwalgini misali, waɗanda suke da ƙoƙari da zuciyar su je su tinkari manya suna yi. To amma a koda har ga Allah ba sa yi, don ko a baya akwai waɗanda a shekarun bakin da na shiga a prison akwai waɗanda ƴan vigilante ɗin ne wallahi sun zo sun same ni a ciki suke gaya min ga irin matsalar suka fuskanta, an zo an kawo musu an ɗore sun yi watansu bakwai ma a wannan lokacin suna tsaye, kuma ba a yi musu hukunci ba, suna nan suna jiran a yi musu hukunci, sai a lokacin ma muna ciki sannan aka ce a yi charges ya fito an tura su high court. Nake tambayi su shi komandan ya sani? Suka ce an sani. To amma dai kawai su tunda ba a yi fidda su ba, akwai suna ganin su ba a yi komai ba. To akwai wanda ya yi shekara wajen takwas shi ma wani haji, wani haji na haji su
5: duk ke sake
4: sani na rasa rai, ko kuma wasu na rasa rai ne mafi yawanci ma irin wannan rasa rai ne. To amma wani idan ka ji bayanin idan an bi abin da gaske za a samu fita. To amma saboda gaskiya akwai ɗan rauni na su a komandojin, shi sa ake samun irin wannan matsala. Akwai rashin bibiya, kuma akwai tsoro misali, ko kuma gwamnati tana dan ba da dan wani ihsani, kar ka je ka bude ido a ce an nuna baka. To akwai irin wannan misali, gwamnati tana dan ba da wani dan abu kai kana zuwa kana karba, to duk lokacin da ka zo ka ce fa ga yanda za a yi ka dage, kuma gwamnati tana ba ta take so ba, to insha Allah ko na kudin da zai fitowa sai a haka. Yanzu kaga matsalar da shi ma wannan kusan matsalar ta farko kenan, wani na kurma ɗin shi ma samu irin wannan matsalar shugabanci, shi ma aka haka kaga aka dakatar da shi, kuma har aka zo an dawo da shi, kuma wasu ka zo suka haɗu suka yi wannan cunin aka je a kama shi. So akwai matsaloli da dama irin wannan, amma kamar yadda aka yi magana a baya, wato ya kamata mai girma gwamna ya sa kwamiti a gaskiyar magana, wato wallahi idan kun tuci unguwanni wani vigilante ɗin masu tsaron sa kai ba su yi aiki ba, wallahi alazim na gaya maka da waɗannan ƴan sanda na jihar aka ɗiba da su police aikin ya musu yawa su yi, saboda ƴan kwamitis na unguwani ni emji na che suni masa mwa mwa suka sankowa sempoku senchi da kowa da basili pi akani wena mwa kanzo musali di ila abunda lasi akani ila zaji saka baka mwa achi lansa dara cha police station si wana abia paruma ajia na kushi imbaru kentazara kakunu wangu suka da akwai mwosanuli dama tutaredu wana tu kuma watu itamazala rebabar mwa kuma shine daukan da ƴan siyasa suke ba wannan gwamnati ko ba tar gwamnatin baya a takaicen ce gwamnati ba shi gwamnati ce kadai wanda take da karancin wuce gaba ta tare ƴan gaba a dinga amfani da su ba ce gwamnati ce kanta kawai take da karancin wannan ba wai babu bane akwai amma ce karanci to wato daukan ƴan gaba jinsu a jiki da gwamnati take yi wato kamar fa ta fa ba su dama ne ko ce ta fa bude wata kofa ne kawai a shiga gaba tunda za a ga mutum ina kashe mutane an ɗauki motar miliyan 50 an bashi gida an bashi mota an masa aure me yasa wani zai yi ba tunda akwai waɗanda sun fi wannan ɗin zuciya da taurari da takaranci da komai to kaga idan hukuma ta ɗauki waɗannan ƴan dawa ta ɗauke su cewa ta musu wani gudi cewa suna da muhimmanci to wallahi kofa ce aka buɗe
6: ba ka gani ko su ƴan daban saka yi na siyasa suke zama a
4: matsayin su ƴan siyasa su ƴan siyasa tun da aka
6: yi ba a ranar biyu ba
4: kuma ga wani a ce shine shugaban ƴan daban wani shine shugaban ƴan daban wani shine wani shugaban ƴan daban wani duk ko ene SSA daba kaga ƴan da haifar da bara to amma idan da rashi ake ilimi su kansu ƴan siyasa wato da daukan ƴan daba da ake yi ana da bude kofa bara a ɗaya biyu ne zara su ɗauki ƴan bijilance da ƴan kwamitocin tsaro na
6: unguwa
4: su ba su kariya saboda idan suka fito a zuba ɗin yadda ba
6: ne lalatacce ko ba zai baka
4: kariya ba ka kariya ba amma shi
6: ma ana na ce
4: to a ƙarshe kuma zai zo ya ci mutuncin ka yayya da
6: wani lokacin ba su ba su iya ba da kariya fa a gurin ƴan siyasa fa su suke ga wa abokan su
4: ne kuwa
6: ku tsokane mu
4: a zo
6: su ka yi ka da dubu bakin su
4: ɗin sai ka aje a yanzu sai ka sa abun da ke
1: faruwa abun da ne ba shi
4: shiri wannan jini ne shiri abu ake to amma sun kasa ganewa a kowane zama da muka taɓa yi da wani ɗan siyasa da juna campaign na shirin kai idan har kuna so fa a daina wani harkar daba nan to ƴan daba ya kawar ku jini da jikin mu ƴan kwamitocin tsaro na unguwanni daban-daban da ƴan jimace su ya kamata ku ɗauka ku ja ko ba za ku biya sarari ba amma aƙalla a ce ana ba su ɗan allowance kowace unguwa in sun zo ga mutum kaza muke so kowane bangare a ce mutum kaza muke so idan sun kawo ko 20,000 a wancan lokacin kenan ba bayan zuwa ko 30,000 ne ce ku dinga ba su a wata at least mutum ya san cewa hukuma yana tare da hukuma amma ku bar mutane kaya zube ko in sun kama sun je sun kai ku ɗan siyasa ku yi kanu in an kama an da kiyaro ƴan sojoji ƴan sada su shigo su ma su kama a zo a tura mutum zai
6: ba aiki
4: kuma kuna so su ba da kariya
6: kuma ni abu babban abu da yake ba bani mamaki sai ka dace ce wannan ɗan daba ya kashe wani ko ga gaje na ya wuce wani a kan hanya sai kai ta tunani cewa ruwai hukuma ba ta san da zaman sa ba ko kuma laifin an goge shi ko kuma an ce an kama sai ka dace kuma
4: an sako shi
6: sai ka cuta ina ya fito
4: kuma sai su wasu ta
6: shi ta
4: amama
6: ai ga bi musu duk ina zaka ya bai
7: wani garin da aka ci gaba babu adalci inda za a rinka yafa laifi to ne marasa laifi za su tare
4: za su
7: yi ba sai jira a yafi
1: to amma ina ganin misali duk wadannan abubuwan da yake faruwa mallam Abdullahi Abi ya dauko a bayanansa na farko ya sako da iyaye a ciki
4: haka
1: iyaye su ma suna ba da gudunmawa wajen lalacewar
4: yara
1: tunda in ya rubuta su da tarbiyya da wani tunda ba ka tsanci shi a irin waɗannan abubuwa ba to mu kalli iyayen mu ga su wani shawara za a ba su tun farko ma yaro in ya taso yanzu haka shaye-shaye ne abin da zai baka mamaki sai ka ga yaro ɗan shekara 14-15 wanda shi ma kuma mallaka haka na hanga kansa ba amma yana shaye-shaye akwai wani yaro da na zo wani shago don su yi abu abin da ta sauyi yake yi ya zo ya kawo gyaran abu kawai sai na gan shi da lemu wallahi sai na ga yana zuba kwaya a ciki da ya zuba ya sha gaba ɗaya ba nufi minti 20-30 a wajen ba har ta bugar da shi ya dawo yana wata murya yana cewa ka sallame ni ma irin manomi ne su da ya tsawana ta canja to kuma fa adiga ta sauye je
6: hawa ya fita daga hayyacin
1: ya fita daga hayyacin sun je hawa adiga sun je haya a nan ne fa za ka ga in an fita din karshe a je a tafi kwacin maya ko a je a yi shiga dabar ko wani abu saboda kun sha wannan abin hankalin ya tafi sai a je a yi barna kuma wannan yaron ba mamaki a gida yake kwana
4: sosai ma
1: ina iyayen sa suke yaro dan shekara 14-15 kana ganin ma yaro ka san yana shaye shaye wannan
4: sosai
7: sai mai da aka ga kai ta gani ga yaro bai fi shekara 14-15 ba ta buɗe lenti ya ta Google Plus ya ta bi ina kullum to inda ya iyaye za su nisa da iyayen su sai sun yi abin da ba shikenan ba jije kwallo ne ji ina cikin ball sai na ga rikici yara suna yi abun uwa wasa ta dole sai da rabu ta ga an yara kananu sun fara zara wuka a cikin filin kwallo sai da na dauko madoki yara sama da 200 wallahi duna ba za su
4: ani filin ba haka
7: to wuka kefa yanzu da sai ka ji an ce an soka wani an kashe kaza a yan uwa kaza ne sai su ma yan uwa su san me
4: ba sai su
7: yi goma kawai shi sai tsugune tashi ya tashi a daina zaman lafiya irin wannan yan fitina ce dole sai mun yi hakuri iyaye kuma sai sun zage dansu shi sa Allah subhanahu wataala o hadisa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa ya faɗa ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ya ce kullukum kowa da kowa in dai kai shugaba ne da kai wanda kake hakimi da kai da kake ciyaman da kai da kake gwamna da kai da kake shugaban kasa da kai da kake DPO na wannan gundun Allah ba wanda ya kyale in kai ma yaya ne a cikin gidanku Allah ya hada kai dole sai mun zage dan zai in ji zamu ba yaya sai abin da suke so za su ja mana abin da ba masu shi kisa aka ce in ka ga yaro yayin shiru da yan biyu ne akwai yaro munafiki wanda yana aikata barna a waje ba wanda ya sani wanda ba yake wani kwacen waya wani ya fita ya sau shaye shaye baka tuma sai ai shiru shiru ne ba ruwan sa tuni da ma barna shi aka ce ko yana zalunta kansa ko kuma kai zai zalunce ka karan ka bibiya kana tuma kana hira da shi yana zuwa makaranta me yake ina yake samun kuɗin da yake tawo haka zaka fuskanci inda yaro yake to yanzu duniya mu yanda muka taso mun saka wa yayan tarbiyar ai kawai wani shikenan in zai zo dan samu wani abu ya bani shikenan yi samu kalamto kusan barnar rabi ta iyaye ce domin sai ka gyara Allah zai taimaka maka in kuka miƙe kafa ita hukuma ba za ta iya gyara ba dan sanda yau kamari na kai kara aikin sai kamari ka hakura ban hakura bai kai mu kotu yayi na shi to idan kuwa iyaye suka tsaya tsayin daga suka ba dan su tarbiya ko suna rayu ko ba su rayu sai ya zama mutum
1: su kuma community na unguwa suma akwai rawar da suke takawa za ka ga yaro yana yin abu sai ka ji ce ai ba dana bane ko kuma in na mai magana zai zage ni sai ka ga yan unguwa an ja baya an ja jiki kuma karshe kai ma zai zo ya lalata naka
7: wallahi malam da abin da ake gudu sai ka ji an ce idan ka ja jiki baka kulla dan wani ba yayi ba dide ba karshe kanka zai dawo domin zai bata naka
4: dole
7: kamar sauro ne an toshe can kwatan nan ba ta fita kwatan gogo ta yana kai hakuri in bai gyara ba shi wawa ne shasha kai gyara masa sai ku tsira tare amma in baka gyara dan wani ba wannan shi ya kyara nashi din sai sa du su lalace shi yasa za ka da idan ya gagara a cikin gidansu yake fara gagara in ya bunkasa sai fito unguwa idan ya bunkasa sai Kano ta rinka hira ko kuma jaha ta rinka magana a kansa Kano du ɗan iskan da muka yi ai da gidansu suka fara sun gagari gidansu ubansu yana san su ko dan su yana san sa anan ba an yi tarihin wani dandaba a jihar Kano da yayi laifi ya sara wani likita da ta yi ya kashe shi aka zo kama shi sai uban sai dan ya bar mai laifin ya kama wani ya bayar karshe shine ajalin uba ka gani kai iya naka Allah yana ji yana gani in kai iya naka fatawkar Allah sai ka mika Allah al'amarin shi zai tabbata maka amma in dai ka ce wai ni na iya a ko kuma ina so ko kuma bana son zagi bana son a ce ni munafiki ne bana son bakin jini in dai ka bi wannan hanyar wallahi ka bi
1: wannan
7: Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'awa yayi kira ya hana an zage shi an doke shi an haukata shi an ce bai da hankali wa subhanallah an fada masa maganganu marasa daɗi to in dai ka bi wannan aikin na gyara dole sai kai hakuri da in kuma ka fara ba a gama yanzu kaga mu wannan matsalolin da aka fara na committee kofar nice ai ba aikin aka dina har yanzu ana kamala ƙara yanzu ko wanda ya nuna ma waye sa zaka yi mamaki wani aikin haka zamu tashi cikin duhun dare a je ayi wani aikin haka za a tashi a je a ci ku je ga police station kurumu ta kwaci da hikimomi da dabaru shi sa yaran suke jin tsoro amma da an ce an daina kawai kowa ya komai ba komai mu ma ba za mu kwana
1: ba wanda zai sha to masauraron mu kai tsaye muna tare da manya-manyan baƙi wanda muke tattauna abubuwan da suke kawo faɗace-faɗacen daba a jihar Kano kuma an gabato da abubuwa da dama wanda in dai har aka tsaya aka duba su gaskiya za a samu sauƙin abin an yi maganar gwamnati dole ta shigo ciki 'yan siyasa da suke amfani da rigar siyasa a gayyato waɗannan yara mafi yawanci in aka yi taron siyasa irin haka tana faruwa to dole sai an ɗauki matakin da zai zamanto in dan siyasa ya zo ko zaka zo kai campaign ɗinka ko wani abu ko taro a fara lafiya a gama lafiya ba tare da an samu wannan hayaniya ba kuma an ba da shawarwari kan cewa amma zaka gayyato mutanen akwai in committee tsaro ba dai tunani ake nan tsaro ba kada wani ya zo ya ko ya farmu ku kowa da sauran su to in committee tsaro su a hayyacin su za su zo su yi muku aiki kada an samu sauki kuma su ma in committee za su ga ana tafiya da su duba da kamar yanda da yawa daga cikin unguwanni a bayan mun hira da wasu yan committee tsaro na unguwannin da suka ce su ma sun bar aikin sun bar aikin saboda ba a kula da su an ɗebi misali wasu wanda su ya kamata a ce an ɗiba an saka a cikin to amma dai ba mu ci gaba da kiraye-kiraye da ita gwamnatin akan ta duba musamman yan vigilante ɗin da sauran wanda suke ba da gudunmawa akan abin da ya shafi harkar tsaro to ina jin kafin mu dawo za mu buɗe layi mu ji daga bakin masu sauraro su ma mu ji gudunmawar da za su bayar a kan waɗannan batutuwa da muke tattaunawa za ku same mu akan 0707-7-9-5-9-3-9-3 ko 0701-745-7-7-7-7 to ga wayannan ta fara harbawa na haɗa daga layi na farko amma ne ta asalam ya ga lafiya ɗaya tun wani mutu ba kwanar biyu to masha Allah muna godiya kuna ci gaba da ba da gudunmawa a yankin
8: ku ci gaba da aiki amma duk inda ka zo ake aikin kwamiti yanzu babu dadi sai dai kawai a yi dan Allah an fara dan Allah ba za a daina ba
1: to me rashin jin dadin me rashin dadin
8: wato kuma ko ka ina akwai shi kuma wanda ka san ana aiki na kwamiti na tsakani da Allah sai an samu wasu a cikin wanda ya hasu mafarnata ne kuma sai zo ka hasu da wasu mutane nan su tara kun kasa wanda ka kuma kace zaka nufiya
1: ko an kai ka amboro
8: da fuka
1: kai a bangaren ka menene kake ganin yana kawo wannan fadace-fadacen daba a jahar Kano
8: fadace-fadace shine bayoyi da shaye-shaye da ake karkada na karkare ki
9: To su irin wannan mutane ne ya za a kira su su irin wannan mutane ko ya za a kira su
8: to a kira su kuma da su da abokan mu ne na rawa a sai ke mutu da ranka mutu a ruwa Allah ya gane da mu ga fada
9: to an to muna godiya rafin kuka to mana Abdullahi da wannan kun ji fa abin da rafin kuka ya fada
10: wato dukkan jami'an
9: labarin
10: gizo dai baya wuce ko duk irin matsalolin
9: kenan duk irin mafi
8: Na
9: wata
8: magana
9: da
8: ni har da shi ba.
9: Da wani ke magana? To sai na mare shi ba. To mala
8: Usaini. Ci wa inda suke shigo wa ƴan gida ne ko kuma dai baki ne a da baki kuma haka a da gida
9: Mun
10: ya bai shi
8: da ai na ka yake ba da kai
9: Gaskiya to amma idan an kuma ce tsaro na ban maja
8: eh to abin ya zama dai ba kamar da ba idan an fara ma rimi ce daga an zuba
9: to Allah
8: ya bada shi amma shi ne dai da ta abu ba
9: Amin Allah to Allah ya kawo mana dauki. Amin Allah muna godiya. Magana da Malam Abdullahi ya dazu ta wayannan yara masu da ba sa ji. Dazu shi akalla ka ga mutum da aka shiga da haladin nan. Akalla fa saboda mutum da hin ku ne suka shiga. Sai ka rasa taya akai suka hadu ma. Wai har suka yi wannan kuma da a ce akwai hukumacin tsaro a wannan unguwar wallahi ba su shiga
10: ba su karu su ma
9: wallahi ba su karu
10: su ma a sanar a zo a
9: to magana ta gaskiya akwai rauni na unguwanni akwai rauni na jami'an tsaro yan kwamitin tsaro na unguwanni don gaskiya da ana fitowa wasu abubuwan ko za su faru akwai
10: tsaro wallahi rashin tallafi ne wani da yanzu ka gani yara na wanda suke office wallahi ba zan takura ma yaro ba wani abu zan dauka in bashi ci abinci ba dole in bar shi ya tafi ya nemi kuɗi tunda ka san ba za ka bashi yaran nan suna da yawa kuma mutum ba zai taba zama a cin yau bai ci abinci ba ko bai sa riga ba ko bai wanka ba ko bai abin nan ba
9: to a wannan gaba
10: nan babu wanda yake daukan tallafi.

0: na sashin tsaro. Wannan ne akwai kudade da ake fitarwa.
1: To wato kana wannan gaba shi ne ke so da mai mu baya kana. Wato maganar su ɗan daba da aka yi. Ai su ba su da wasu mutane suka fa amincewa da su masu tsaro irin ɗan daba. Duk wani abu da ake fitarwa na tsaro a lokacin gama ɗan daba ne kawai. ɗan daba su ne masu tsaro. Duk wani abu da ake bayarwa.
2: A ba su kuma za ka ga sun zo lokacin gama ɗin suna zarge-zarge.
1: Ba su ba da wani abu da ake so yake.
0: To gaskiya ya kamata a ce ne an duba da ramar daga layi ɗaya na ga lokacin yana halar musu. Salamu alaikum. Inda wa muke tare a Gurguje?
3: Muna magana da Kaminu da Bado mai shekara.
0: To Malam Kaminu, ga ka shirin mu haɗu mu gyara. Amin ya Allah. Amin. To
1: a ƙarshe abin da nake so in dan kare jan hankali nake so yi a wajen commissioner yan sanda ko commissioner yan sanda da gwamna gaba daya. Wato mataki na farko kenan saboda a sami saukin daƙile misali wani al'amura. Wato kamar misali a Jigaba kaga kusan duk kusan yan sanda da suke Kano babu wata ƙungiya misali ko in ce wata DFO wanda suka sani fiye da a Jigaba. Saboda daga sun ga motar su wallahi da su to amma abin bakin ciki yanzu sai gani motoci da suka suce guda biyu ko guda uku ba kamar da ba yanzu da sai gasu da motoci da yawa suna wucewa wallahi ko a wani gari ne aka ce a yi lokar gamar kafin ka ba da wani lokaci motocin su je kuma don shi masu kyau to amma sai gani yanzu kwanakin baya can ina jin rigima fage ce ko ta wannan na gansu a suna tafiya motar na jin kwaya biyu ce suka je ita dukkan ka basu kai shi ko shi ya gama wallahi suna zuwa da wannan kamar da ke fara su suna can yan sanda sana amma wallahi suna zuwa suna sauka suna ganin motar ya da suka kamu zuwa
4: saboda rune bangaren dama
1: saboda su sai da sun kwari a wannan kan sun sai da su a takin yaran kuma gashi jaje tace ba su kuma dai abu da ya shi da yaren to amma ka gani su ba mota ba ya ku ko ba biyu ina ta aiki saboda Allah sai kuma ba su kiwa amma ga da motocin su masu kiwa din da yawa motocin yan sanda
2: samu kamar motocin goma shi ne
1: kuma na yi da wani ka samu tafiya da yake kula da tsaftar motoci ne sa duk inda ake yi motoci ne aikin yan sanda ba ga masu tsafta irin wannan ko a gaban fai
4: kuma da kanshi ake
1: shi amin motocin su masu kiwa ana kula da su ba irin aje ta kare nan ba suna da motoci ba kamar gurin nan ba
0: tara araba
1: to ya kamata su dauki mataki ya kamata
4: ni kira na da jan hankali na nan guda ɗaya gwamnan jihar Kano ya sani Kaduna matsalar su bandit da barayin shanu Katsina haka Zamfara haka Sokoto haka Kebbi haka mu babban matsalar mu daba yana da kyau hankali ya dawo kasu matsalar mu ba wata babban matsala bace kamar wa'annan ya kamata a zo haɗa ƙarfi da ƙarfi don mu shawo kasu amma mu ƙara da addu'a Allah ya taimaka
0: mu amin Ibrahim Asmunti saksakan
5: to ina ƙara kira da cewa ita karamin matsala kakan iya zama babba kuma ba a daki su ba na kira da rigima gwamna ya tsaya duba ya dakinin wani al'amari wannan matasa da ba su da aiki ne a gogari cewa ga an sama musu ayyukan yi zuwa kamfanoni da masana'antu da wurin masana'anta da sauransu da ba sa makaranta a mai su
0: to muna godiya da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar da fatan za a koma gida lafiya Malam Abdullahi Ismail Kofar Naisa da Malam Ibrahim Muhammad da kuma Tijjani Hassan.

0: Sayancin Allah toshe wannan sai ka ji mutum ya bani al'amma san gaza ne ne ta ka ji na ana kukan farka da cin kuma sai ka ji an ce ka ga ta samu Allah mutuwa
1: a'a wannan niya ba ji kana ta samu to kai kadai
0: kai ne bari al'amarin rayuwar da mu da ka bani su
1: to ai ba kai kadai abu yake ba su ba abin da ya kamata mu ne kawai shine mu ci gaba da nusar da shugabanni irin da wani da ya ta a kawunan su sai mu dogon tanadi
0: wani in mu dogon tanadi kuma
1: Mukobar mu mana a shekaru masu zuwa wata irin hukumar mu kuma kai dai ka fi ƙudin mu mana abin da nake nufi shine mota mu ta tsare ki tuwa yin mai da hankalin duwar matasan mu da ƙananan yara kan kyakkyawan tunani da zai taimake su wajen kishin ƙasa ta yadda idan mun kwanta dama za su ɗauki nagamar kula da ƙasa da kuma jin ƙanmu na barka lafiya
0: to shikenan a sauka lafiya ka tafi abin da ya faɗa haka yake gaskiya ya kamata mu ƙara tusa matasan mu da ƙananan yara kishin ƙasar mu Najeriya kada hanyar da ake ciki ya hana mu yin tunanin samun mafita wannan saƙo ne daga mu.

0: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau muna maraicin Alhamis 18 ga watan Zulhijja. Hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 daidai da 4 ga watan Yuni 2026 miladiya. Sai labaran tare da Nuhu Husaini Angon Daba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa da dama daga cikin makaman da aka yawashe a rikicin Libya a shekarar 2011 sun faɗa hannun ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a nan Najeriya da take jawabi ga wakilan da ke da muradin Benin. An kawar da makamai daga hannun irin waɗannan ƙungiyoyi kamar su Boko Haram. Babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya Uzumi ta ce makaman da aka kwaso daga ƙasar Libya su ne suka nuna wutar rikice-rikice a cikin al'umma da ake gani a yanzu bayan an kammala yaƙi a ƙasar ta Libya. Ta kuma jaddada cewa lamarin na da nasaba da abubuwan da ke faruwa a yankin Sahel baki ɗaya na rashin zaman lafiyan da ake fama da shi. Gwamnatin tarayya a yau Alhamis ta ƙaddamar tare da sabunta ɗaukar tsauraran matakai akan 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane. Gwamnatin ta ce yunkurin zai haɗar da kubutar da 'yan makarantar jihohin Borno da Oyo haɗe da malamansu a daidai lokacin da shugaban ƙasa Tinubu ya ba da umarnin ɗaukar masu tsaron dajika 1,000 domin ƙarfafa tsaro a yankunan da aka fi samun tashin hankali a cikinsu. Da yake jawabi a wani muhimmin taro a kan lamarin tsaro da aka kira shi da suna Unite Against Terror a Abuja, ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris ya ce sace ɗalibai da malamansu a baya-bayan nan cin fuska ne da ƙasa, don haka za a yi amfani da ƙarfin da ya kamata a kan hakan. Da yake bayyana saƙon shugaba Tinubu yayin taron minista Idris ya ce babu wani yaro da zai zama a hannun miyagu da ya kasance suna riƙe da shi. Ya kuma tabbatar da iyalai cewa za a dawo da 'ya'yansu cikin ƙoshin lafiya domin shugaban ƙasa ya ba da umarnin amfani da duk wani ƙarfi da ƙasar nan ke da shi domin cimma manufar hakan. Hukumar lantarki ta ƙasa ta umarci kamfanonin rarraba hasken lantarki da ake kira DISCOS da su biya diyya ga masu mu'amala da su bisa matsalar wutar lantarkin da aka samu tsakanin watannin Fabrairu da Maris na wannan shekarar. Umarnin ya ba da damar biyan diyya ta musamman ga waɗanda suke tsarin nan na bandi A da katsewar lantarkin ta fiye illa a tsawon waɗannan watanni. Hukumar ta ɗora alhakin matsalar ga wato katsewar babban layin lantarki na ƙasa da hakan ke da nasaba da ɓata gari da kuma ƙarancin gas wanda lamarin ya zama mai girman gaske a wajen hukumar. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya miƙa sunan Dr. Zainab Marwa ga majalisar dattawa domin tantance ta da tabbatar da naɗinta a matsayin mamba a hukumar gudanarwar raya yankin Niger Delta mai wakiltar shi a arewa ta Gabas. Cikin wasiƙar da shugaban majalisar dattawa ya karanta a gaban majalisar Marwa, shugaba Tinubu ya bayyana cewa wani ɗin ya yi daidai da tanadin dokar kafa hukumar ta NDDC. An yi wannan naɗin ne a cewar sa domin cike gurbi sakamakon murabus ɗin tsohon mamba a hukumar Abdulrazak Mandas wanda ya ajiye muƙaminsa a ranar 30 ga Maris domin neman takarar gwamna a Adamawa. Shugaba Tinubu ya bayyana fatan cewa majalisar dattawa za ta yi nazari tare da amincewa da naɗin Dr. Marwa cikin gaggawa domin baiwa hukumar damar ci gaba da gudanar da aikinta na bunƙasa yankin Niger Delta ba tare da wani tsaiko ba. Daga nan ne aka miƙa batun ga kwamitin majalisar dattawa mai lura da harkokin Niger Delta domin tantancewa da kuma ɗaukar matakan doka da suka dace kafin yanke hukunci na ƙarshe a kai. A nan ma majalisar dattawan ce ta dakatar da ci gaba da nazartar ƙudurin dokar kafa cibiyar ƙwararru da horarwa da cibiyar ma'aikata ta Najeriya ta shekarar 2026 bayan wata muhawara mai zafi da sanatocin suka yi a kan muhimmanci da kuma yiwuwar maimaita ayyukan da wasu cibiyoyi ke gudanarwa a yanzu. Ƙudurin dokar yana da nufin kafa wata ƙungiya ta ƙwararru domin tantancewa da kuma kula da masu bayar da horo da kuma masu aikin bunƙasa ƙwarewa ta ƙasa. Sai dai wasu sanatocin sun nuna shakku a kan buƙatar kafa sabuwar cibiyar, suna tambayar ko za ta kawo wani sabon amfani da tsarin kungiyoyin ƙwararru da hukumar da ke da su a wannan ƙasa da yake jagorantar masu adawa da ƙudurin sanata abin yi ya yi gargaɗin cewa bai kamata a amince da ƙudurin kawai ba saboda ya fito daga majalisar wakilai wasu daga cikin 'yan majalisar sun kuma bayyana cewa sabuwar cibiyar na iya yin karo da ayyukan wasu cibiyoyin horarwa gudanarwa da kuma bunƙasa ƙwarewar ma'aikata da ake da su a yanzu. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa nuna ta yi gargaɗin cewa sama da garuruwa 148 cikin ƙananan hukumomin jihar Jigawa 17 ne ke cikin barazanar faɗawa ambaliyar ruwa a damunar bana. Gargaɗin hukumar faɗakarwa ce da take yi a ƙasa baki ɗaya game da shiryawa ibtila'i da zama rage tasirin sabararriya da kuma dukiyoyin al'umma da take jawabi a yan tare na wuni guda da masu ruwa zaki a birnin dutsen Jigawa. Darakta janatan hukumar Maimus Baida Umar da ta samu wakilcin babban jami'in hukumar a yankin arewa maso yamma Aliyu Shehu ta ce alamomin da ke wato al'ummomin da ke zaune a daura da ƙorami da kuma koguna da ma hanyoyin ruwa sun fi samun haɗarin afkuwa da ambaliyar a don haka ta buƙace su da su koma wurare da babu barazana a cikinsu. A nasu ɓangaren babban sakatare na hukumar ba da agaji a Jigawa Hannafiya Kubo ya tabbatar da mazauna yankunan cewa gwamnatin jihar ta ɗauki matakai na ɗaukin gaggawa ko da ambaliyar ruwan ka iya faruwa. Ya ce sun samar da jiragen ruwa masu sauri na zamani guda 20 domin kai ɗauki sun kuma tanadi kayayyakin buƙatuwar gaggawa a wannan al'amari. Kwamishinan 'yan sanda a nan Kano Ibrahim Bakori ya yi kira ga jami'ansa da ma'aikatan sashen binciken laifuffuka CID da su guji cin hanci da rashawa su rungumin ƙwarewa ta aiki tare da bin doka da oda a duk lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Bakori ya bayyana hakan ne yayin wani taron horarwa da ƙarawa jami'an na ɓangaren siyasar ƙwarewa da aka shirya a shirkutar rundunar da ke nan Bamfara a Kano. A cewar wata sanarwa da kakakin rundunar Abdullahi Haruna Kyawu ya fitar a yau Alhamis, an shirya taron ne domin ƙarfafa ɗabi'a mai kyau, ƙwarewa ta aiki da kuma inganta amincewar jama'a da bincike da ayyukan 'yan sanda. Kwamishinan ya gargaɗi jami'an da su guji kama mutane ba bisa ƙa'ida ba, tsare su ba bisa doka ba, da kuma duk wani abu da zai iya tauye haƙƙin 'yan ƙasa. Ya kuma kira a gare su da su nisanci duk wani nau'i na cin hanci da rashawa da halayen da ba su dace ba da aikin 'yan sanda, musamman amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da za ta iya lalata martaba da amincewar jama'a ga rundunar 'yan sandan. Kwamishina Bakori ya sake rage da ƙudurin rundunar 'yan sanda a nan Kano na ci gaba da inganta walwalar jami'ai, tsarin inshora da yanayin aikinsu tare da roƙonsu su mayar da hankali ta hanyar nuna jajircewa, ƙwazo da ƙwarewa wajen gudanar da ayyukan nasu. Asusun tallafa wa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce yaro guda ɗaya ne tak cikin yara guda huɗu a nan Najeriya yake iya karatu daidai tare da iya darasin lissafi daga shekaru 14. UNICEF ta bayyana hakan ne yayin taron kwanaki biyu akan amfani da ƙirƙirarriyar fasaha da kuma fasahar sadarwa ta zamani akan yaran da ba su zuwa makaranta, wadda ma'aikatar ilimi ta jihar Oshun da haɗin gwiwar asusun na UNICEF suka shirya. Babban jami'in a jihar Legas ta ce alƙaluman sun fito da girman ƙalubalen da yara suke fama da shi a ɓangaren karatu. Kazalika babbar jami'ar da ke jihar Legas ta yi gargaɗin cewa akwai miliyoyin yara da ba su amfana da ilimi a makarantu. A cewar ta, aƙalla yara miliyan 10 a nan Najeriya ba su iya zuwa makaranta, inda kuma suke fuskantar barazanar daina zuwa makarantun har abada. Ta ƙara da cewa yara mata na fama da rashin zuwa makarantu ne saboda tasirin talauci da al'ada da kuma yadda ake nuna musu wariya a cikin al'umma. Gwamnatin tarayya ta amince da mayar da shirkuta ayyuka da kuma hukumar yaƙi da yaɗuwar hamada ta ƙasa daga birnin Abuja zuwa nan Kano a wani ɓangare na ƙoƙarin ƙara inganta tasirin hukumar wajen magance tarin matsalolin yaɗuwar hamada, lalacewar ƙasa da kuma sauyin yanayi a arewacin Najeriya. Ministan Muhalli Balaraba Abbas Lawan ne ya sanar da wannan mataki a jiya Laraba, inda ya bayyana shi a matsayin wani muhimmin tasiri a ƙarƙashin ajandar sabunta fata ta shugaba Tinubu domin kusantar da cibiyoyin gwamnati zuwa yankunan da suke gudanar da ayyukansu. A cewar ministan, sabuwar shirkwatar ayyukan hukumar za ta kasance a ofishin sashen kula da shirye-shiryen dasa itatuwa da ke nan Kano. Lauren ya ce mayar da shirkwatar zuwa nan Kano zai taimaka wajen ƙara inganta daidaitawa da sanya ido da kuma aiwatar da ayyukan hukumar a yankunan da take aiki a ciki. Shirin na Great Greenhouse wani babban shiri ne na haɗakar ƙasashen Afirka wanda ya haɗar da ƙasashe sama da 11 da nufin yaƙi da hamada, lalacewar ƙasa da tasirin sauyin yanayi a yankin Sahel da Sahara baki ɗaya. Nan da Najeriya, shirin yana gudana ne a jihohi 11 da suka haɗar da Adamawa, Bauchi, Barno, Yobe, Jigawa, nan Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Yobe da kuma jihar Zamfara. Kamfanin Tada Food da kuma Kiriyar Limited ya ƙaddamar da fara siyar da Kenyan Flour a nan Kano. Taron wanda ya gudana a jihar nan ya nuna yadda a yanzu fulawar mai girman gram 5.25 da kuma 50 da yake ƙara haske a kan sabuwar fulawar Alhaji Ismail Sunna Kurari ya ce zai taimaka wa masu ƙananan sana'o'i wurin samun riba, sannan masu amfani domin dafawa a gida za su samu sauƙi wajen sarrafawa.
1: Da fatan dukkan waɗanda suke yin gurasa domin siyarwa, waɗanda suke yin biredi domin siyarwa, waɗanda suke yin alkukus, waɗanda suke yin fanke, da dukkan waɗanda suke wani abu da ake yin shi da fulawa, wannan dama ce gare ku. Zo ku nemi wannan fulawa da kayan fulawa wanda za ku iya samun ta ko ina a dukkan yadda ake sai da fulawa a faɗin jihar Kano. Kuma muna fatan dukkan wanda ya amfani da ita da sake zuwa ya gaya wani domin shi ma ya amfani da ita. Muna alƙawari da jihar Kano cewar mu a jihar Kano muke kuma an samar da fulawa ɗin jihar Kano da al'ummar jihar Kano za su yi alƙawari da ita insha Allah.
0: Makwararren ya ƙara da cewa tuni waɗanda suka sarrafa fulawar domin kasuwanci suke ci gaba da bayyana irin ribar da suka samu bisa inganci mai kyau da auki daɗi da ɗanɗano na fulawar ta Kanyan tare da shi. Yanzu haka dai fulawar tana kasuwanni da shaguna a nan Kano. Aƙalla ɗalibai guda 603 da kuma malaman makaranta aka yi garkuwa da su daga makarantu daban-daban a ƙasar nan daga watan Maris ɗin shekarar 2024 zuwa mayun shekarar nan da muke ciki. A gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu, bayan gaza aiwatar da tsarin tabbatar da tsaron makarantu da aka ware wa naira biliyan 145, rahotanni sun ce ƙaruwar kai hare-haren da makarantu ya haifar da gindaya da ayar tambaya dangane da wato ingancin shirin na ba da tsaro ga makarantu da aka bullo da shi tun bayan sace ɗaliban makarantar Chibok a 2014. Masu ruwar tsakiya ɓangaren ilimi sun ɗora alhakin ƙaruwar hare-haren don ta'adda a kan makarantu da rashin ingantaccen tsarin aiwatar da shirin na ba da tsaro ga makarantun da rashin samar da kayan aiki da yanayi mai kyau ga makarantun da kuma ƙarancin jami'an tsaro a makarantun. Rahotannin kafafen yaɗa labarai a kan sace-sacen ɗaliban a jihohin Kaduna, Sokoto, Kebbi, Niger, Kogi da Barno da kuma jihar Oyo sun nuna yadda 'yan bindiga suka riga bin makarantu suna sace ɗaliban ba tare da fuskantar kowane irin tarbaki ba. A nasu jawabin shugaban ƙungiyar iyayen yara da malamai ta ƙasa Haruna Ɗanjuma da kuma shugaban ƙungiyar malaman makarantu ta ƙasa UNT sun koka kan yadda har yanzu makarantu da dama ba su da katanga ko wayar da ake amfani da ita wajen kewa makarantun da kuma uwa uba rashin masu gadi a makarantun. Haruna Ɗanjuma ya ɗora a zakin rashin katangu da kuma masu gadi a makarantun da yadda gwamnonin jihohi suka yi watsi da sauye-sauye da suka rataya a wuyansu a ɓangaren ilimi da kuma tabbatar da tsaro ga ɗaliban makarantun. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasar Reshen Shirya Arewa maso Gabas ta umarci membobinta a faɗin ƙasar nan da shiga zanga-zangar lumana domin nuna goyon baya ga ɗalibai 42 da aka yi awon gaba da su a makarantar sakandare ta Musa a ƙaramar hukumar Askira Uba a jihar Borno. An shirya gudanar da zanga-zangar ne daga 5-7 ga watan Yuni nan a lokaci guda a jihohin Borno, Bauchi, Gombe, Adamawa da Taraba. A cikin wata sanarwa da babban sakataren ofishin mai kula da shirin Lukman Yusuf ya fitar a jiya Laraba ya ce manufar zanga-zangar ita ce jawo hankalin gwamnati akan halin da daliban da aka sace suke ciki tare da neman ƙara ƙaruwan ceto su. Kungiyar ta kuma kira da gwamnatin tarayya da ta ƙara ƙarfafa tsaro a makarantu da sauran cibiyoyin ilimi a faɗin ƙasar nan. Kungiyar ɗaliban ta umarci dukkan mabiyan santa ciki har da shugabannin kwamitocin haɗin gwiwar makarantu, shugabannin ƙungiyoyin ɗalibai, wakilai da sauran masu ruwa da jiki da su wayar da kan membobi tare da tabbatar da cewa zanga-zangar ta kasance cikin tsari da lumana. Kungiyar ta ce zanga-zanga an shirya ta ne domin nuna goyon baya ga iyalai da lamarin ya shafa da kuma ci gaban jan hankalin jama'a kan halin da ɗaliban suke ciki waɗanda aka sace. Masana a fannin sufuri da dabarun jigilar kayayyaki da sarrafa hanyoyin samar da kayayyaki sun bayyana cewa darajar wannan fanni a Najeriya ya haura dala biliyan 2 da miliyan 300 sakamakon manufofin tattalin arzikin gwamnatin shugaba Tinubu. Sun ce fannin sufuri da jigilar kayayyaki na ci gaba da samun bunƙasa sosai a cikin 'yan shekarun nan, inda ci gaban ababen more rayuwa da sufuri da haɗuwar kasuwancin intanet da kuma inganta dangantakar kasuwanci tsakanin Najeriya da ƙasashe maƙwabta

0: tattalin arziki kunshin rahoton da ya danganta tattalin arzikin kasa Hafsat yawan shekara a labarin Rahma.
1: Akwai abin tausayi da takaici matuƙa da damuwa a kan yadda wasu masu lalurar ƙwaƙwalwa ke yawo a tituna, kasuwanni da tashoshin mota ba tare da kulawa ko taimako ba, yayin da wasu mutane kuma ke wofantar da su ko tunzura su domin nishaɗi, yin dariya ko ɗaukar bidiyo a kafafen sada zumunta. Masana da masu rajin kare haƙƙin bil'adama na bayyana cewa irin waɗannan mutane na buƙatar tausayi, kulawa da kariya daga al'umma, ba ingiza ko cin zarafi ba. Wasu lokutan ma rashin kulawar iyalai da al'umma na ƙara jefa su cikin mawuyacin hali. Wace rawa al'umma za su iya takawa wajen nuna tausayi, taimako da kare haƙƙin masu irin wannan lalura? Ga wasu daga cikin saƙonnin.
2: Lokaci zai fara da sakon Ibrahim Idris Azurfa da ke cewa gwamnati ita ya kamata ta yi abin da ya dace, sannan idan kana da dan uwa ka kula da shi tsakaninka da Allah. Sakon Abdulmajid Lawan ai samu ku cewa yake Allah sarki rayuwa, Allah mun gode ma. Hakikanin gaskiya a shekarun baya gwamnatin jihar Kano tana da wani tsari da muka taso muka gani. Akwai hukumomi wanda suke da jami'ai suna bi kan titina da lungu da sago su kama masu larurar kwakwalwa, inda ake kawwame su sannan a ci gaba da kula da su ta kowane irin fuska. Ni an daina abin tausayi, haka za ku ga masu larurar kwakwalwa suna ragaita akan titina da lunguna da sago. Ina ƙara tuni ga gwamnatin jihar Kano don girman Allah ta yi wa Allah da ma'aiki ta dawo da wannan tsarin na kawwame masu larurar kwakwalwa, domin su ma mutane ne. Naziru Abdullahi kwa cewa yake masu hankali ma gwamnati ta kasa yi musu abin da ya dace bare masu larura. Karibu Sharif Muhammad ke bayyana ra'ayinsa yake kamar haka: gaskiya laifin wofantar da su yana kan ƴan uwansu da kuma al'ummar da suke rayuwa a cikin su, sai kuma gwamnati duk da tana kokari wajen yin hakan. Kabir Yusuf Kogi: masu hankali ma ba kulawa da su ake yi ba a wannan zamanin. Sakon Sultan Yahuza Gagarawa DKD kwa cewa yake a hukunta mutane da ke wofantar da masu larurar kwakwalwa har ma da masu tunzura su, a killace su tare da ba su abinci sau uku a rana, har ma da yi musu wanki da wanka, a ba su kulawa ta musamman ta hanyar kula da lafiyarsu. Za mu kammala karanto sakonnin rayoyin naku ne da ra'ayin Munir Isyaku Limawa da ke cewa to yana da kyau al'umma su ji kan waɗannan mutane da Allah ya jarabta da larurar kwakwalwa ta hanyar samar musu da tufafi, magani, har ma da muhalli. Iyakacin sakonnin rayoyinku kenan da muka samu ɗauka a daidai wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana mana ra'ayoyinku a kan labarukan da muka saba wallafa muku a shafukanmu na sada zumunta da ke a kan Facebook da sunan Rahma Radio da kuma TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma.
1: Tuma da nan kuma sai wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a ranar irin ta yau.
2: Shekara ta 1967, a inda a ranar makamanciyar ta yau aka fara gwabza yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa da suka haɗu da Masar da Jordan da kuma Syria, yaƙin da aka yi wa laƙabi da yaƙin kwana shida. A makamanciyar wannan rana a shekara ta 1975, shugaban ƙasar Masar Anwar Sadat ya buɗe mashigar ruwa ta Suez, wacce ta kasance a rufe tun bayan shekara ta 1967. A shekara ta 2021, wacce ta daidai da irin wannan rana, wani harin da 'yan gwagwarmaya suka kai a yankin Kwalhan da ke ƙasar Burkina Faso ya yi sanadiyar rasa mutane 160. Sayo a shekara ta 2023, mamakon ruwa a yammacin Haiti ya sanadiyar rasa rayuka 44 tare da raba dubban mutane da muhallinsu. Rahoton namu na rana mai kama da irin ta yau zai kammala ne da shekara ta 2024, a inda a irin wannan rana wani hari da mayakan ƙungiyar RSF suka kai a ƙauyen Wat Al-Nura da ke yankin Gezira a ƙasar Sudan ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 100 tare da tilasta wa dubban mutane barin gidajensu. Fatima Yunusa Musa a labarin Rahma.
1: yanzu sai hasashen masana yi. Tuna fatan za a yi mana afuwa, yanzu kai tsaye za mu tafi ga batun wasanni. A gurguje ana can ana ta fafatawa a wasannin sada zumunci gabanin fara gasar cin kofin duniya a ranar Alhamis mai zuwa. A yau dai an fafata tsakanin ƙasar Andorra da Liechtenstein, inda Andorra ta doke Liechtenstein da ci 2-0. Sweden tana kan gaba da ci 2-1 akan Greece, ana nan tana da 90 har da ƙarin minti 5. Nan jima kaɗan Spain za ta haɗu da Iraki, sai ƙasar Faransa za ta haɗu da Ivory Coast da misalin ƙarfe 8:10. Waɗannan su ne wasannin da za a fafata a yau saboda ƙurewar lokaci. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka labaran suka gogaro ku, musamman editan labaran Mubarak Hamza Adam wanda ya sadar da ku, shi ne Usman Aidetti. Sai an ga inda ba ke fatan ku kwana lafiya jama'a, bi salama.

0: ko ina lalacin na tsaya waje wuce ya kama da wai a nan ba a so shiga sannan.
1: Wasu daga cikin ma'aikatan duba gari sun shigo da roƙon gwamnan Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu ɗauki.
2: Mu ma'aikatan ne musamman mu ne muke aikin sanitation, mu ne masu aikin house to house.
3: Akwai masu shekara 20, 17, 15, 10.
1: To, waɗannan rahotannin da ma rahotannin na suna ko na ƙabi da ƙarin wasu masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin ɓangaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Hussein Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci.
4: Uwan gida su nufin kammala siyayyar ma'anar ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
4: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a fasa ka ta fara kantin da Sears Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
4: Wannan ne kuwa uwan gida. Da Sears Store, na ne ingantaccen doya da masu safara, sai ga roba da masu yin tuga. Kayan haɗin miya ba a bar ba su yi to a baya ba. Domin kuwa yana da alayyar wuta ta yawa gami da ganin ogo. Tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
4: Uwan gida, ai ba iyayenka ta fara kantin ba su yi to a tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu da ra'asan.
4: Da Sears Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Biyayo, ko masallacin Bani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku yi samu a nan da Sears Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 08-03-46-45, ko 08-07-87-25.

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin an gar shirin namu ne yau da jin yadda al'umma mazauna garin Gwamai da ke karamar hukumar dawakin tofa ke ƙara roƙon gwamnatin Kano da sauran mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki kan wata turka-turka da ta dade ana damawa akan wani filin masallacin su wanda suka ce masallacin yana neman fadawa hannun yan sari sakamakon yadda ake gidar da filin masallacin. To a yau ma shugaban kungiyar ci gaban garin Gwamai da ke cikin karamar hukumar dawakin tofa wato Malam Abubakar Danyaru ya shigo da wannan roƙo a dan haka tun daga fili ga mai doki bari mu ji roƙon da yake yi ga gwamnatin Kano da sauran mahukuntan jihar Kano.
1: Ina so ni kira ne ga gwamnati mai adalci kamar yadda mu muke ta kira nan kuma za mu ci gaba da kira har Allah ya sa waɗansu kungiyoyin ma waɗanda suke masu tausayawa su dan taimaka mana maganar masallacin nan mu da muka kashe kuɗaɗen mu a kai aka zo aka kwashe gurin amma yi gari hukuma ce ta fitar da fulotan gurin nan ta fitar da su yanzu kuma a kan layin aka zo ana fitar da fulotai a kai
2: yanzu haka
1: ne ai yanzu fulotai ne ake yin su kuma dan na gwamnati bane wallahi ba ni magana
2: ko suke fitar da fulotai
1: har sun gari waɗanda su ne suka zo suka sai da wannan filin masallaci sama da shekara 20 muna kokari akan masallacin nan amma aka waye gari ga ma mun zo muna aiki aka zo aka karbi aka kwashe shi ni din na hakuri tafi aka bani ba nace ba na so saboda karkariya ne ainihi lokacin da aka garbe gonakin yayin mu ne aka karbe su ko kuma ba wanda aka ba ba mu da yanda yayi kuma yanzu aka zo aka aka yayin kafulota suka lalaba mutanen su kuma a wannan gwamnatin ma zuwa wannan gwamnatin aka yi mana wannan abu.
0: To da fatan gwamnati da sauran mahukunta za ku yi kokari dan ganin an share hawayen waɗannan mutane tunda dai da kai da kaya din mallakar wuya ne kuma dan tuwon gobe ake wanke tukunya. A nan kuma wasu daga cikin al'ummar jihar Kano ne ke ƙara roƙon gwamnan jihar Kano da sauran mahukunta da sauran kuma al'ummar gari da su yi iya mai yiwuwa dan ganin an kawo dauki ga wasu ƙananan yara waɗanda suke ragaita a manyan titunan jihar Kano wai da zummar bara ko kuma suna wanke gilashin ababen hawa a tsakiyar tituna wanda suke kallon hakan da cewa ba ƙaramin koma baya bane ba. A ce a jihar Kano ana samun ƙananan yara mata suna wannan al'ada ba a gefe guda kuma akan hangi wasu tsofaffi dattawa maza da mata su ma suna kara kaina daddiya tsakiyar titin wanda hakan yake ƙara ɓata wasu daga cikin al'ummar jihar Kano rai. To ko me hangen al'umma da suke kallon hakan bai dace ba ga dai waɗannan mutane a ganawar su da Shamsu Muhammad Kwandila.
3: Sunana Abdulsalam Umar Charka. Abin da yake ban bani mamaki a ƙasar nan, ƙasa wacce Allah ya wadata da ma'adani da abubuwa wanda Ubangiji Allah ya mana baiwa da su da ɗan ƙasa nan bai kamata a same shi cikin talauci ko cikin wahala ba. Ƙasar mu ƙasar noma ce, tunda za ka ga mutum ya tara dukiyar da sama da mutum miliyan 100 za su yi amfani da ita su rayu cikin kwanciyar hankali amma ya tattare ya ɓoye da kashi sai ƴaƴansa talakan ƙasa nan bai san me yake da duke shi ba.
4: Ya kamata dai shugabannin su kula da irin
3: wannan yanayi. To su ji tsoron Allah, ai ba iya rayuwar tamu ta duniya ba ce akwai kiyama. In dai mutum musulmi ne yana cikin shugabancin wala ya san akwai kiyama duk abin da yi. Akwai ranar da ake cewa yau mai jubila sarai tana zuwa.
5: Sunana Ahmad. Korafin da yake so ne shigar a kai mata haka yara ƙananu wanda suke zama kan danjoji suke wanke gilas. Wannan gaskiya ba wuta ba ce da iyaye majority wasu matan ma za su bar ƴaƴansu sun san ga abin da suke yi kuma wannan abin bai dace ba. Wani zubin wasu marayu ne an sani wasu kuma da iyayensu maza wannan nauyi ne wanda Allah ya ɗora musu ya kamata su yi ƙoƙari su zo sauki a kai. Sun bar wasu kuma laifin kamar na mata ɓangaren marani ma na iyaye sai ka bar wa mace ragamar komai a kanta. Kira da gwamnati ta yi ƙoƙari don Allah a kan wannan abin ta yi iya bakin yin ta yi ƙoƙari a daƙile wannan abin saboda abu ne wanda zai haifar ɗa marar ido babu tarbiyya a ciki. Ta dai a mace ita mace ce mai rauni. ta kowane hali za ta iya zanta kanta ba san inda za ta tsinci kanta ba, rayuwa za ta iya lalacewa a haka. Ya kamata gwamnati a ce ta shiga wannan abun, ta yi kokari ta dakile a kai.
2: Idan ka ga wannan abun waya kake ji a ranka,
5: gaskiya ina jin ciwon abun sosai, ina jin ciwon abun sosai.
0: To da fatan gwamnati da sauran al'ummar gari za a iya kokari dan ganin an ba waɗannan mutane gudunmawa, tunda dai shi da na kowa ne, kuma duk wanda ya girmama babba to shi ma fa wata ran za a girmama shi. To wannan kenan. To anan kuma wasu daga cikin ma'aikatan duba gari ne suka shigo cikin shirin karkada kunnan kusha labari, suna roƙon gwamnan Kano da sauran mahukunta, musamman shugaban hukumar nan na Remusa, da su taimaka musu, da su taimaka su dawo da su bakin aikinsu, sannan kuma su biya sagowar haƙoƙinsu na tsawon shekaru da suke bi. Tunda dai masu roƙon sun ce ba taɓa bin su fashin fita aiki ba, a don haka suke neman ɗauki da kuma a share hawayensu dangane da wannan kuka da suke fama da shi. Ga dai wasu daga cikin waɗannan ma'aikata da roƙon.
1: Sunana Ali Ado. Wani ne da mu na rike kudadenmu da aka yi, duk da an fara biyan wasu ya gagara a ƙarasa biyan raguwar, mun babu ya gagara. Mu ma'aikata ne musamman mu ne muke aikin sanitation, mu ne masu aikin house to house. Kuma mun yi magana da MD ya haɗa mu da wanda yake kula da ɓangaren ba da kuɗi, ana ce masa Dakta. To mun ji an ce ku kawo a statement of account, mun kawo statement of account, an ƙara cewa ku kawo, an ƙara cewa ku kawo, an ƙara cewa ku kawo. Shi kansa statement of account biyan biya kake yi, sannan kuɗin mota zuwa banki ne biya kake yi, zuwa kake dawo, amma a biya gagara. Kuma ga shi baƙin cikin ba, akwai wani ma'aikaci da shi kuma bai san darajar mutane bai ta wulaƙanta mu. Musamman ne ya saka ba.
6: Sunana Abbas sai ku bala. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau mun kai ku kin mun ƙara mun kai ku kin mun mai girma gwamna da mai girma kwamishina na environment zuwa shi kansa MD sun san halin da muke ciki. To mun yi wata magana a baya, to kuma MD ya zo wani an tura wani daga cikin gidan nan ya ce ba naira 10,000 ake biyan mu kuɗi ba. Kuma a halin mu naira 10,000 ita muka sani duk wata ana biya wannan allowance, amma an ce ba 10,000 ba ce. So yanzu wallahi billahi lazi la ilaha illa hu, akwai matar da na sani muna tare da ita, wallahi ba a biya ta kuɗin ta ba. An tura kuɗi wannan naira 100,000, an kuma tura naira 60,000 an ce an biya bashi. Mun fatan mu da mai girma gwamna dan Allah ya sa baki, shi ne an sagoke ne ya sa baki a cikin ƙudurori. Ga abinda muke fata mai girma gwamna ya share nuna kukan mun ji cewa tabbas zai ɗauka ma'aikata. To muna san dan Allah ya duba halin da muke duk suna yin aikin nan, kuma da wannan naira 10,000 da ita suka dama ku ba ta kuma ma'aikata ba, ma cika kuma ma'aikata ba ne gumi. Kashiwa na alau kuna wannan ai. Akwai masu shekara 20, 17, 15, 10.
0: To amma da yake an ce inda ba ƙasa ana ake gardama kokawa, Abubakar Ahmad shi ne mai magana da yawun hukumar a nan jihar Kano ya ce waɗannan ma'aikata da suke kuka akan wannan lamuri ba fa cikakkun ma'aikata ba ne. Kuma a baya ma gwamnati ta yi iya ƙoƙari ta biya basussukan da ta gada a gwamnatocin baya.
7: To wannan rokon da suke yi mu a kan hukumar Roma fa babu wani ma'aikacin shara da yake da hukumar Roma fa a bashi. Kuma wannan gwamnatin ta zo ta samu bashi da aka previous government ta bari, amma da kuma gwamna a ƙarshen wannan jagora ya yi da tabbatar da kudi aka samu da aka biya su bashi suka da suke yi hukumar Roma fa. Wannan kwarafi an ji, kuma insha Allah za a bi wannan kwarafi na abuwa da ya abuwa da su kan da hadu.
0: Duk da haka Abubakar Ahmad ya ce su waɗannan ma'aikata ya kamata su ci gaba da jira, idan gwamnati ta ba da damar ci gaba da ɗaukar ma'aikata za a ƙara waiwayar su domin ganin an share hawayensu da ci gaba da ayyukan nasu da suke yi tun a baya. Tunda dai ita dai sana'a sa'a ce, rashin ta kuma babbar illa ce ga al'umma.

0: babu iya samun kamfanin Abdulrahman Andeko akan titin Bashir Fufa kantin Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07711111 ko 09011111. Idan ajali ya kira ko babu ciwo sai an ji, to anan kuma wani magidanci ne ya fada wata tsohuwar shekararren rijiya wacce aka daina amfani da ita sakamakon fadawar wayar hannunsa cikin wannan rijiya, inda kuma ya ga ba zai iya barin ta ba, shi ma ya bi wayar tasa cikin rijiyar da zumar wai zai dauko ta ya ci gaba da amfani da ita. To sai dai duhun rijiyar da kuma zafin rijiyar da ya shiga ne ya hana shi iya fitowa daga cikin wannan rijiya, inda kuma al'ummar gari su ma suka kasa shiga cikin wannan rijiya sai da aka kira hukumar kashe gobara ta jihar Kano, sannan suka shiga har suka yi nasarar dauko wannan bahon Allah. Duk da dai an dauko shi a cikin wani yanayi na dimuwa ba tare da ma ya san inda hayyacinsa yake ba. Kai bari dai mu ji ta bakin mai magana da yawun hukumar a nan jihar Kano, wato ACFO Samina Abdullahi.
1: Sashin karban kiraye-kirayen gaggawa na hukumar ya karbi kiran neman agajin gaggawa ta bakin ɗaya daga cikin jami'anmu mai suna Kabiru Tata. Ya sanar da mu faruwar itila'i fadawa cikin wata rijiya a unguwar Kwa da ke karamar hukumar Dawakin Tufa. Jami'anmu daga babbar headquarter hukumar sun fita zuwa inda abin ya faru, wanda jami'anmu sun zo sun samu nasarar shiga wannan rijiyar sun fito da shi baya cikin hayyacinsa, wanda daga baya an samu tabbacin Allah ya yi masa rasuwa. Jan hankalin al'umma musamman magidanta da a rufe rijiyoyi da suke gidaje da kuma tsofaffin rijiyoyi waɗanda ake zuba musu bola, to a gaggauta cike su don kaucewa faruwar irin wannan itila'i da ya faru a nan gaba.
0: To ai dama ita dai mutuwa guda ɗaya ce, amma kuma sababin takasirin ne. Da fatan Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Idan ta mu ta zo mu ma Allah ya sa mu cika da kyau da imani. To anan kuma ana ci gaba da duna wa juna yatsa tsakanin ma'aikatan karota da masu tuka babaran a daidai da sahu, sakamakon yadda direbobin a daidai da sahun suka yi kuka na musamman kan cewa 'yan karota suna takura musu, musamman idan sun shiga kasuwar Sabon Gari ko bata ko wannan manyan hanyoyin, wanda lokuta da dama har murɗe suke suna iya karɓar mukulli a hannunsu. Sakamakon hakan har wasu a wannan lokaci suka fara kuka kan cewa waɗannan 'yan karota fa suna zargin ma wasu daga ciki ba ma'aikatan karota ba ne. Bari dai mu ji yadda wasu daga cikin 'yan adede da sahun a nan Kano suke wannan kuka.
2: Kacin sunana Hamisu Umar, mai zama babban adede da sahun gidan kai. Abin da ya fi da ni waɗannan karota ne na sauke fasinja a nan bakin Ibro. Koko Ibro na nace na tsaya wai sai wuce ya kama da wai a nan ba a soke basin da sai nisa bakin kofa ne aiki samun fashin ba sai ce eh ba a samun to nisa nan tsaya haka ce ba ce na kankana sauke ba na ce to ya kuyi gugurin su ba ba sai ce a wai bai taba sai ne kama ba wa gida sai na gasar mutane na sun kuma yaro na sai kama na hurbi ya kwace ni kullum ga shi wani kullum ne da ya mutu ba jini yana zama a hannun ya bar shi.
3: To baka yi kuna sabon hannu ba kuwa kula da dokokin da suke kan titi?
2: Wallahi ba kwaɗo hannu yan kautar ne suka yawa wanda ba yan kautar mani ko sai ne suka yawa ga sunan kowa da ya zo yana yugo yana sanar ba sai da kuma sai ya sa sai ya shi ma da hannun kan da kuma su ma suke tafuka wato suke suke ba su baya suke wani abu sai su taru da an kama ga tawo ko ma zo kan bugu da sawa sai ce wai ya zo kame ni ba tin mata sai ta kama yan kaya ne da suna ba su da gidan da suna da daya ina shi da gwamnati lalle sa da mataki wannan da suke zuwa suke rawa yan karota tun da zama sama ba ita ga gwamnati nan tana da wannan gwamnati da ta amma kuma yanzu dai sun yawa kusa suna da tun daga bakin lamu da bata zuwa bakin lamu da mun kuwa zuwa bakin lamu sun ce ga sunan da kawo ta wuce a cikin arawo ma wanda zaka ramu sa ce wai kai ne fiya kama na.
0: To daga bisani mun so mu je ta bakin hukumar karota, amma hakan mu ya gaza cin ruwa. To sai ku biyo mu cikin shirye-shiryen mu na gaba, da zarar sun yi magana da mu za mu je yadda aka haihu a ragaya da kuma irin matakan da za su dauka akan haka. To wannan kenan mai sauraro, yanzu kuma sai ka gyara zama ka ji cikakken rahoton nan na suna ko lakabi sanin kan kowa ne cewa kowane dan adam da aka haifa sai da aka sa masa suna mai tushe da asali. To amma kuma kowane tudu wani gangare ake hawa ake canzawa mutum suna daga sunan da aka rada masa na gaskiya. Ga dai wasu daga cikin al'ummar gari waɗanda muka tattauna da su, shin suna ko laƙabi?
4: Suna na Muhammad Abdullahi. Me ya ka baka kuma? Suna yamma da ake gaya ma aisana da yawa ne, amma ana ce min Maimaki, ana ce min Hanifa, ana ce min Dan Mama, ana ce min Tiskari. Suna nan ne da yawa da yawa su a ciki. A ciki na gaskiya na fi son Muhammad, amma an fi ce min dai Maimaki. To me yasa ake ce min Maimaki? Saboda ina harkar doshi ne, ina hawa doshi sosai ne, shi yasa ake ce min Maimaki. Yanzu kai suna ko laƙabin wasu? Gaskiya na fi son suna.
5: Eh, Muhammad.
4: Muhammad ɗin saboda Hassan ai babban suna ne, amma dai mutane sun fi sani na rai da sunan ne da suka san mai mulkin gyara. Amma ku doka ne sai ku kiran ka. Gaskiya wani zuwa ta kira na da Muhammad. Muhammad da Abdullahi. Ah, ba ta cewa gaskiya. Gaskiya ba ta cewa. Kawai sunan gaskiya ita ke ce Muhammad kawai. Aya suna.
6: Suna su musamman gudunar.
4: Me ya laƙabin ka? Suna ko laƙabi ne ka fi
6: suna nufin su gaskiya.
5: Eh, dan gamban.
0: To ai dama shi dai sunan zami ne, idan aka kira ka da shi dole ka ja ka tsaya.
7: Hukumar kwalejin koyon aikin gona, ajiya da sarrafa amfanin gona, wato Agricultural and Forest Harvest Training College Kano APTCOC, mai zaman kanta na sanar da al'umma musamman ma matasa maza da mata cewa hukumar horar da sana'o'i da ayyuka wato Industrial Training Fund ITF ta buɗe shafinta na yanar gizo domin ya rajistar koyo ko inganta sana'o'i kuma dukkaninsu a kyauta. Nan da mako guda kacal ne za a rufe shafin domin yin rajistar. Sana'o'in da za a iya yin rajistar koyo ko kuma bunƙasawa a halin yanzu su ne aikin fata wato yin takalma da jaka ko kuma ɗinkin monogram da kuma girke-girke wato catering services. Kuma za a iya zuwa kwalejin domin sauƙaƙa yin rajistar a kan titin Marmarawo, unguwar Murabaga, hotoron Arewa, Eastern Bypass Ring Road bayan asibitin Arewa, tsallaken farin masallaci da ke a yankin ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Ko a tuntuɓar Hadi Hadi Ibrahim a kan 0800-370-3795 ko Abdullahi Marmara a kan lambar waya 0800-350-3308. Sai kun zo.
0: Yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako, da fatan za a taimaka musu ya bayan Allah.
8: Sunana Samira Zakaruna.
9: Ke tare ki.
8: Ina neman taimako don Allah al'umma Annabi sun taimaka mutane yana kwance. Mun je asibiti an rubuto mana maganin 260,000 kuma ga ƙananan yara a haka ma a gidan haya.

Najeriya ta rona a matsayin ta na kasa ɗaya Najeriya. Sun yi ta kokari a baya da za a rusa kasar a raba ta kowa da ibina su Allah bai ba su iko ba musamman kai la'akari da wato ƙabilu daban-daban suka kawo ƙabilanci Najeriya.

0: shewadun a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC tsagen sanata David Mark Alhaji Atiku Abubakar ya yi babban suka game da ƙalubalantar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan yadda gwamnatin ke tafi kasda sha'anin matsalar tsaro da ke ƙoƙarin gagarar kundila a wannan ƙasa Atiku ya bayyana cewa a yanzu dai a yayin da 'yan bindiga da masu ta'addanci ke ci gaba da sauye dabarunsu na ƙaddamar da hare-hare akan al'umma ita ko gwamnatin shugaba Tinubu ta kasa koyon darasi daga waɗancan hare-haren baya domin samar da gyara ga dabarun yaƙi da ta'addancin a cewar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC tsagen shugabancin sanata David Mark Atiku Abubakar ci gaba da yaduwar ta'addanci fashi da makami da kuma garkuwa da mutane da ake yi a shiyar arewa da ma sauran sassan ƙasar nan wata shaida ce da ke alamta cewa tsarin tsaron ƙasa baya tafiya daidai da sauye-sauyen sha'anin barazanar tsaro da ake fuskanta tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkar yaɗa labarai Frank Shaibi ya fitar a ranar Alhamis din nan inda ya bayyana cewa tsarin tsaron ƙasar nan yana buƙatar gyara cikin gaggawa domin a samu damar magance matsalar wadda ke daɗa yaɗuwa a sassan ƙasar nan Atiku Abubakar ya ce wani tabbataccen tsari da ke yawan faruwa ma iya cewa yanzu ya ɓullo a ƙasar nan inda bayan kai kowane hari ake samun fushi daga al'umma alƙawura na mahukunta da kwamitocin bincike kafin ɗaukar wani mataki kawai sai a sake samun sabbin hare-hare ba tare da an yi amfani da wani darasi ba cikin saƙon na ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC tsagen shugabancin sanata David Mark Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta hanzarta gudanar da cikakkiyar bita kan tsarin manufofin yaƙi da ta'addanci a wannan ƙasa yana mai cewa ya zama tilas matakan tsaro na gaba da za a ɗauka su kasance kan darussan da aka koya daga abubuwan da ke faruwa to sai dai magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin ƙasa irin su tsohon kakakin jam'iyyar APC Kano Honorable Ahmed S. Arwa ya ce aiko gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin Najeriya ta zauna a matsayin ƙasa dunƙulalliya da kuma ƙoƙarin da yake yi na magance matsalar tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan
1: wanda yake Najeriya a yau ya yi imani ya sani cewa na farko dai Najeriya ta zauna a matsayinta na ƙasa ɗaya Najeriya sun yi ta ƙoƙari a baya da za a rusa ƙasar a raba ta kowa ya ɗebi nasa Allah bai ba su iko ba musamman kai la'akari da wato ƙabilu daban-daban suka ta kawo ƙabilanci Najeriya kuma kai la'akari da yadda shi mai girma Bola Ahmed Tinubu ya yi ƙoƙari wajen kawo cigaba kan hanyoyin tsaro ƙaddara abin da ya faru daga Kano zuwa Kaduna Kaduna zuwa Abuja shi kaɗai ya ishe ka misali da za ka yi da cewa mai girma Bola Ahmed Tinubu yana ƙoƙari wajen kawo cigaba wuraren da ba a taɓa ba gashi nan mai girma shugaban ƙasa yana yi wanda zai ƙalubalanci shugaban ƙasa kan harkar tsaro ya koma baya ƴan matan Chibok lokacin da aka sace su za ka iya gaya min cewa a lokacin Tinubu aka sace ƴan matan Chibok ana sace-sacen mutane da aka dinga yi da ƙabilanci da kashe-kashe da aka dinga yi lokacin Obasanjo ma idan ba a manta ba akwai jihar da ya sa mata doka ta ɓaci sai maganar yanzu a dinga danganta Tinubu da maganar tsaro ko kuma ba a samu wani abu na cigaba ba wannan sharrin ne irin da waɗannan 'yan adawan da ba su san ma inda suka dosa ba da aka mu a wajen mu bai bamu kuma ni nayi imani shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Najeriya ce a gabansa lokacin Buhari kada ka manta sai da aka shiga cikin wani irin yanayi wani irin hali na mutum ma da dala yake yawo ya rasa ya zai da ita ya za a canja masa wannan mutumin ya zo yadda cewa da tsohon kuɗi da sabon kuɗi ya tafi bai ɗaya yau ka sake jin ɗan kasuwa yana kuka an samu nasara wajen tafiyar da musamman man fetur yawan sharaban ne da ka ga mutane na zaman man fetur da ka ba wanda zai kare mu wata barazana mun gane inda suka dosa malam wani
2: amma wannan rubul Ahmad ya saruwa akan sha'anin tsaron nan kana ji jigajigai a ƙasa irin su Alhaji Atiku Abubakar na sheda wa duniya cewa gwamnatin shugaba Tinubu ta fagaza matuƙa kun kasa magance matsalar tsaron nan
1: Atiku yankin sama na Adamawa da arzikin da Allah ya yi masa ana kiran su tsohon mutumin shugaban ƙasa ne taba tsayawa ya bada gudunmuwa da ya kamata a ce yau an samu wani abu da ci gaba ba tunani ne a Najeriya

0: wannan mutane ɗan biyu idan ku duba matasa ne kuma za su yi aiki domin aiki su san kowa san gaba mata shi aiki zai maka aiki ne kartacce musamman a ƙaramin kuma tarihi da muka sani cewa in dai ka yarda da Allah ka yarda da manzansa to wa'annan za su fita ku daga cikin halin da ake ciki.
1: Batutuwan nan Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi na zuwa ne a yayin da shugaban gamayyar ƙungiyoyin magoya bayan sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru Alhaji Kabiru BBC da ala ke bayyana cewa aikuwa tabbas sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru shi kadai za a tura zauren na dattawa da zai yi himma wajen kare muradan al'ummar Arewa.
2: Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru shi za ka tura majalisar dattijai a kare mutuncin Arewa, a kare mutuncin addini, kuma a kare mutuncin yare, domin duk inda Malam Shekaru ya shiga kowa ya sani a tarihinsa mutum ne wanda ba mutum ne mai kasala wajen yin abin da al'umma suka zaɓe shi ba. Zan iya tuna lokacin da ya zama sanata a baya, majalisar dattijai babu masallaci, yawanci sanatocin a ofisoshinsu suke sallah musulmai, amma kiristoci suna da coci. Malam Shekaru a wakilcin da ya wakana tsakiya sai da ya tabbatar an gina masallaci wanda sanatoci za su rika sallah, kuma kudin da aka bashi ya yi rara ya dawo da kudin domin mutum ne mai gaskiya da rikon amana. Idan kai maganar sardaunan Kano a Kano babu mutumin da zai faɗi wata kalma mara kyau a kansa, domin an gamsu cewa mutumin kirki ne wanda ba kudi ne a gabansa ba kuma duniya ce a gabansa ba. Babu kalan kudin da Malam Shekaru bai gani ba yana gwamna, amma ya sauka ake masa gorin talauci, ake masa gorin bashi da kudi me ya janyo, saboda ya rike gaskiya, ya rike amana, kuma bai ɗibi kudin mutane ba kuma bai gina ƴaƴansa ba. Haka wakilcin da majalisar dattijai ya taimaki al'umma, an kawo asibitoci, an kawo bowal-bowal, an gina makarantu. A lokacinsa aka yi manya-manyan kwalta. Shiga asibitin da na Malami ne Kano, ka ga yadda Sardauna ya gine-gine kuma ya kewaye asibitin da kwalta, wanda a baya an kawo mara lafiya. Wannan girgizar ta kwalta kaɗai ta ishe shi rashin lafiyarsa ke tsamari. So muna ƙara godiya ga masoya da magoya baya da suke kawo mana fastoci, da wanda suke kawo banoni, da wanda suke addu'o'i cewa Allah ya ba da nasara. Wannan ne dalilin da samu cikinsa, kuma ni ina gode wa Allah da na zama yaransa, na zama hadininsa, domin ina bin mutumin kirki. Duk ɗan siyasar da za ka bi a rayuwa, ka bi wanda ya san mutuncinka, ka bi wanda zai kare maka mutunci, ka bi wanda ya san alheri, ba ɗan siyasar biyan bukata ba. Kuma al'ummar Kano suna gode maka, kuma muna tare da kai dubu bisa dubu, kuma da izinin Allah za a yi zaɓe, za mu kare al'ummu da rage girma gwamna da shugaban ƙasa da duka ƴan takarkarinmu da sanatocinmu da izinin Allah. Idan aka zaɓe jam'iyyar mu ce za ta cinye zaɓe tun daga sama har ƙasa.
1: To sai dai Alhaji Kabiru BBC da nan na rufe baki, muka karɓi baƙuncin Musa Umar Dogo daga dai jam'iyyar ta APC, wanda ya shigo yana yin kira ga al'ummar shiyar Kano ta tsakiyar da kada su kuskura su mara wa sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru ɗin baya. A cewarsa ya shiga zauren na dattawa a baya kuma bai taɓuka komai ba.
3: Abin da nake so shi da mutan Kano san wanda za su zaɓa, tabbatar da adalcin mutum da muhimmancin mutum. Kamar yanzu Abba Kabir Yusuf an ya cancanta a zaɓe shi saboda mutum ne da ya kawo ayyuka na ci gaba kuma da alkhairi da yawa cikin gwamnatinsa. Yanzu Malam Ibrahim Shekaru ka ɗauki takararsa in taka ba shi, me zai yi? Ya yi a baya, me ya yi? Ba abin da ya yi, amma a dubi cancanta.
4: Amma a baya ku ne muke cewa madalla lokacin da ya gwamna kuka ce ya taimaki al'umma, ya yi ayyukan raya ƙasa.
3: Kwanan kuwa a baya na zaɓe shi a gwamna 2003, na zaɓe shi a gwamna 2000. Sanun na zaɓe shi a sanata, amma daga baya ni ban gane cewa kawai waɗancan mutanen da ya aiki da su kan naɗinsa su suka taimaki gwamnatin, irinsu Ali Awalu, irinsu Sanun Obamata, irinsu Musa Iliyasu, su suka taimaki al'umma saboda sun ba da gudunmawa a gwamnatin irinsu Ibrahim Kankarobi. Mun san shi daga gare shi ba mai matsala, sai yanzu da ya zama sanata mun gane cewa ai shi ba ta al'umma yake ba, ta kansa yake.
4: Amma ba sai da ya ba su dama ba sannan suka taimaki al'umma, da ya matse a al'amura za su taimaki al'umma?
3: Ko da ya ba su dama, in ba su ga dama ba abubuwa ba za su ba su tari ana wannan gari mutanen na Buhari ne bai ba, amma kaga ai ya samu matsaloli da yawa saboda mai saboda ya da jagoron da ba sa tare da shi.
4: To yanzu ka ce mutane kada su mara masa baya saboda me?
3: Saboda abubuwa da yawa kamar rufayi duk bayan wata guda muna ganin abubuwa na ci gaba ana yi.
4: Yanzu kai wa kake so a sa a gaba kenan?
3: Ga wannan ne wanda yake da ambition zai iya kawo canji abubuwa al'ummar jihar Kano Central kasu da bani bayan shekaru zai gawo, saboda gawo shi ya fi kawo canji.
1: Sai dai a gabar da Musa Umar Dogo ke aika sako ga al'ummar shiyar Kano ta tsakiya. Shi kuwa dattijo Alhaji Sallau Ibrahim Shekar Bardi, tsohon shugaban PRP na 'yan taɓo, zuwa yi yana cewa malamin fa magajin malam ne. Shi ne sakonsa ga mutan shiyar Kano ta tsakiyar su sake baiwa Sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau dama, domin a baya ayyaya an gani idan ya koma zauren na dattawa zai kawo abubuwan alkhairi.
3: Malam Makajin Malam, ina kira da yan siyasa ne su zanka yin hali irin na su Malam. Idan sun ci zaɓe kada su manta da jama'a da suka raba. Ga shi Malam da gida wasu gabaɗaya kuma mun da yake. Saboda kowanne in iya ga ya samu mutum ya tafi, wannan ba shi ne siyasa ba. Yanzu ka ga yanzu Malam saboda alherin da ya kawo Kano ai ba ƙaramin ni ba. Ko iya adaidai su wannan kawai banda Allah wa rashin yawa ne yasa maziki a kansa. Ga shi ko mutum ne wani ke mara surutu shi kowa na su ne. Saboda haka yasa ake kawo su. Rabon aikin da aka yi tun tun Kano gaba dai ma ba mamuna mai shikawa shi ne mana.
4: To amma kana jiwa suka ce bai kamata a ce ya dawo kujerar sanata ba tun da yayi a baya suka ce ba su ga abin da ya boye.
3: Shi malam in ya samu jama'a sun samu. Dan bai samu rubo da ayyan guri kuma wannan ma ko mutuwa ce ne gidan bai da babu. Allah ne ya ji haƙuri. Saboda haka amma malam ayyan jama'a ne.
4: Yanzu me kake tsammata idan ya samu nasara a kujerar sanata wa ga al'ummar Kano ta tsakiya?
3: To wai ga shi mutum ne ke kira. Wato duk ƙasar da ya je a duniya yana duba wani ne abun da gwamnatin kasa take yi wanda zai amfani jama'a wanda jama'a ta ga an kasa za su amfana kamar yadda kama da dinin su wani ina ne yi kuma kullum wani abun arziki zuwa bai kawo mai shi a samu arziki wanda Allah ba san yawa da ya samu arziki a kan yadda ya tsohon nan. Saboda haka shi yasa muke son malam muke farin ciki da ya dawo kiran jama'a amma a masa baya ba su ne ci nasara wannan tafiya da ake ta sanata nan da yake domin wannan sanata ne wanda in ka zaɓi ba za ka gane sani ba.
1: Dattijo Alhaji Sallawi Ibrahim Shekar Barde kenan. Tsohon shugaban PRP ɗan tabo a nan Kano. Ku zo mu sake komawa ɓangaren jam'iyyar ta APC inda Alhaji Idris Ɗanzago ya shigo yana jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan ayyukan alkhairin da yake yi wa Kanawa. A cewarsa dai sakamakon irin rawar da hadimansa irin su kwamishinan yaɗa labarai da al'amuran cikin gida Kwamarat Ibrahim Abdullahi wayye ke takawa ɗan hamayya sun kama bakunansu.
3: Tunda ake a jihar Kano ba ta samun gwamnan da ya haɗa kan al'ummar jihar Kano ya mayar da Kano ɗaya isa ta a kan bigire wanda ake nema ba irin yadda malam Abba Kabir Yusuf ya yi. Da yanzu in ka duba adawa ta ƙare a Kano ya jawo su malam Ibrahim Shekaru, ya jawo su ne girma Ganduje, ya jawo su ne girma Baro Jibrin, ya jawo duk wani mai faɗa a ji da duk wanda yake ba da irin gudunmawar da ake nema a jihar Kano. Sannan kuma idan za ka zaɓi birnin Kano da kewaye ta baki ɗaya kowa ya kai ba kai saka fara adadin irin ayyukan da ka gani ba damuna ce ta soka amma aiki bai tsaya ba kakan zaɓe ake shiga amma shi yasa babban ayyuka yake fitarwa kaga Kano ba taɓa samun ɗa na gari kamar wanda ya zo yake bautatawa al'umma irin malam Abba Kabir Yusuf.
4: Ya za ka ce babu ƴan hamayya bayan gashi nan musamman ma NDC suna cewa falle ɗaya za ku
3: ce. To ai wannan suna masu ne yake da an falle ɗaya su ne wanda suka saba da falle ɗaya su suka sai mai falle ɗaya mun musamman falle ɗaya ba mun ala fudan falle ɗaya mamaki nake saboda mun ga cewa dukkansu da wanda ya kirkiro falle ɗayan da mai faɗa falle ɗayan ni na imani da Allah lokacin da aka fice a cikin fannin zai ya kai irin shi da falle ɗaya take goya shi a baya har ya isa ya rafe har ya zama mutum ya fito har yake so yi magana.
4: Magana ce ta hamayya asalo irin na siyasa ko?
3: Hamayya mutumin da yake da dakarai irin su Kwamar Ibrahim Abdullahi Hamayya wanda tun da ya shigo ya fara aiki amma zai zama kwamishina na yaɗa labarai ya bi kakkaɓe adawa a Kano. Ai da sanadinsa ne ma isa adawa ta ƙaura domin da ɗan APC da ɗan APP da ɗan Abubakar har wannan NDC da ake magana akwai mutane da suna tare da wayya kuma akwai wanda dole sun sama bakinsu da zabi saboda wayya domin wayya jarumi ne da ba taɓa kwamishin yaɗa labarai a jihar Kano irinsa ba. To don haka tunda muna da wannan yaƙini kuma muna da wannan tabbacin kuma mun samu wannan kyakkyawan haɗin kai to a 2027 ba ma tunanin ƙarfe 12 za ta yi ba mu ci zaɓe ba domin in ka kula ita NDC abin da ta tashi ta da ko wanda ake kiransa da zumbin kakamar wata domin ya yi ci a masau uku amma a ci a wannan yi sau uku a ƙaramin hukumar gwamnati bai taimaki kowa ba sannan da ya zo kwamishin a yi abubuwan da ya yi ta haka Kano ba za ta dauke shi ne mun gani za su ta tafi a yadda aka santa.
1: Amma a daidai lokacin da Alhaji Idris Ɗanzagon ke yin waɗancan kalamai na dai tabarmar shirin zami da kalaman dukan juji dan a ji kukan gwazar ma a sado irin na ƙalubale da zai bayyana daga bakin shugaban APC Media Forum Honorable Sale Kadakawo ko da dai
5: yanda al'ummar jihar Kano suka gane manufar injiniya Rabi Musa Kwankwaso akan al'ummar

musulmi dan arewa suke sallar juma'a a ciki ko yace dukkan dan arewan da yake kudu musamman jihar su ifici idan masa jihar sa shi za ka dauko mana a matsayin wurin da za ka yi wa mataimaki kuma har ka yadda bayan kai ma muna da tarihi yaron da ba san gani to ba san gani shi